ko takalminji mana ko kuma alqur'ani da sauran abubuwa da ake bayarwa na kayan gargajiya ran da za a nada kuma mu a Bauchi ran da za a ba da sarauta sai ajiya ne zai tuɗe alkabbarsa ya dora akan wuyan sarkin shine alaman ya zama sarki wato tarihi ne tun daga Sokoto to irin waɗannan su ne ake rike da su har yanzu ko ina kayan gargajiya wajen sarauta in ba na siyasa bane to anan an samu maganar mulki tun daga annabi Adam wanda aka fara nadawa ya zama khalifa a bayan kasa wato ya zama shine sarkin kowa da kowa kuma an koma an nada annabi Ibrahim ya zama limami shugaba na addini na kowa da kowa amma mai addini la yanaru ahadiz zalimin wanda ba mai addini ba ba ruwansa da shi sannan aka koro yanzu ana maganar sarautar ne domin in babu sarauta babu tsarin zaman lafiya wani yan adam dole sarauta ita ce take kiyaye abubuwa da muka lissafa a can baya guda bakwai in sarauta ta addini ce in ko sarauta ta kiyaye zaman lafiya ne irin ta duniya to tana kiyaye abubuwa guda biyar ne in ta kasa kiyaye abubuwa guda biyar din nan bata biya bukatar da ake nema gare ta ba in ta musulunci ce tana kiyaye addini shine na farko wanda ya fi rai na biyu tana kiyaye hankali wanda shi ke kiyaye addini na uku tana kiyaye rai na hudu tana kiyaye dukiya na biyar tana kiyaye iyalai na shida tana kiyaye jini na bakwai tana kiyaye mutunci to wannan shine alamar sarauta ta shari'ar musulunci wanda take da shugaba wanda za a masa mubaya a kan kitabuwar sunna ya karba shi ma a kan kitabuwar sunna wanda zai ce za a ce mun maka mubaya a alal kitabi wa sunna a cikin duk abin da muke so da abin da muke ki da abin da ke nan nishaɗanmu da wanda ba ma so duk mun yarda in kai ka umurce mu za mu yi shi ko ce ya karɓa alal kitabi wa sunna amma in kuka ga na karkace ku mai da ni kan hanya ba akan na fi ku ba ne a'a Allah ne ya naɗa ni a kanku za ku ga zan nuna ƙarfi na akan mutumin da aka cuce shi ko ba shi da ƙarfi kuma komi ƙarfin mutum zan nuna masa ƙarfi in yayi cuta to zai karɓi wannan mubaya akan wannan wannan shine sarauta na musulunci to sarauta na wanda aka kawo da ake kiransa demokradiyya kuma tana kiyaye abubuwa guda biyar ne tana kiyaye ran ɗan adam ba dama ka kashe mutum ka zauna lafiya in an yi haka to ba demokradiyya na biyu kiyaye jini ba wanda zai sare hannun wani mutum ya zauna lafiya ko ya cire haƙorin mutum ya zauna lafiya ko ya karya ƙafa mutum ya zauna lafiya in an yi haka ba demokradiyya na uku iyalan mutum nasa ne wato matarka taka ce yarka taka ce ba wanda yake da iko ya kwace ma kayanka in ba haka ba to ba samu shiga ba ita demokradiyya sannan dukiyarka taka ce ba wanda zai kwace maka sai dai in haƙƙin jama'a ya biyo ta kan gidanka a biya ka fiye da kuɗin gidanka in ya biyo kan gonarka a biya ka fiye da gonarka haƙƙin jama'a ya fi haƙƙinka sannan mutunci waɗannan su ne turawa suka dawo mana da su lokacin da abubuwa duk suka rikice don Allah ya gaya mana ya ce musulmi in na ba ku littafi na haka ne da bani Isra'ila in na ba mutum littafi na aka karanta masa ya je fahimta sai da ya gane sai jefar da littafin ya taka to zan kawo wanda bai sanni ba bai san littafin bai taka shi ya rama mini fajasu kilalar diyar to shi ne aka kawo turawa suka tattake mu suka rama wa Allah da yake an wulakantar da addininsa an ci mutuncin bayinsa an sai da waɗansu an kashe waɗansu ba wanda zai magana to wannan shi ne amma yadda musulunci ya tsara yadda ake yin sarauta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko shi ya dawo madina ya kafa gwamnati to ba a maganar mulki tun daga annabi wa yake maganar mulki to da ya bar duniya sai khalifofi ne za su gaje shi sai aka zaɓi sayyidina abubakar shi ne khalifarsa na farko wanda ya fara zaɓensa shi ne sayyidina umaru shi ko ya shekara biyu da wata uku da ya zo rasuwa sai ya rubuta takarda ce in na mutu na ɗora wa umaru amanan wannan al'umma sai wani ya tambaye shi ya ce yanzu wannan mutum mai zafin rai wanda yake mai kaushin hali
idan Allah ya tambaye ka a lahira ya za ka ce masa ce, in ya tambaye ni sai ce na ga wanda ya fi su duka ne shi yasa na raɗa shi. Shi kuma da ya shekara goma da wata shida da kwana goma sha uku Sayyidina Umaru da ya zo mutuwa suka ce to kar ka mutu ka bar mu cikin duhu, ka nemi wanda zai gaje ka nuna mana tun baka mutu ba, ce ni ba zan zama kaman Abubakar ba. Ba in na naɗa muku wani ma na yi kaman na Abubakar ɗin ne, in na bar ku da Allah ya zaɓa muku ma na yi kaman wanda ya fi mu ne gaba ɗaya annabi haka ya yi mana ya bar mu da Allah. Amma ni ba zan iya ɗaukan nauyinku, ina da rai in ɗauki nauyinku bayan na mutu irin Abubakar ba. A'a, ga mutum shida dukkansu manyan sahabban annabi ne ya yarda da su, ku duk wanda kuka zaɓa zai yi. To daga baya ƙarshe dai ya zama aka zaɓi Sayyidina Usman. Ya shekara shekara goma sha ɗaya da wata goma sha ɗaya da kwana 24. Wato, to daga bayan ‘yan tawaye shirgidansa suka kashe shi, to sai zama abokin shi Sayyidina Ali ba shi da abokin takara lokacin kenan. Shi kenan sai aka yi masa mubaya'a. Da aka yi masa mubaya'a, sai waɗansu Ma'awiya da mutanensa da dangin Sayyidina Usman suka ce ba su yarda ba. Sai ya nuna wanda ya kashe Sayyidina Usman an masa hukunci tukunna. Sannan na sai tabbata. To wannan shi ne dai hanyoyi, akwai hanyoyi naɗi kawai a ga mutum ya fi kowa a naɗa shi, akwai jama'a su taru su zaɓi mutum, akwai masu hankali su taru su zaɓi mutum, akwai wanda yake da mulki ya rubuta ce na bawa ne a yadda. To wannan shi ne hanyoyin sarauta a cikin musulunci. Ko musulunci ya yadda in wani ya ga ƙasa ta ɓaci ya ce ya kwace kasar, kamar yadda sojoji suke mana kullum a kasar nan, ya kwace kasar zai gyara. To shi kenan sai a sallama masa don kar a zubar da jini. To wannan shi ne hanyoyin mulki. In an dubi da sha'anin Najeriya take da yadda mutane suke magana a yanzu, suna zargin malaman addini wai malaman addini ba sa gaya wa gwamnati gaskiya, ba sa ce komai saboda kwaɗayi ko saboda tsoro. Ko kaɗan ba kwaɗayi ba ne, ba tsoro ba ne. A'a, akwai malamai wanda suke da jin za su yi iya siyasar, za su iya yin siyasar. Akwai wanda ba ruwansu da siyasar, ba sa jin za su iya, ko ba nemi shawararsu ba, me za su je su faɗa? Idan an kafa gwamnati an ce wannan gwamnati ba ruwanta da addini, shi malami me ya rabonsa a ciki? In an kira shi ya zo ya addu'a, ma ai ya samu. Gida in dai ƙarya ce ta kafa gida, gaskiya ta samu wurin kwana, ko a zaure ta gode wa Allah mana. An ce ba ruwan gwamnati da addini, ko ba wannan gwamnatin kaɗai ba, duk gwamnatocin da aka yi Najeriya haka suke tun daga nasara har yanzu. Abinda suke faɗa, ba ruwan gwamnati da addini, wanda yake siyasa cikinsu wanda zai ce banda bambancin addini, banda kishin addini, sai abin ya zama mana mu musulmi kamar don mu bi daidai a ƙasa da mu musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Shi musulunci in ka riga ka fita cikinsa, duk inda ka sauka suna ɗaya za ka ɗauka, shi ne dai kafirci. To sai ya zama, sai abin ya zama mana kamar misalin mutane ne guda huɗu. Wannan mutum yana da matansa biyu, wannan mutum yana da matansa ba sai yadda ya samu ta ba, amma matansa ce. Wannan kuma karuwa ya ɗauko, wannan kuma ba ya da mace. Kudu kenan ko? Wannan yana da mata biyu, wannan da matarsa ba sai yadda ya same ta ba, wannan kuma karuwa ya ɗauko abokiyarsa, wannan kuma ba shi da shi, ba huɗun kenan ba? To sai aka zo za a yi tafiya ta gwamnati, za a yi tafiya ƙasar waje, za a yi wani course su huɗun nan. Aka ce to kar mu je ƙasar mutane, mu je mu yi abin kunya, daga nan mu rubuta mu sa hannu, duk wanda bai yarda ba kar a tafi da shi, banda kishi har mu je mu dawo, banda kishi, don kar mu je garin mutane mu yi abin kunya, banda kishi. Na gaya maka wannan yana da mata biyu, wannan yana da mace ɗaya, wannan yana da karu, wannan ba shi da ita, amma abin da aka sa hannu banda kishi har aje a dawo, banda kishi, don Allah wa aka cuta. Musulmi dai shi ga duniya ga lahira a hannunsa, matansa biyu ne ko? Shi ko wanda ba musulmi ba ya ce amma ce yana da addini, to shi duniya gare shi. To shi kuma wannan
in kace yana da addini ce okay akwai in kace babu ce okay babu wannan kace bai da Allah ma kawai bai damu da shi ba sai wanda bai da mace din ko duk ana tare gwamnati daya ake yi to amma shar'in da aka bayar banda kishi da Allah wa aka cuta to shine kullu ake cuta in an tafi da ma shi karuwa kan in ta tafi ba sai inda ta ga dama za ta kwana ba shi wanda ya dauko ta shi ma in yaje ya sako wata to amma shi mai mata ya zai kwana da mata su biyu a daki da dole sai ya bar wata a waje in ya bari ta wane ne to saboda haka muke a Najeriya kullum banda kishin addini wanda wai da addini ne fa zai ci maka ka rika ta banda kishin addini to amma duk da haka wato a Najeriya har yadda abu yake tana gaskiya kam hakika an cuci musulmi tunda aka ce shi banda kishin addini abinda ya kamata gwamnati ta yi lallai ta ce akwai addinai

0: bai kyau ba ko kadan an cuci musulmi a cikin wannan amma duk da haka alhamdulillah in mutum ya dubi yadda wasu gwamnatoci suke har haka din sai mu gode wa Allah mu Najeriya namu da sai yanzu a wata kasa in malami yayi kuskura yayi maganan gwamnati to ba za a kara ganin sa a duniya ba ya tafi kenan ya mutu yanzu misalin koda a Saudiya nan ne ake aikata gaskiya nan ne gaskiya take ko nace ko a Saudiya nan ne gaskiya take ko to akwai dakin Allah akwai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yan sharadin malamin da zai wa'azi da farko sai da izini sharadi na biyu har ya gama wa'azin kare ambaci gwamnati kare ambaci ma'aikacin gwamnati kare faɗi wani abu wanda ya shafi gwamnati kare faɗi maganar siyasa shikenan jiye ta wa'azinsa in ya saba ɗaya daga wannan ba za a ƙara ganin sa balle jimuriyarsa har abada kuma kuma Libya dukkan kasar musulmi ne da sarkin da mai kasar dukkan musulmi ne gaba daya amma ba a aiki da Buhari da Muslim sintu ya jina duk gaba ke da maganganun malamai ne mazhabowai maganganun a rubu da su kawai akan alkur'ani amma ga wani littafi alkitabul akhdar in ana son wani bayani to a komo kan wannan littafin yanzu da irin wannan da irin zaman mu na Najeriya kai abinda kake so aka ce amma kar ka taba gwamnati zaman Najeriya duk abin da kake so kai amma kar ka ce zaka cuci gwamnati amma zaka iya suka amma in kaga dama in kai mai sukan ne amma kar ka taba gwamnati amma ka je kai duk abin da kake so sai na ce abin da nake so Allah annabi alqur'ani addini na mazhabata dariqata to kowa ya zabi abin da yake so yi don Allah wannan bashi da dadi ina dadi in an rasa wancan ai wannan in an rasa na gaskiyan kun ba zai yiwu bane yanzu duk kasar da ka ambata kace tana shari'ar musulunci to in mun je muka gano kasar sai mu dawo mu baka labarin abubuwan da suke faruwa ba haka bane wata rana a wata kasa da ake cewa ana shari'ar musulunci malamai sun yi imbaki na najedina sai na duba duk banga malayan gwamnati ba sai malaman kasa na gani sai na ce kasar nan ana cewa ana shari'ar musulunci yanzu take a zaune nan sai kirga muku abubuwa guda 100 wanda ba ruwan musulunci da abin ba yadda za kuma a gyara suka ce faɗi da rinka mu ƙaro maka wata 100 da baka sani ba
1: Allahu akbar zan batta ba
0: saboda haka lamarin yanzu sai addu'a sai addu'a wato zagin su da shirya musu sharri ba zai kai mu ko ina ba sai dai addu'a Allah ya canja mana mu samu zaman lafiya da kuma tafiyar da addinin namu yadda muka samu dama yadda muka samu iko wannan shine abin da yake akwai cikin sha'anin sarauta a cikin musulunci haka take Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wa qala nabiyuhum inna ayata mulkihi alamar mulkin shi dalilu cewa Allah ya bashi mulki an ya ce ku tabutu za ku ga akwati ya zo muku fi sakinatun min rabbikum za ku ga wani abu wanda zai kwantar muku da hankali cewa lalle wannan abu daga Allah yake wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna da sauran abubuwa na tarihi wanda annabi musa da annabi haruna suka bari shine cewa akwai sandan Musa a ciki akwai rigarsa akwai takalminsa akwai rawanin Harun akwai wandansa akwai kwanonsu akwai kuma karyayyun alluna a taura kayan tarihi da yana cikin wannan akwati to za a zo ajiye shi gaban mutum duk mutumin da aka ajiye shi gabansa to Allah ya nuna muku kenan shine sarkinku inna hata mulkiyan ya tafi tabutu ne suke su rabbikun wa baqiyatu mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu almalaika ba waɗansu ƴan siyasa ne za su ɗauko ba akwatin ko sojoji ba a mala'iku ne za su ɗauko akwatin su ajiye gaban mutum tahmiluhu almalaika inna fi zalika la tallakum in kuntum mu'minin in wannan abu ya riga ya tabbata to ba sauran jayayya ya ishe ku aya in dai ku mu'mine ne masu yarda da maganar Allah da manzanninsa.
2: Falamma

0: من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل يا رسول الله نالي أنا مكة كسوش من زني ناتي مكة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى عيسى وما أوتي النبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ولا نفرق موسى. تلك الرسل ولنم من زني ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. akwai manzanni wanda muka kissanta maka labarin su tun kana zaman Makka a cikin suratul an'am. A nan garin ku da muka zo akwai wanda muka kissanta maka sunayen su a cikin suratul nisa'i nan garin da muke Madina yanzu. Wannan manzannin ya Rasulullahi faddalna ba'dahum ala ba'd sun fi junan su ba daraja ba daidai suke ba kamar yadda na fifita mutane wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fil rizqi a cikin arzikin duniya Allah ya fifita mutane a cikin arzikin ilimi Allah ya fifita mutane a cikin arzikin imani Allah ya fifita mutane haka kuma walaqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd annabawa sun fi junansu tilka ar-rusulu suma manzannin faddalna ba'dan ala ba'd mun fifita junansu har wuri wani wuri ya fi wani wuri. Akwai gurin da in ka je kai sallar azhar sai a biya ka ladan sallan azhar sau dubu ko fiye da dubu. Akwai wani wuri in ka je kai sallan azhar sai a biya ka sallan ladan sallan azhar dubu ɗari raka'a huɗu kawai, ko kuma in kana tafiya ma raka'a biyu tak a biya ka ladan sallan raka'a dubu ɗari sallah dubu ɗari akan sallah ɗaya saboda fifita wurin akan sauran wurare. Zamanai kuma an fifita zamanai akan wasu zamanai kamar yadda aka fifita duk duniya ba inda zaka je kai haji sai Arfa kuma sai ka hada da Ka'aba sai ka hada da Safa da Marwa to an fifita waɗannan wurare. Sannan a cikin zamanai kuma an fifita watan maulidi da watan ramadana abinda yasa aka faɗi watan maulidi domin a cikinsa aka kawo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda a dalilinsa ne aka saukar da Qur'anin da ya ba watan ramadana daraja. An fifita watan ramadana a cikin watan ramadana ne in ka ci abinci da gangan a watan gobe in ka ci abinci halal da gangan da rana ba komi amma wannan wata kana zaman gida ba haila ba jini ba rashin lafiya ka ci abinci da rana da gangan sai ka yi azumin wata biyu wanda ba irin wannan azumin ba ba irin wannan watan ba saboda fifita wannan watan. A cikin watan ma an fifita wani dare ana kiransa lailatul qadri khairun min alf shahr. Saboda haka kai kai mamaki nan gaba in an zo za a nuna maka wata ayar da ta fi dukkan ayoyi daraja a cikin Alkur'ani ita ce ayatul kursi. Kuma kar kai mamaki an gaya maka akwai wata sura da ta fi dukkan surorin Alkur'ani Fatiha. To ashe kenan in an ce akwai wani salati daga cikin salatotin annabi wani ya fi wasu salatai in dai ka yi imani da waɗannan ayoyi da waɗannan abubuwa bai kamata ka soki wancan ba in kai mumini ne. Amma Allah zai yuminu bil ghaibi dama imani sai wanda imani da ghaibu ake magana da shi zatin Allah ghaibu ne annabi ghaibu ne walittaka ghaibu ne. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wa'annan manzanni mun bibi da junan su darajarsu ba daidai take ba. Minhum man kallama Allah akwai wanda Allah ya bashi dama ya yi magana da Allah kamar annabi Musa kenan minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat kai a cikin waɗansu annabawan kai in ka ambaci wani ayi magana ta ƙaƙi an ɗaukaka darajar waɗansu fiye da komi wa rafa'ana laka zikrak waɗansu daga cikin annabawan kai an ba su maqamin mahmudan an ba su alqur'ani an ba su mu'jizozi an aike shi zuwa ga duk duniya gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam a kawo shi jam'i a nan shi din ma ba da wata daraja ne kamar yadda Allah yake cewa inna a'tainaka al-kautsara inna Allah shi kadai ne ya bashi al-kautsara amma shi inna a'tainaka al-kautsara minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat bai ce wa rafa'anaka darajatan ba a'a wato a fadi haka din shi jumla din ma wato wani kambamawa ne don mutane su san girman abin shine kadai Allah yake ce masa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima inna zalikum kana indallahi 'azima innal ladhina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sallallahu alayhi wa sallam
2: sallallahu alayhi wa sallam
1: annabi sallallahu alayhi wa sallam wato darajojin sa ba su iyakantuwa ba su da iyaka duk abin da ba Allah ba annabi ya fi abin sallallahu alayhi wa sallam in ka dinga ambaton darajojin annaba wani annabi mala'iku sun masa sujjada mun ji kuma a hada da annabin da Allah da kansa da mala'iku duk suka yi masa salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi a hada wani annabi da shi da rundunarsa suna yawo a sama amma su kadai daga shi sai rundunarsa mujizarsa shi ita kadai a hada da annabin da a zamanin sa ko kafiri zai tashi a sama a zamanin da ko kafiri ya tashi a sama
2: ba shi ma
1: akwai wani annabin da in ya bugi dutse ruwa zai fito ya shayar da mutum dubbai a hada da wani annabin da a zamanin da ko kafiri zai daura maka famfo ya kai maka ruwa duk inda kake so ba wai sai musulmi kadai ba a ko kafiri na zamanin sai ya daura maka famfo ya kai maka ruwa duk inda kake so dutse ya fitar da ruwa akwai wani annabin da ya fitar da hannu cikin duhu sai haske ya bayyana akwai wani annabin da a zamanin sa arna ma suna yin lantarki ya haskaka dare ya zama rana akwai annabin da yake yin yadda ya ga dama da karfi shi kadai annabi Dawud akwai annabin zamanin sa shi kuma arna ma suna wasa da karfe yadda suka ga dama suke yi da shi a zamanin sa sallallahu alaihi wasallam an hada akwai annabin da shi kadai ne yake yin magani wa ido ya maganin abubuwa likitanci akwai annabin da zamanin sa arnan zamanin sa su kan fede mutum ya mutu su fede shi su gama su mayar masa da ransa wa uhyil wa tibi billah duk abin da ka ambata na darajojin annabawa da mu'jizozin su a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake sai an je can cikin daki a bude akwati a kunna fitila a gani an zo an zubar da irin sajuji a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a tawa muke yawo zamanin mu ne kadai zaka yi tafiya mu mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam za ku yi tafiya ku fito da kayayyakin ku tacce to kowa ya shiga ya aje kayan sa ya zauna a rufe za mu tafi an da kaga zaunin da
2: abada
1: kowa ya shiga ya zauna ya rufe za mu tafi ya ake cewa da kowa ya dauko kayan sa ya fito ya tashi ya fito za mu tafi amma mu a zamanin mu kowa ya shiga ya zauna ya rufe za mu tafi
3: Alhamdulillah an saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma tare da marigayi Sheikh Dahir Usman Bauchi da majabakin sa marigayi Malam Ilyas Abdulrahman dan Hassan Kura daga nan gidan rediyon Rahama Idris Kasim Hausa nake cewa ma da shiri na gaba
4: 97.3 Rahama Radio
5: mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio
6: Rahmari
7: Rahmari
8: Mita 97.3 FM

0: To da alamu dai baya tare da mu ko kuma na ce baya jin mu da fatan zai ƙara biyo mu ko kuma matsala ce ta service ko network alabashi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah
1: da farko Usman Hassan sun yi angon mace da
0: barka da shigowa
1: barka mu dai sangare na satin da gabata yana kunshi da matakan tahiri da kuma tarihi a tsakanin rayuwata duba da kunni Allah ya azurta da samun karuwa tsakanin miji
0: masha Allah
1: shekaran jiya juma'a an tsara masa suna an samu Muhammad Al-Azim
0: masha Allah abinji Allah
1: bangare na gaskiya wannan mako ne wanda yana cike da farin ciki a tsakanin jini da kuma dukkanin yan uwa da abokan arziki da suka taya na murna wannan arziki da Allah ya muni fatan da shi ne Allah abinji ya sa masa albarka
0: amin
1: koyi da mai sunan wasu manzo sallallahu alaihi wasallam
0: alhamdulillah
1: ne daga a cikin farin ciki na kasance da jin daɗi sosai duwa da yan uwa da tare da abokan arziki aka taya na farin ciki da murna to wannan da shi ne gaskiya ina har yau ina cikin farin ciki kuma Allah ya sa ka kuwa da alheri ya ma ya ga rahama sun tattaya na murna sosai wadanda suka samu labari na gode sosai Allah ya sa da alheri Usman Al-Hassan sanya angon mace daya a cikin wannan tare da shi
0: Na gode kwarai da gaske Usman Al-Hassan tsanyawa angon mace daya kuma mu ana bangaren mu na maka fatan alkhairi da fatan ubangiji Allah ya rayi zuri'a Allah ya musu albarka ya dora su tafarki madaidaici tafarkin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Muhammad mai babban suna kenan ubangiji Allah ya raya shi ya sa ya amsa sunan nasa Assalamu alaikum warahmatullah Wa alaikum assalam barka da safiya da wa miki tare.
1: Ba Fatima din da yake da ba a jin ku saboda matsalan ne to dai dan barka alkai. Na na Bashir.
0: To barkanka Malam Bashir muna godiya kwarai da gaske.
1: Allah ka bade ka fada cikin ga mutum ya kasance. Na farko dai shi Usama mara ta yashi. Mara na da kuma Allah ya raye shi.
0: Na'am.
1: Allah ya raye Allah ya daya bari.
0: Amin.
1: Sannan kuma abin da yake ake tattauna ke kawo maudiya kai shine magana
0: Na'am.
1: Misali wannan satin kashi ne wanda ka bashi sanarin da ka samu cikin kuma ni dai gaskiya zan iya bada zan iya ce miki nasara kashi takwas.
0: Na'am. Alhamdulillah.
1: Kuma kai ne saboda ni kamar tsara na duk lokacin da zan kwanta to nakan tsara abubuwan da zan yi. Allah ke mu zan yi kaza zan yi kaza hatta da yadda abinci kamar yadda na faɗa cewa ni nakan tsara wa kai cewa da safe zan ci kaza da zan ci kaza da yamma zan ci kaza kuma kowace rana da irin kaza. Shi kuma wanda ya samu asali ne sakamakon jin wannan shirin da nake na jin ka lafiya ka wanda kuke a gida da shi rama. Da jin bidiyo wannan shirin ga shi ne ya sa nake ni matsara wa kai na rani a jiki. Duk kuma wannan gaskiya ya sa na zo a jiya a jiki na da sauran al'amura.
0: Na'am.
1: Da ko fata mu shi ne dukkanin mu da suke saurara mu a jiya. Dan mutane suna tsara kan su lokaci. Suna tsara abubuwan da zai ke duk wani hali gidi wani rayuwa da ke ana sa.
0: Na'am.
1: Ka riga ka san kuma sarki Allah ya yi.
0: Na'am.
1: Dan kuma abu kaza bai sabo to zan mai gurbi shi da ka. Muna tsara wa kuma lokaci zaki ga hatta wannan hayaniya ta irin ka zo a guje irin abu bai hawa da ake. Da kike dukka cire su saboda ni kana da tsari a nan.
0: Na'am.
1: Ba to mun yi wannan mutu da kike ta kawo wa ala waran mutane kai. Allah ya sa ya amfane mu da.
0: Amin.
1: Allah ya sa ka mu alkhairi da kuma jajinta. Allah ya sa ka mata alkhairi. Allah ka hada mu rayuwa da barka.
0: Amin. Amin ya hayya ya gayyin mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar. Tabbas mun ji dadi kwarai da gaske da kuma yadda aka kalli shi kansa maudu'in kuma aka fahimci muhimmancin sa. Domin wasu da dama idan sun yi wani kuskure ko kuma sun samu wata babbar matsala musamman a tattare da su zaka ga matsalar ita kawai suke kallo. Ba sa koyin wani abu daga cikinta idan ka yi wani abu makon da ya gabata ko kuma ka aikata wani abu mai kyau ko kuma mara kyau karka ce komai ya kare komai ya zo karshe kai baka san yadda za ka yi ba a'a ka tambayi kanka shin menene ya jawo shi wannan abin kuma me za ka iya yi ka gyara wannan abin misali idan ka gano cewa kana yawan wani abu mara kyau ko kuma wani abu da yake ba shi da kyau za a ce idan ka gano kana yin sa zaka zauna ne ka nutsu ka kalli menene dalilin da yasa kake yin wannan shi abin wani dalili ne yasa kake yi sai ka bi hanyoyin da suka kamata ka gyara wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da shigowa
1: nana ibrahim alali doctor kawaji da mai manager
0: barka da shigowa
1: bashaka naji mawdi kuma mai mutukar farin ciki da wannan mawdi da mushi ka samu tana tarwa ce ga Allah yasa suke da matsala makamancin wannan ce na gaskiya ya kamata kowane mutum ya yi tsari ko a ce madi a cikakken hankali ya kamata ce na kansa yi tsari mako mako ne sati sati rana ne kamar da magani da musulunci ce tsara tun ce na gaskiya ni daga sati ba ta zuwa yanzu zan ba kai na kawo maki tabbas su da alhamdulillah wasu abubuwan cin masu kuma sai dai addu'a abin gidi Allah ya cimma mana sallah ya ba mu damar cin masu
0: na'am
1: kuma kamar da kika faɗa a cikin gaskiya ya kamata a ce ni hankali na yau kan san sati da baki ɗaya ne kai ya ka samu nasara
0: na'am
1: wasu abubuwa da ma tana kuma ce mana saboda rashin tsari
0: ariko
1: a cikin gaba ta kai kaza kai kai kaza to sati sai ka zagurwa yan baban ka tsari ba ba kana abin da kike lokacin ma ba
0: kuma
1: ba san da ubangi ya lasa wannan muhimmi kai eh ya zama sanar tana tarwa ma ga baki ɗaya
0: amin amin ya hayya ga yin malam ibrahim mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar kuma ake bayarwa kowane lokaci idan mutum yana son samun saukin tafiyar da rayuwarsa yana da kyau ya san abubuwan da yake son cimma ka fara da abubuwa kaɗan kuma masu muhimmanci ka tambaye kanka saboda kanka da kanka zaka yi wa kanka hisabi me kake son cimma shin karatu ne kake so kana so ka yi shi a wani lokaci saboda wata jarrabawa da zaka yi ko kuma kasuwancin ka ne ko kuma kula da iyalinka ko kuma wani abu na daban kake son shigo da shi rayuwarka ko kuma kana son gyara wata dabi'a taka ko me za a yi sai ana yin sa a hankali daga wannan mataki zuwa wannan mataki daga wannan mataki zuwa wannan mataki kamar yadda muke a da jariri haka muka girma muka zama kaza muka yi kaza muka yi kaza to haka ake bin rayuwa daki daki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan idan dai har ka kasance mai tsarawa kanka lokaci da komai to lallai kuwa zaka ci nasara kwarai da gaske zaka samu damar kammala duk abubuwan da kake buƙatar ka kammala ba tare da lokaci ya ƙure maka ba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malama Hadiza. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barka da safiya malama Hadiza da fatan an gwai gari lafiya.
2: Alhamdulillah mun wayi gari cikin amincewar Ubangiji wayi gari lafiya Allah ya sa mu na haka.
0: Amin ya hayya gari.
2: Kira cikin lalo kuma Allah ya sada mu.
0: Amin. Amin ya hayya gari.
2: Yawa malama Fatima shi mutum da adan haka ita kuma gaskiya ba. Idan mutum zai tsara abubuwan sa tsari da kwanciyar hankali zaka yi kuma ya zo masa da sauki.
0: Na'am.
2: Ya kamata ya masakin ya zo gaba daya ya tiya cinye da ka tsara wani abu wanda za ka ci gaba da shi ko kuma a inda kuskure ne za ka nemi inda ka gyara kuskuren ka ba. Yawa in sati ya shigo to kin shi mutum ko da yake zai tsara abubuwan da zai bani mai tunanin ne idan wani sai sati ya zo ici shi ne ma bai san abin da yake ba. Wallahi to ana yin haka. Satin sai in ji ka kalle shi ba mai samu ko kuma an da yi a cikin sati ya ce ma shi ma bai san me ba. Kinga wannan a jiba yake ne.
0: Kwarai kuwa.
2: To idan sati ya shigo sai amincewa Allah duk abin da ka za ka tsara shi ne kai tun daga na iyalin a anan rayuwarka ne a anan addinin ka ne to ka tsara abin ka ya kasa sai ka shigo ba ka samu takwas. Yawwa to insha Allah wannan rayuwa za su zo maka ko da yaushe ko kuma wannan gidan rediyo Allah ya saka maka da alkhairi Fatima.
0: Amin.
2: Muna ina jin dadin gida da wannan tsari za ta fito kawo mana ci gaba kusan makaranta ci mu karanta miki dauka wannan shirin naku fa yawa to Fatima nagode ne kika shigo aiki gidan lafiya Allah ya kai ki gidan ki lafiya
0: amin
2: ya faɗa daga nan bayan
0: sai Allah amin ya hayya kayyum mun gode kwarai da gaske malama Hadiza daga Rano muna matakar godiya kwarai da gaske da yafawa assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare
3: masha Allah malama Fatima Salisu Ibrahim magaji ya
0: salamu malam Salisu barkanka da shigowa
3: fatan kin tashi lafiya
0: alhamdulillah
3: masha Allah gaskiya ne kamar yanda kika dauko mana wannan maudu'i mai mutukar
0: muhimmanci
3: to gaskiya ne zaki ga dama duk wanda aka ce yau bashi da tsarin jadawali da rika gudanar da abubuwan sa a cikin rayuwarsa
0: na'am
3: ya wannan rayuwar ne yana yin kamar a shekara inga mu kuma a tsarin mu na addinin mu da al'adar mu je kuma ta ci ko yaushe mutum yana gudu rayuwar sa kara zuba ba
0: na'am
3: saboda lokacin da kin ga tsada ne da shi in ya huce baya dawo
0: tabbas
3: sa'annan kuma kin ga mutum idan har ya san yana so ya samu nasara a cikin rayuwa a rika kokarin gudanar da abubuwan sa dake da dake kamar yanda kike fadi zaki ga gaskiya kamar yanda wannan satin ya huce alhamdulillah mu dai a bangaren mu sai godiya abubuwa sun tafi yanda ya kamata mun yi wa kanmu abin da amfanar da kanmu kuma muka amfana da ƴan uwan mu dan ina tsara insha Allah ba cikin satin nan na cimma na san kaso 80 da jira ni ma kaina a cikin satin nan kin ga ba za a ce mutum ya tafi da shi yanda ya kamata gaba ɗaya
0: kwarai da gaske
3: Allah ya nasara ka inda tana bin yawa to malama Fatima insha Allah zaki ga abubuwa sun tafi yanda ya kamata kamar yau din nan dai da kin ga ita ma ga ta dai muna ganin kamar yau rana ce ta ƙarshen mako kin ga mun yi kokari gashi ga irin taurin auraye abubuwa da aka ga ita kin ga maka tsara shi lokacin ma irin wadannan abubuwan ba za ka rika yin su yanda ya kamata ba
0: kwarai da gaske
3: dan da jima mu na tsara yin za mu je mu ziyarci daurin aure a nan gidan Mariya da ke nan Dorayi insha Allah in Allah ya dace shi ma yana cikin jadawali da sauran abubuwa da muke ganin za mu gudanar a wannan rana dan ganin mu nasara a cikin ta
0: masha Allah kuma
3: za daura aure a wannan rana mu da musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya sa
0: mun gode kwarai da gaske malam Salisu mutanen Dorayi da wannan gudunmawa da fatan kuma ubangiji Allah ya taimaka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: ajiya Fatima barka da safiya
0: barka dai da shigowa da wa muke tare
4: yawa Harisu man jarma
0: barka da shigowa malam Harisu
4: barkan ki dai kuma alhamdulillah wannan matakar jin da yake dauko mana mu ne ana musamman irin wannan da ya zama to gashi a wannan jami'in amma radio ta fitar bana da wannan lokaci
0: na'am
4: wanda ya zama to ta mu lokacin daukar darasi ne a gare mu shi ne
0: na'am
4: gaskiya muna yaba muku kwarai da gaske kuma da kowa da kowa ɗan uwa da suka kirawo suke ci gaba da jan hankali to alhamdulillah haka abin yake fatan mu kuma shi ya jana da kowa da kowa
0: amin
4: ku kuma Allah ƙara daukaka da basira
0: amin
4: da ruwa na kuma bibiji
0: amin ya hayya kayi mutan bibiji muna godiya kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullah
5: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: barka da shigowa da muke tare
5: barka da aiki
0: barka dai ai
5: to daga dirmawa bibiji sai karamar hukumar Rano mai magana kuma daga can da kawai dan duka garin karamar hukumar Rano sai daga cikin kungiyar zumunta ta sauki
0: barka da shigowa mutanen Rano
5: to babu saka wannan kafa ta mu ta fada ta ya da rai
0: na
5: radio
0: na
5: da mai fata alheri da take ba mu gudunmawa muke daga can bakin mu take dauko mu riji kuma muke kira wani abu ko muna samun falala ta wannan kar
0: amin
5: ta kullun ba za mu gushe ba da irin wayannan abubuwan da dama da ake ba mu da kuma a dauko dan kalamin abu kalamin abu ne amma ya zama babba
0: na'am
5: to muna dai ga kira ga kowa da kowa a tashi maganganu musamman a kan wannan labarai a san irin maganganun za su yi masu ba ba za su amfana da mutane ba za su tada hankalin mutane ba
0: na'am
5: to babu shakka wannan shine abin da zan ce ne magana Abdullahi na katanga da garin karamar goma da matsayin da kake kuke zama ki aka banki za ki tayi lafiya
0: mun gode kwarai da gaske mutanen Rano muna godiya sosai da wannan gudunmawa da ake bayarwa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum
6: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
6: rahama radio barkan ku da aiki kawal misali ka jahar Kaduna na muku fatan alkhairi kuma alhamdulillah na wannan muku ka dauko mu ne da yake mai matakar muhimmanci a duba da ita kamar yadda yan wasu ka ba mu cewa gaskiya rayuwar musulmi a gaba ɗaya ma tana mara abu ne da ake tsarawa so in insha Allah zaka cimma wa nasara ni kamar ni zan ga maki da kike ta Allah kamar zan sami maki bakwai cikin goma duba da ni a nayi ziyara da zumunci gaba daya kuma abu kamar yadda yake ka fada da
0: Mala awal daga jihar Kaduna mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar kuma aka saba bayarwa a kowane lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Talaikan dai na ta yankewa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. To da alamu dai wannan network ba zai bari mu samu damar ci gaba da dagawa ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To ga wani nan ya shigo. Barka da safiya da wa muke tare.
7: Ina magana da Haruna Barka Mitri garin Garga gujiyar gobe Allah.
0: To a takeice a gurguje me za a ce?
7: Yau da wani tiyawa da wani fata.
0: To muna godiya kwarai da gaske. To mala Haruna. Haruna mutanen Irgaya muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar. Kuma haka ne nuna masu raro ana jin daɗin kasancewa tare da mu kuma a madadinku da ɗaukacin masu raro mu baki ɗaya muke miƙa godiya da jinjina ga hukumar gudanarwa ta ita kanta tashar Ram Radio Farin Cikin Al'umma da kamar yadda kuka ambata ta ware wannan lokaci ka cokan domin ku masu sauraro kuma wanda hakan yake nuna kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin irin yabawar da kuke yi wanda wasu ma suka ce ai wannan kamar littafi ne ko kuma karatu ake musu muna matukar godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa madadin gidan Radio Rama Farin Cikin Al'umma da ya dauki nauyin kawo muku wannan shiri ni sunana Fatima Yunusa Musa da na gabatar nake cewa ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 zangon FM kar da ya shafa karfe 7:30 akwai labarin duniya za mu je ga sashe mu na ciniki da kasuwanci mu karbi waɗannan sakonni kafin cikar minti 4
8: Shalatem.

0: Ya ce gwamnatin da ta gabata ta sake bude manyan iyakokin kasa guda hudu da suka hada da iyakar Semei da Ilala da Mai Gatari da Mpum a ranar 16 ga watan Disamba shekara ta 2020 yayin da daga bisani aka sake bude Idiroko da Ikom domin zarga-zargar kayayyaki da ayyuka a ranar 20 ga watan Afrilu na shekara ta 2022. Gwamnatin tarayya ta gayyaci 'yan Najeriya da 'yan kasuwa da masu zuba jari da sauran masu ruwa da tsaki da su gabatar da shawarwari da za su taimaka wajen tsara dokar kudade ta shekara ta 2027. A wani mataki na kokarin inganta dokokin harkokin kudade na ƙasa da kuma sanya tattalin arzikin Najeriya ya zama mai inganci da cigaba mai dorewa. Ministan Ma'aikatar Kuɗi ta Tarayya Taiwo Oidele ya bayyana hakan a Abuja yayin samar da ingantattun dokokin kuɗaɗe da za su kyautata cigaban ƙasar nan. Ma'aikatar ta ce manufar tuntuɓar masu ruwa da tsaki ita ce samun shawarwari masu amfani da kuma waɗanda aka gina bisa hujjoji, waɗanda za su taimaka wajen inganta tsarin harkokin kuɗaɗe na Najeriya da ƙarfafa yanayin kasuwanci da zuba jari da kyautata gaskiya da riƙon amana a harkokin kuɗaɗen gwamnati tare da tallafawa cigaban tattalin arziki mai ɗorewa. Oyedele ya ce gwamnati na matakar buƙatar shawarwarin da za su taimaka wajen gano gibin da ke cikin dokokin da ake da su tare da samar da hanyoyin magance waɗannan matsaloli da za su iya haifar da ingantaccen sakamako da za a iya aunawa a tattalin arzikin Najeriya. Gwamnatin tarayya ta miƙa gidaje 188 ga gwamnatin jihar Taraba a hukumance a birnin Jalingo a wani bangare na sabon kudirin da take da shi na samar da gidaje ga jama'a da kuma rage gibin gidaje da ake fama da shi a kasar nan. Ministan gidaje da rayu birane injiniya Mutakara Badarmani ya miƙa gidajen ga gwamnan jihar Taraba Dr. Abu Kepas a wani gagarumin biki da aka gudana a gidan gwamnatin jihar Taraba da ke Jalingo. A cewar sa, samar da gidajen da ya dada fito da kudirin gwamnatin tarayya na rage gibin gidaje da Najeriya take fuskanta. Ya ce hanya mafi sauki ta tabbatar da cewa gidajen sun isa ga 'yan Najeriya ita ce gwamnatocin jihohi su karbe su tare da rarraba su ga jama'a ciki har da ma'aikatan gwamnati da jami'an tsaro da kuma sauran jama'a. Shugaban Majalisar Dattawa Godswill Akpabio ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa yakin neman zaɓe da harkokin siyasa da za su gudana a gabanin babban zaben shekara ta 2027 ba za su kawo cikas ga ayyukan majalisar dokokin kasar ba. Akpabio ya ce 'yan majalisar za su ci gaba da gudanar da ayyuka da kundin tsarin mulki ya dora musu duk da ƙara tsananta harkokin siyasa da tuntuɓar juna da ake yi gabanin babban zaɓe mai zuwa. Shugaban majalisar dattawan ya bayyana haka ne a birnin Uyo kamar yadda wata sanarwa da mataimakinsa na musamman kan yada labarai Jackson Odom ya fitara Abuja. Yayin da jam'iyyun siyasa da 'yan takara ke ƙara ɗaura ɗamarar shirye-shiryen tunkarar babban zaben shekara ta 2027, wasu ɓangarori sun fara nuna damuwarsu kan ko ayyukan siyasa da yakin neman zaɓe za su iya haifar da cikas ga ayyukan majalisa da sauran nauye-nauye da suka rataya a wuyan gwamnati. Sidi Akpabio ya yi watsi da wannan fargaba yana mai cewa 'yan majalisar tarayya suna ƙarewar da za ta ba su damar daidaita harkokin siyasarsu da kuma gudanar da aikin da jama'a suka zaɓe su domin su. Wasu 'yan bindiga sun kashe mutane uku a Ciromawa da ke ƙaramar hukumar garin Malam tare da yin garkuwa da sarkin noma Alhaji Innadabo Ciromawa a daren jiya. Sidi daga bisani wayewar garin yau an ga sarkin noma Alhaji Innadabo Ciromawa ya dawo gida. Ga yadda Rabiu Sadauki Kura ya tuntuɓi yariman sarkin noma kuma babban ɗaga Alhaji Innadabo Ciromawa wato Idris Innadabo.
1: Sun kashe mana mutum uku masu ran an raunata wasu suna asibiti a yanzu a Malam Aminu Kano. Kuma wanda ma ɗaya daga ciki an yi farin nasu tuzariya saboda akwai ƙahon zuciyarsa ya samu matsala.
2: To shi kuma sarkin noma fa wani hali yake ciki?
1: Sarkin noma alhamdulillah ya kubuta da safiyar nan ta yau.
2: kamar ta yaya ya kubuta an ce ai sun kama shi
1: eh sun kama shi to ai ka san alama yana ubangiji kuma da addu'a tunda ya da jikoki mun dukufa kowa ya sa goshin sa a kasa ina ta addu'a Allah ya bayyana shi
2: to kurum sai aka ga ya dawo ko ko jami'an tsaro ne

0: kaje suka taho da shi ko kuwa wani abu aka biya
1: kawai gani aka gani shi ba abin da aka biya abin da aka yi jiya da dare kuma safiyar nan sai da shi ya kuma ka gaba magana wani ina ake mobilizing foreign Allah ne ku ce
0: kamar ya maharan suke ya suka zo wata irin shiga suka suka shigo garin
1: to sun shigo gari dai karfe 10 na dare kuma sun shigo ta baya ta kadawa gate na garin kasan akwai hanya ta kadawa gate wacce take ta bypass shigo da garin na ta harbar bi kan mai uwa da wabi wannan shine tsoratun mutanen gari har ma suka samu damar daukar su amma ba wani jami'in tsaro gaskiya da igo mana a lokacin gaskiya lamun har aka yi aka gama
0: to zuwa yanzu fa misali yan sanda sun ce wani abu sun zo
1: yanzu ai gari ya waya yana tazuwa Allah ya kiyaye da sauran su gashi ana karɓar gaisuwa a daidai yanzu yanzun nan za a yi jana'izar su waɗanda suka rasa rayukansu su kuma waɗanda suna asibiti
0: Yarima wani zai yi mamaki iga yan bindiga sun kama mutum kamar sarkin noma sun tafi da shi daren jiya kuma yau da safe a ga ya dawo ya ba ku labarin kubucewa eh ko ku cika shi suka yi ko ku
1: eh ai ba kai ga ka san babu nutsuwar haka tukuna yanzu tunda abu ne wanda ana a cike yake da mutane yanzu ya cike da mutane babu wannan abu nan din a yanzu kuma dai can zuwa an yi wa kuma shi ne za a gane idan hankali ya fara kwanciya shi kan sarkin yanzu kaga ai baya cikin hayyacin da ga girma ga shekaru ga kuma tashin hankali
2: ko da yan shekarun da suka gabata wasu mahara sun yunkurin yin garkuwa da sarkin noma Alhaji na Dabo Ciromawa amma hakan bai yiwu ba saboda yadda jama'a suka kai masa dauki tare da yi masa da PP ya saboda a gidan mai ne dake a cikin kasuwa kawo yanzu da rundunar yan sandan jihar Kano bata fitar da wata sanarwa ba akan wannan lamari Rundunar yan sandan Najeriya ta ceto wasu mata biyu yan kasar Colombia waɗanda ake zargin an yaudare su aka kawo su Najeriya tare da tsare su a birnin Lagos an bayyana sunayen matan da Maria Camila Rodas da Otis da Yulet Fernanda Rios Mesa inda rahotanni suka ce wata kungiyar masu fataucin mutane ce ta kawo su Najeriya sannan ta karbe takardun tafiye-tafiyen su Rundunar yan sandan Najeriya ta ce an ceto mutanen matan ne bayan rundunar ta samu bayanan sirri daga Bogota a ranar 26 ga watan Agustan shekarar nan ta 2026. Bayan samun bayanan jami'an da ke aiki da yan sandan ƙasa da ƙasa a shiyar jihar Lagos su suka gudanar da wani samame na sirri wanda ya kai su wani wuri da ake zargin mafakar masu aikata laifuka ce a jihar Lagos sai dai waɗanda ake zargin sun tsere daga wurin bayan sun lura da jami'an yan sanda suna tunkara su inda suka bar matan guda biyu a wurin an ceto waɗanda abin ya shafa lafiya kuma halin yanzu suna hannun yan sanda inda ake ba su tallafin da ya dace Ta dai bangaren na tsaruwa nan marindinar yan sandan jihar Zamfara ta tabbatar da harin da ake zargin yan bindiga ne suka kai kan babban hanyar Gusau zuwa Puntuwa a karamar hukumar tsafe inda ta ceto mutane tare da wasu yan bindiga suka yi garkuwa da su. Rundunar ta kuma kama wani mutum da ake zargin mai kaiwa yan bindiga makamai ne tare da kwato bindigogi kire AK-47 guda 11 da aka kera a gida. Wani samame na daban da aka gudanar akan wannan hanyar mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Zamfara DSP Yazid Abubakar ya bayyana hakan ne a sanarwar da ya fitar a Gusau a cewar rundunar yan sandan binciken farko ya nuna cewa ana zargin wanda aka kama da jigilar makaman ne daga ƙauyen Shuwaki dake karamar hukumar Bakori ta jihar Katsina zuwa Bawa Ganga a jihar Zamfara A halin yanzu wanda ake zargin yana hannun yan sanda yayin da aka ajiye makaman da aka kwato domin ci gaba da gudanar da bincike. Samun horo a fannin amfani da fasahar na'ura mai aiki da kwakwalwa na daga cikin muhimman abubuwan da matasa ke bukata a wannan zamani, musamman ganin yadda fasahar zamanin ke ci gaba da sauya tsarin ilimi da kasuwanci da kuma sauran harkokin rayuwa. Cibiyoyin koyar da fasahar na'ura mai aiki da kwakwalwa na taka muhimmiyar rawa wajen baiwa matasa ilimi da kwarewar da za ta taimaka musu wajen samun ayyukan yi da kirkirar sana'o'in dogaro da kansu. A wannan rahoto wakilin Munura Dahir ya kasa ya duba muhimmancin koyon fasahar na'ura mai aiki da kwakwalwa da kuma irin gudunmawar da cibiyoyin koyar da ita ke bayarwa wajen bunkasa rayuwar matasa.
3: Na'ura mai aiki da kwakwalwa da aka fi sani da suna computer ana amfani da ita ne wajen karba, adanawa, sarrafawa da kuma fitar da bayanai cikin sauri da inganci. Wannan ne yasa ake amfani da ita a makarantu, asibitoci, bankuna, kamfanoni da ma hukumomin gwamnati. Lamarin da ya ƙara jaddada muhimmancin koyon amfani da ita. A jihar Kano ma ana ci gaba da samun cibiyoyin koyar da fasahar na'ura mai kwakwalwa da ke horas da matasa dabarun da ake bukata a wannan zamani. Ali Sabo jami'i ne dake kula da bangaren da ya shafi dan adam a kafafan sada zumunta na cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa da cigaban al'umma, wato CITED, yayi mana ƙarin haske kan irin kokarin da hukumar ke yi wajen bunƙasa ilimin fasahar na'ura mai kwakwalwa ga matasa da kuma tallafawa cibiyoyin koyar da ita a nan Kano.
4: Amma kai duba da na'ura mai kwakwalwa, wani ilimi ne mai matukar muhimmanci da ya shigowa a dan adam tun daga kusan zamu iya cewa 90s kenan, lokacin da aka fara inventing su modern computers kenan, lokacin da aka fara amfani da su musamman a waɗannan bangare kasashe namu na Africa da kuma ikanta Nigeria. So wannan cibiya ta mu muka duba tun shekara 2002, ina magana 2002 kenan, ta fara horar da al'umma musamman malaman makarantu na gaba da secondary school wanda kira da jami'o'i da kuma kwalejojin ilimi da kuma polytechnic a nan Kano, domin ta ga ta inganta harkokin koyo da koyarwa wanda ake kira da ita kanta computer.
3: Yayin da buƙatar koyon ilimin na'ura mai kwakwalwa ke ci gaba da ƙaruwa, masu gudanar da cibiyoyin horaswa na cewa su ma suna kokarin daidaita tafiyar su da sauye-sauyen fasaha domin baiwa masu koyo ingantaccen ilimi. Sai dai suna fuskantar kalubale da ke bukatar haɗin gwiwar gwamnati, kungiyoyi masu zaman kansu da kuma al'umma. Ga abin da wasu matasa ke cewa kan amfani da wannan ilimi ke musu.
5: Sunana Zaid Zakar Muhammad Ofar Nasarawa. Ilimin kwamfuta shine jigo, shine rayuwa a halin da nake ciki a yanzu. Musamman kaga social media kwamfuta ce. Duk abin da zaka gani na makarantu tuko adana bayanai computer shi.
6: Sunana Aminu Muhammad. Irin computer abu ne mai muhimmanci sosai, duba da rayuwar yanzu kuma ya koma kan system, dole abubuwa da yawa sai da computer. Shi sa magana mu da muna ta ba shawara kowa ya koma shi gaba da abin din karatun computer matakin farko domin ya samu ci gaba, saboda duba da ayyuka yanzu ko da wajajen aiki ba da bantakin sa kusan gurare da dama ana samun abin din computer, dole harkar document na record da abubuwa dole sai kai amfani da computer.
3: Masana na ci gaba da jaddada cewa koyar da matasa ilimin fasahar na'ura mai kwakwalwa ba wai kawai yana ƙara musu damar samun aikin yi bane, yana ba su damar ƙirƙirar ayyukan yi da kuma taka rawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa a wannan zamani na fasahar sadarwa. Ƙarshen rahoton kenan. Nura Dahiru ya kasai a labaran Rahama.
2: Tangaida Nura Dahiru ya kasai da wannan rahoto. Kuna sauraron labarin duniyar ne kai tsaye da kanin sashin labari da al'amuran yau da kullum na nan Rahama Radio Frenchin al'umma. Da ke yada shirye-shiryen ta kan mita 97.3 zangon FM labarin duniyar za su dora a dakace mu.
7: Kiwaya duniya. Duniyar labarai daga Rahama FM.
2: Barkamu da dawowa, labarin duniyar kuma za su dora. Daga kasashen ƙetare, Naim Kasim, babban sakataren kungiyar Hezbollah ta Lebanon, ya sake yin watsi da yarjejeniyar da aka cima tsakanin Lebanon da Isra'ila a ranar Juma'a. Yana mai cewa kungiyar da Iran ke marawa baya ba za ta miƙa wuya akan nan ba. Lebanon da Isra'ila sun shiga tattaunawa kai tsaye ƙarƙashin sasancin Amurka bayan yakin da ya fara ranar 2 ga watan Maris, lokacin da Hezbollah ta kai hari kan Isra'ila wanda daga baya ya biyo bayan harhare masu yawa da kuma mamayar sojojin Isra'ila ta ƙasa a Lebanon, inda jami'an Lebanon suka ce fiye da mutane 4,300 ne suka mutu a yakin. A tattaunawar da aka yi da a ƙarshen watan Yuni, bangarorin biyu sun cimma wata yarjejeniya wadda ta tanadi kwanci da barar Hezbollah, janye sojojin Isra'ila daga kudancin Lebanon a hankali da kuma tura sojojin Lebanon zuwa yankin. Ya kuma ce Hezbollah na adawa da kafa yankunan gwaji da kuma duk wata hanyar ta sa ido ko tabbatar da aiwatar da yarjejeniyar. Ministan albarkatun ƙasar Iraq, Kamal Muhammad, ya bayyana cewa an koma haƙo man fetur a yankin Kurdistan bayan harharen jiragen sama marasa matuƙa da kuma suka kai wa wasu filayen mai da cibiyoyin samar da shi hari. Ya ce kamfanonin mai sun koma aiki kuma yawan man da ake haƙowa a yankin ya kai tsakanin ganga 220,000 zuwa 230 a rana. Ministan ya ce dukkanin filayen mai sun koma aiki bayan ga filin mai na Sasang, wanda har yanzu ke fuskantar matsaloli sakamakon barnar da hare-haren jiragen sama marasa matuƙa suka yi masa. A watan Yulin shekara ta 2025 ne kamfanin HKN Energy na Amurka mai kula da filin mai na Sasang ya dakatar da aiki bayan wasu hare-hare da suka haddasa fashe-fashe a wurin. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta yi bayani kan harbe-harbe da aka kwashe tsawon dare ana ji kar zuwa wayewar garin Asabar a Yamai, babban birnin kasar, inda ta ce ta murƙushe yunkurin bore da wasu sojoji suka yi, lamarin da ta yi da hankulan mazauna birnin tare da jawo hankalin kasashen duniya. A cikin sanarwar da ya karanta ta gidan talabijin na gwamnati, ministan tsaron Nijar Janar Salifu Modi ya ce kimanin karfe 12 da mintuna 20 na dare wani rukuni na sojoji sun kutsa cikin sansanin soji na 101 da ke kusa da filin jirgin saman Diori Hamani a Yamai, inda suka yi garkuwa da wasu daga cikin abokan aikinsu. Sai dai ya ce dakarun kasar sun yi gaggawar mayar da martani, inda suka dakile yunkurin tare da dawo da doka da oda. Rundunar juyin juya halin Iran IRGC ta musanta kalaman shugaban Amurka Donald Trump cewa mashigar Hormuz tana a buɗe, suna masu cewa har yanzu ba a bar jiragen ruwa sun ratsa ba tare da amincewar hukumomin Iran ba. Rundunar ta bayyana kalaman jami'an Amurka a matsayin ƙarya ƙarara, tana mai cewa an yi sino domin tasiri kan farashin man fetur da kuma ɓoye abin da ta kira gazawar Amurka. IRGC ta kuma yi ikirarin cewa har yanzu ita ce ke da cikakken iko kan mashigar Hormuz, tare da jaddada cewa za ta ci gaba da aiwatar da wannan mataki har sai an kawo ƙarshen ayyukan sojojin Amurka kan Iran da kuma cika sharuɗɗan da Tehran ke nema. Jagoran addinin Iran Mujtaba Kamnai a wani sako da aka danganta da shi ya jaddada goyon baya ga gwamnatin shugaban Masar Masoud Pezeshkian, tare da kira ga haɗin kan al'umma da kaucewa duk wani abu da zai haddasa rarrabuwar kawuna. Bayan sakonni kuma wasu manyan jami'an Iran suka sake jaddada kira da ƙara ƙarfafa haɗin kan ƙasa. Mohsen Reza, sakataren majalisar tsaron ƙasa, ya ce haɗin kan al'umma na daga cikin muhimman ginshiƙan ƙarfi da tsaron ƙasa. Shi ma shugaban majalisar dokoki Muhammad Baqir Qalibaf ya ce ya kamata jami'ai su guji duk wani abu da zai haifar da saɓani a tsakanin al'umma. Yana mai cewa duk wani aiki da zai raunana haɗin kai bai dace ba. Ministan Aladu Abbas Salehi ya ce saƙon ya nuna cikakken goyon baya ga shugaban ƙasar, tare da rage damar masu son haddasa rarrabuwar kawuna ta siyasa, al'adu ko zamantakewa. Ta yanzu kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayin da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye, har ma da wasu sassan jihohi da wasu ƙasashen ƙetare.
8: Aladun na da yadda Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne da garin Kano, inda ake sa ran samun hasken rana da kadawar iska a bisa mawani yanayi na 33. Jos da ke jihar Filato, ruwan sama tare da kadawar iska sassan ya za samu a bisa mawani yanayi na 27. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin yayyafin ruwan sama tare da iska a bisa mawani yanayi na 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 30. Sokoto birnin Shehu, hasken rana ake sa ran samu tare da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'auni yanayi na 33. Daga kudancin kasar nan kuwa, Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 28. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa, Mombasa da ke Kenya, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 30. Rahoton namu zai kammala ne da Cairo, babban birnin kasar Masar, inda da yardar Allah yanayin zai kasance cikin hasken rana daga jumare a bisa ma'auni yanayi na 34. Mardiya Aminu Iliyasu, Alabar Rahma.
2: Ta gaida Mardiya Aminu Iliyasu da rahoton hasashen masana yanayi, kuma da shi ɗin ne muka kawo ƙarshen labarin duniyar na wannan safiya. Sai dai kafin mai sallama, A farkon labaran an ji cewa gwamnatin tarayya ta soki a tiku na sake bude iyakokin Najeriya. Majalisar dattawa ta ce siyasar shekara ta 2027 ba za ta kawo cikas ga aikin ta ba. Yayin da muka labarta muku sarkin noma Alhaji Nadabo Cirawmawa ya kubata daga hannun yan bindigar da suka yi garkuwa da shi. Hakitare Hizbullah ta ce ba za ta mika wuya ga Isra'ila ba. Sakon hikimar wannan rana ko kuma wannan safiya na cewa rayuwa kasuwa ce, wasu suna sayar da mutuncin su saboda jin dadin duniya, wasu kuma suna sadaukar da duniyar su domin samun yardar Allah. Ku yi tunani, shin me kake sayarwa kuma me kake saye? Domin wata rana tabbas kasuwa za ta kare kuma lissafin ka yana nan a littafin ka. Da fatan Allah ya sa mu dace, amina. Madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahmar Radio Farin Cikin Al'umma, da ma dukkanin waɗanda suka tallafa don ganin labarin ya zo gare ku, musamman Rabiu Sadiki Kura da shi ne editan wannan rana, ya tattara labaran ya kuma ta ce sunana Fatima Yunusa Musa, da na karanto nake cewa kasance tare da mu domin jin ra'ayinku game da labarukan da muka karanto.

0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da safiya. Wa alaikum assalam, barka da shigowa.
1: Ba fatan barka da aiki.
0: Barka dai.
1: Ba fatan kina tare da Hadiza, yar maka da barka.
0: To barka da shigowa malama Hadiza, ta fatan an saurari labarin duniya.
1: Ni samun saurari labarin malama Fatima, amma labarin da yake kan ya san kuma nan da yake kuka. Na shigowa wa saboda wani lokaci sa ba aka ba kai masa haji ne, wannan Allah ya yi. Ya zama Allah kuma ya fitar da shi.
0: Amin. Ya hayya gayya. To muna matukar godiya kwarai da gaskiya. Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Wa alaikum assalam ya Fatima.
0: Barka da safiya.
2: Barka dai ya aiki.
0: Alhamdulillah.
2: Aiki da sassafe kenan.
0: Wallahi ku Allah ya nufa.
2: To Allah ya taimaka, Allah ya yi jagoranci, mun ji labarai, mun ji sakon hikima. To Allah ya dafa
0: mu. Amin ya hayya kayyum, muna matukar godiya kwarai da gaske. Maman Humaira kenan daga Shika, muna matukar godiya kwarai da gaske da irin kasancewa da kuma bibiyar mu da ake ci gaba da yi. Muna matukar godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum warahmatullah.
3: Wa alaikum assalam warahmatullahi, malama Fatima Bashir a tsaye ne da
0: dawo. Barka da shigowa malam Bashir.
3: Masha Allah, lalle mun ji labari, ni malabarin da ya ja hankalina shi ne magana sarki kuma na da kama bari Allah ku da shi. Muna fatan ubangiji Allah ya yi gaba kuma wanda suka rasu ubangiji ta alaji dan.
0: Amin.
3: Ya ga Allah kare mu.
0: Amin.
3: Ka san baki da Allah kama da zaman lafiya fadiya.
0: Amin ya hayya kai malam Bashir, mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam. Barka da safiya.
0: Barka da safiya, da wa muke tare?
4: Barka da safiya gida.
0: Alhamdulillah.
4: Yanda kike hutu lafiya, mun ji Allah mai rike gidan ki lafiya.
0: Allahumma amin.
4: Ta lake da garba mai masallaci, to dake karamar hukuma, kin dan kinki zumunci a kafai.
0: Malam Garba, muna tare da kai kuma muna godiya. Amin.
4: Ki kuma sarki noma ubangiji Allah ya kara ku fitar da kuma ubangiji Allah ya kara sanin garin Romawa gaba ɗaya da jihar Kano da Nigeria. Ubangiji Allah ya kiyaye afkar wannan abin gaba.
0: Amin ya hayya kayyo.
4: Allah ya kiyaye lafiya ubangiji Allah ya mai kiyaye lafiya garba mai masaraki sau take kungiyar mutunci a kafai.
0: Amin ya hayya kayyo Malam Garba mai masara, muna godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kai ce kai ne ko kuma ke ci mai waya da karshe? Muna godiya kuri da gaske da wa muke tare. To barka da shigowa Tila.
5: Alhamdulillah ne nake kan fata a rafe.
0: Muna godiya kuri da gaske mu ma haka. Allahumma amin.
5: Labarai kuma alhamdulillah, labarai sun ja hankali gaba daya.
0: Muna godiya kwarai da gaske.
5: Fatar kai da gare ki a tahi lafiya.
0: To mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bayar, kuma muna godiya da irin kasancewa tare da mu da ake yi masu sauraro. Fatan alkhairin mu ba zai gushe ba ga Maman Humaira kenan dake Shika. Muna mai kofatan alkhairi kuma da auren yarta da za a yi a kwanan nan. Ubangiji Allah ya sanya albarka, ya sanya alkhairi, ya kai mu lokacin. Wannan sako ya ce assalamu, fatan alkhairi gare ki. Sako daga Fatima Suraj Kulkul, mun gode kwarai da gaske ta kwara, muna godiya. Kaɗan kenan cikin kiraye-kirayen ku masu sauraro da muka samu damar ɗagawa, za mu je ga sashenmu na ciniki da kasuwanci mu karɓi waɗannan saƙonni kafin cikar mintuna uku. Misalin ƙarfe 8 na wannan safiya kenan, mu kawo muku shirin fatoyin rahama.
6: Ai da sai ina zuwa aka ce mun ka fita.
7: Ina ta fama da maskarbar haraji daga can nake yanzu.
6: Habba Alhaji Abdullah, ai yanzu lokacin dan amanan gwamnati ne. Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji, domin ko ba komai ka san ba gara ba zago.
7: Wannan haka yake. To amma wani yau bari in tambaye ka, ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan?
6: To an zo gurin kaga dai kudin haraji suke ƙara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayuka da ci gaba a bangaren inganta har harkokin ilimi lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samun da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma manta kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
7: dakata Ali Kabiru kace da biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa cigaban jihar Kano aiko na daina jinkiri
6: yayi kyau aikikan mamallaka gidaje awon gwamnati shaguna da kantuna kamfanoni da masana'antu gidajen mai manyan motocin daukar kaya da kanana makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu ya kamata su biya haraji
7: dan taimaka gwamnatin Abban Kanawa
6: da cigaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkarar jihar Kano wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سوك اللهم دا سورارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي كسن شواتا ردكو تيكي من سابن شرينا فتو الرحمة شرين ديكي باكو داما دومن ايكو دا ساقوان من تنبو ينكو ودن دا سكشاقا الديني دا رايوازو اغمالا دومن سامن مكتا kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-4455 ko kuma ta kan addressin email na fatoyirahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyirahma yake kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 17 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma yayi daidai da 30 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci, kuma kai tsaye cikin yardar Allah a wannan rana kai tsaye za mu fara karanto tambayoyin naku domin jin amsoshin su daga bakin malam. Akramakallahu mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa, idan mutum yana son zama dalibin ilimin hadisi, daga ina ya kamata ya fara karatu, kuma wani mataki ya kamata ya bi har ya kai ga zurfin ilimin hadisi?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Dan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya yayi tambayar da yace za a dauko ta daga farko har ƙarshe, zamani laccaci mai cin gashin kanta. Na jin aljumawa shekaru masu yawa a baya na taɓa yin lacca sunan ta kaifa takunu muhaddisan, da za ka zama malamin hadisi. Gaba a dunkule duk wani fanni da kake so ka karanta kuma ƙwari a cikinsa, to yana da kyau ka fara samun malaman da za ka yi karatu a gabansu, ko malamin da za ka fara karatu a gabansa. Ya zanto kuma malami ne da ya san fannin da kake so ka karanta. Duk fanni za ka fara karanta shi, to ka nemi malamin da yake masani da wannan fannin. To shi kuma zai san a matakinka ne da kake a yanzu na karatu da me ya kamata ka fara. Ila zai dan yi magana da kai ya ji wataƙila ka dan fara karatun ko baka fara ba, yanzu za ka fara daga farko, ko ka dan yi nisa, to shi ne zai ce da kai, to a matakin da kake a yanzu kamata ka fara da abu kaza. Abu kaza shi fi dacewa da kai, ya fara karanta maka, ya fara karantar da kai matakin farko na shi wannan fanni. Da an sani a ilimin hadisi matakin farko abubuwa guda biyu ne. Abu na farko ka haddace wasu mutum na hadisi wanda suke yan marasa girma. Marasa girma ina nufin marasa girma a yawan shafukan takardu, amma kowane littafi na hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da girma, wanda ana nufin wanda yake yan shafukan sa ba su da yawa, dan kankanin lokaci za ka haddace su. Misali mu ce al-arba'un an-nawawiyya, littafin arba'un hadisan ko umdatul ahkam na Ibn Qudama, wadanda za ka samu hadisai ne takaitattu gajejeru wanda za ka fara haddasu. Sannan kuma ta bangare guda ka fara da ilimin mustalahil hadis ko usulul hadis, kuma shi ne ka'iloji wanda za su karantar da kai yaya kowane hadisi daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka karkasa shi, akwai sahihi, akwai hasan, akwai da'ifi da sauransu. To ka karanta yadda malamai suka bi wajen kiran kowane hadisi da sunan da suka bashi da matakin da yake da shi, da hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da ingancinsa. Aka fara da mafi ƙanƙanin littafi har ka kai ga littafi wanda yake mai girma a cikin wannan fanni. To da haka ne kuma har ka kai ga matakin da za a baka dama kai ma ka fara bincike akai baka hadisai dan ka je kai bincike akan su ka gano hanyoyin da suka samu hukuncin da suka samu duk wannan ba zai yi ba mutum yayi shi shi kadai sai tare da malami wanda zai masa jagoranci ko malamai waɗanda za su masa jagoranci akan wannan to da haka fa kuma fakin farko shine samun malamin da zai koyar da kai mai zanto ya san abin
0: to malami wannan tambaya yake cewa ina sallar magriba a bayan liman na samu raka'a biyu amma na rasa raka'a ta ƙarshe bayan liman yayi sallama na tashi domin ciki abin da ya kubuce mu ta yaya zan kammala sallar
1: to magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai abinda ka samu a sallar shine farkon sallar ka abinda ka riska shine farkon sallar ka abinda zaka zo da shi ciko zaka yi na ƙarshen sallar ka nabi yana cewa ma adarattum fasallu wa ma fatakum fa'atimu abinda duk kuka riska sai ku sallata shi abinda kuka kubuce muku ko ya tsere muku sai ku cika shi saboda haka abinda zaka zo da shi itmam ne ba wai ramuwa ce ta wani abu da ya wuce ba cika shi abinda ka fara ne haka ka zo daga farko ka fara da kabbara harama ita ce daman a farkon raka'a wannan kabbarar da ka shiga da ita sunanta kabbara harama kuma ita ce farkon sallar ka annabi sallallahu alaihi wasallam tahrimuha at-takbir wato abinda zai haramta maka yin wasu abubuwa yayin da ka shiga sallah ita ce kabbara harama ita ake kira kabbara harama saboda tana haramta maka yin wasu abubuwan da suke halal ka yi su a wajen sallah kamar magana sannan wa tahliluha abinda zai halatta maka kuma abubuwan da suka haramta ka yi su shine at-taslim sallama wannan kabbara harama a farko take kasancewa wayan da ka zo ka samu liman raka'ar ƙarshe a nan kake kabbara harama ne cikin farkon sallar ka sannan abinda ka tashi cikowa za ka yi haka in mutum ya samu raka'ar ƙarshe a sallah ya samu raka'ar farko shi a wajensa ya tashi zai yi karatun fatiha da sura a bayyane sannan ya zauna in ya yi zai zauna ya yi tahiyya ita ce raka'arsa ta biyu sannan ya tashi ya kawo karatun fatiha a asirce ya zauna ya yi tahiyya ya sallama
0: to malami wannan tambaya yake cewa a wata sallar isha'i na rikice ban san rako'in da nayi ba daga ƙarshe na yi sallama sannan na yi wata kabarar ni kaɗai menene hukuncin abin da na yi kuma yaya ya kamata a yi idan irin wannan rikicewar ta faru
1: to ka samu rikicewa a sallah sa'an kai kaɗai kake ko tare da liman kamar da tambayarsa ta nuna tare da liman yake sallar to in har baka iya samun yaƙini akan abin da ka sallata ba to shikenan sai ka jefar da shakka ka koma ga yaƙini in za ka iya taharri shine kirdadan abin da ka samu to za ka yi aiki da kirdado ne in babu kamar yadda tambayar take nunawa a rikice yake to sai ka gina abin akan yaƙini wato kana shakkar uku ka samu wato ko hudu to sai ka gina sallar ka akan cewa uku ka samu sai ka yadda ɗayar tunda yanzu ai uku kana da tabbaci akan ta hudun ce kake shakka ce uku nayi ko hudu nayi kaga uku kana da tabbaci amma hudun ita ce aka ke shakka akan ta to sai ka jefar da ita sai ka dauka kawai babu ita in an sallama sai ka tashi ka kawo daya kaga ka cika shi sallar ka yanzu to in ka gama sai ka yi sujjada ba'di sai ka yi sujjada ba'di sujjada guda biyu bayan ka yi sallama idan sallar ka ta yi so ba maganar ka rushe sallar gaba ɗayanta dan saboda kawai ka samu rikicewa dawowa za ka yi zuwa ga yaƙini shine mafi ƙarancin abin da kake jin ka sallata sai ka yi gini a kansa
0: to malam wannan tambaya cewa take lokacin da nake yin sujjada wani lokaci nakan ji kamar wani abu da ke gabana zai same ni ko kuma ya faɗo a kaina wannan yana jefa ni cikin tsoro da damuwa wacce addu'a zan yi kuma wacce shawara za a bani
1: to ban sani ba namiji ne ko mace ne mai tambayar? Namiji ne, galibi namiji sallarsa cikin jama'a ne. Inda namiji ne yake tambayar, galibi sallarsa cikin jama'a yake yin ta, don me zai riƙa jin cewa kar wani abu zai faɗo masa, shi kaɗai ne a masallacin? Idan mace ce, na'am, ita mace tana sallah a gidanta ne sau tari, saboda ita kaɗai take sallah. To ita ma bai kamata ta riƙa waswasi ba, ai banda sallah a gidan take yin abubuwanta, don me sai ta zo sallah ne take jin wani abu zai faɗo mata? Ba tana kwanciya ta yi bacci ba, sallah ita fi ma abin nan bacci ai ya fi ma sa ka ka shiga wani yanayin da abubuwa za su iya faruwa ba ka sani ba, sama da sallah kana jin motsi, kana jin ƙara, in har akwai wani abu da zai cutar da kai kunnen ka ras kana jin abin da yake faruwa. To don me sai ka zo sallah ne sannan ne za ka riga jin cewa wani abu zai faɗo maka? Ya kamata in ka zo wacce ma ka riga jin cewa gidan zai rufto ko wani abu zai faɗo kanka. To wani aiki ne daga shaidan kawai, kuma ka ba shi wani dama ya fito ita maka wannan waswasi. Idan mace ce take tambayar, ta yi ƙoƙari ta yi abin da za ta yaƙi shaidan a rayuwarta, ta yaƙi shi, ta yaƙi waswasinsa ta hanyar yawan ambaton Allah subhanahu wataala da karanta Alƙur'ani da sadaka da yin ayyuka na ƙwarai wanda suke za su kusa ta shaidan din, wanda har za ta yi nasara a kansa. Bayan namiji ne ban san me yasa zai yi shakka ba, in har yana cikin taro yawanci sallarsa za ta zanto cikin jam'i ne.
0: To malam, wannan tambaya kuma cewa take, wasu mutane suna rasuwa a wurare masu falala kamar harami ko wasu wurare masu daraja, menene matsayin irin wannan mutuwa a musulunci? Shin mutuwa a irin waɗannan wuraren tana da wata falala ta musamman?
1: Wurin da mutum ya mutu shi kaɗai ba zai zama falala ba. Da mutum ya mutu a Makka ko ya mutu a Madina ko ya mutu a Kudus, wanda ba shi yake nuna ya fi falala akan wanda zai mutu a China ko zai mutu a wata ƙasa daban wacce ba ta musulmi ba ma, zai mutu a America ko London ko sauransu. Ita ƙasa ba ta tsarkake mutum, ayyukansa ne suke tsarkake shi. Wani da Musa al-Ashari yake ga Abu Darda, inna al-ardha la tuqaddisu, Salman al-Farisi ke yi ga Abu Darda, inna al-ardha la tuqaddisu ahadan, ƙasa ba ta tsarkake wani. Da haka dan ka mutu a gari ba zai nuna shi kenan ka tsarkaka ba, dan garin yana da tsarki. Sahabban da kafiran da suka ja da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun mutu a Makka, Abu Lahab da Makka suka mutu, amma ga shi na Alƙur'ani yana faɗar cewa sai islanaran za ta Lahab, ga shi a Makka ya mutu, kuma yana dangantaka ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kana manya-manyan kafirai irin su Al-Uzi ibn Mughira a Makka suka mutu, wannan duka bai ba su wani tsarki ba don sun yi wannan mutuwar. Manyan munafukai da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zagawan ƙasa suka cutar da shi, suka nuna masa tsana da kiyayya, shi da sahabbansa suka riga haɗa baki ma da kafirai akan ya za a murƙushe Annabi da sahabbansa. Wasunsu duka a nan Madina suka mutu, wasu ma kamar shi shugaban munafukan Annabi ne ma ya yi masa sallah, shi ya sa shi kabari, rigar Annabi ma aka yi masa kafani da ita. Amma wannan duka bai sa ya samu karɓuwa wurin Allah ba. Allah ma cewa Annabi ya yi a dalilin wannan gatan da aka yi masa, Allah ce kai ya ƙara yi ma wani daga cikinsu sallah saboda sun mutu suna kafirai fasikai. Saboda haka ita ƙasa ba ta tsarkake wani, da yawa daga cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kwantsama sun shiga duniya, da yawa kaburburansu suna wasu ƙasashe, wasu ƙasashen ma cikin yankin Turai. Abu Ayyub al-Ansari yana Kusantiniya cikin taki abin nan Cyprus, wasu daga cikin abin nan can aka binne su. So ba wani talazumi tsakanin mutuwar mutum da gurin da ya mutu. Da mutum ya mutu a China, muna musulmi, an binne shi a China, an binne shi a Cambodia ko a Brazil, wannan duk ba zai shafi tsarkinsa ba, don ya mutu a wata ƙasa da ake tsafi ko ake bautar wani ba Allah ba. a watan da zai wuta arewacin Najeriya ko a gabashin binnan kudancin Najeriya, wannan ba da alaka da tsarkinsa. Haka da wanda zai mutu a Madina ko ya je aikin umara ya mutu, ya danganta da ayyukansa da yi masu kyau a umarar da ya je, ya je don Allah ne kuma ya yi addu'o'i, ya roƙi Allah gafara, Allah ya gafarta masa, wannan shi ne mutuwarsa za ta, shi ne zai amfane shi mutuwar da zai yi, amma ba wai ƙasar ce za ta tsarkake shi ba.
0: To malam, mai wannan tambaya kuma tambaya yake da cewa mutum ya taimaka wajen zubar da cikin da aka samu ba tare da aure ba, kuma cikin ya kai kusan watanni uku. Shin laifin wanda ya taimaka wajen zubar da cikin yana daidai da laifin wanda ya kashe mutum?
1: Ba za a ce kashe mutum ba. Kashe mutum shi ne idan ya zanto an busa masa rai. An busa masa rai, wannan shi ne za a ce ya yi abin da yake kusa da daidai da kisa. Zai shewa shi ba kafararsa, diyarsa shi ne ghurratu abd, zai ba da bawa ne ko baiwa, ko kimar bawa ko baiwa a matsayin diya. Amma idan ba a kai ga halittar mutum ba, to ran bai kai ga daidai da wannan ba, sai dai kawai shi ma laifi ne. Shi ma laifi ne yayin da ya zanto akwai ciki mutum ya taimaka wajen zubar da shi ba tare da hujja ba. Ana iya samun wani dalili da zai ba da damar a zubar da ciki, dalili wanda shari'a za ta gamsu da shi. Wannan babu laifi don ya taimaka wajen zubar da shi, don bai kai ga zama halitta ba. Kuma ko da ya kai ga zama halitta, idan ya zanto misali akwai haɗari ga rayuwar ita mai cikin, an yi bincike an gano cewa barin shi a cikinta har zuwa lokacin haihuwarta zai iya jefa ta cikin hatsari, tana iya rasa ranta, to shi rayuwarsa ba ta tabbata ba, da ba a haihu shi ba kamar yadda ita tasi ta tabbata. Sai a haƙura da tashin ita a tseren da tata rayuwar, to a nan ne ake cewa ya halatta. Ko da kuwa an kai ga yanayin busa masa rai, wato ko da ya yi wata huɗu a cikinta, amma in ba haka ba, to ba za a kai shi ga wannan matakin ba. Sannan kuma bai halatta ba mutum ya yi wannan, ko da kuwa bai kai ga matakin halitta ba, da ya zanto ciki ne ba dalili haka kawai, ce ba ta san cikin ko mijinta irin yadda suke ce shi bai yadda ba ta san ciki ba, kawai ka taimaka a zubar da cikin, to kana da laifi.
0: Wannan tambaya cewa take, idan mutum yana bin wani bashi sai wanda ake bin bashin ya rasu, idan ya yafe masa bashin a zuciyarsa, shin hakan ya wadatar ko dole ne sai ya sanar da magadansa?
1: Ya sanar da su yana da kyau, don su san cewa zimmar mamacinsu ta kubuta. Sai sanar, don bai sanar ba watakila ko bayansu ma watakila wanda za su zo nan gaba a iya gano cewa akwai wani bashi, kai ko ba a ji sanda ka furta cewa ka yafe shi ba, to kaga za a iya dawowa a ce za a nemi wannan kuɗi. Kana da ƴaƴa, kana da jikoki, idan ba a sanar da cewa bashin da yake tsakaninku ka yafe ba, to watakila kai ma za ka iya mutuwa. ƴaƴanka su taso sai a yi babansu yana bin mana bashi kuma ba bai biya shi ba, sai aka zo a shiga neman, to kaga yafewarka a zuci ba ta yi amfani ba, sai aka sai ka samu su magada ka ce to akwai bashi tsakanina da shi da ya karba, wataƙila ma da shaida da za ka nuna musu, amma na yafe. Shikenan kaga maganar ta ƙare daga lokacin.
0: Mai wannan tambaya malam cewa yake, shin ya halatta mutum ya yi sadaka da kuɗi domin waɗanda suka rasu, ya ware wani kaso ga mahaifinsa, wani ga mahaifiyarsa, sannan wani ga sauran musulmai?
1: Babu laifi, babu laifi ya yi sadaka ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wani ɗan uwansa, ko ma ya yi sadaka ya ce Allah ka kai ladan ga wani mamaci musulmi, duk ya halatta.
0: To malam, mai wannan tambaya cewa yake, na sayi litar fetur a kan naira 1,000, daga baya farashin kasuwa ya tashi zuwa 1,100. Shin ya halatta in ƙara farashin tsohon fetur ɗin da na saya? Haka kuma idan farashin ya sauka zuwa 900, shin zan rage farashin tsohon fetur ɗin?
1: To duk abin da mutum ya mallaka, harkar riba, rage ko ƙari, hannunsa yake, shari'a bata hana shi ya faɗi farashin da yake so ya sai da kayansa ba. A shari'a ba a ƙayyade mutum farashi. Annabi yana cewa lokacin da kaya suka tashi, sahabbai suka zo suka ce Rasulullahi ka ƙayyade farashi. Annabi ya ce a'a, Allah shi ne mai sa farashi, shi ne mai bayarwa, shi ne mai hanawa. Nabi ya yarda ya shiga batun ƙayyade farashi. Shi farashin abu na mai kaya ne, ya ga dama ya yi sauƙi shi ma sai Allah ya masa sauƙi, ya ga dama ya tsananta shi ma wata rana zai nema gurin Allah, Allah ya tsananta masa. Ba a hana shi ba ya tsananta, ya ga dama. Amma kuma shi ma ai wata rana yana neman sauƙi. Cewa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi, wanda duke ya sauƙaƙawa wanda yake cikin tsanani shi ma sai Allah ya sauƙaƙa masa. Nabi ya ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, ku tausayawa wanda suke ban ƙasa, kuma wanda yake sama ya tausaya muku shi ne Allah. Saboda haka aljaza'u min jinsil amal, irin abin da kai irin sakamakon da za ka samu kenan daga Allah. Sai ya kyautata shi ma sai Allah ya kyautata. Allah ya ce wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin, ce ku kyautata, Allah yana son masu kyautatawa. Saboda haka in yana da abin nan ya sayi da farashi mai sauki, kuma ya tashi a kasuwar duniya, ya ga zai ƙara kuɗinsa ba haramta masa ba. Ba wanda ya sai ci haramun ya ƙara don ya ƙara kuɗi. Layyaka dai kawai a ja hankalinsa akan cewa to kai abin da za ka sausayawa bayan Allah, kai ma kana neman tausayi daga Allah. A nuna masa wannan, amma ba za a ce haram yake ci ba. Shari'a ba ta haramta masa ba. Sannan abin da ya shafi ragewa shi ma haka ne, idan ya zanto abin da ya shafi ƙarawa ba a matsa masa ba, to ya za a hana shi kuma ragewa in ya so ragewa. Ai wannan ne ma zai ƙara samun ma addu'a ta musulmi da mutane kirki, ce kaga shi bawan Allah na yana sauƙaƙawa, ya ma samu sauƙi da aka ɗaga shi sauƙaƙawa ya ƙare, mutane sai masa addu'a. Ita ce kuma ribar rayuwarsa, ba wanda zai ci haramun ya yi don ya sauƙi. Za ka a fahimci abin ta fuskar mutum ya yi wa kayansa farashi, wannan shari'a bata tare shi ba, bata hana shi ba. In ya ga dama ya sai abu ya ninka kuɗinsa, ya ninka uku ma, duk shari'a bata ce kaiye ba. Amma kuma shari'a ɓangare guda tana jan hankalinsa kan cewa yana mu'amala da bayan Allah, to ya tausaya musu shi ma sai Allah ya tausaya masa. Kuma shi ne dama abin da kowa yake nema.
0: To haka muka laumi wannan tambaya kuma cewa yake mahaifinmu ya rasu, kuma a wani fili nasa an gina coci. Masu cocin sun ce wasu mutane ne suka sayar musu da filin ba tare da izinin mahaifinmu ba. Yanzu suna neman mu yi haƙuri, kuma suna son su ba mu kashi ɗaya bisa uku na kuɗin filin. Shin ya halatta mu karɓi wannan kuɗi, ko ya kamata mu nemi a mayar mana da filin, ko kuma a ba mu wani fili makamancinsa?
1: To na farko, shi mahaifinku dai ba ya da laifi, tunda wani abu aka yi ba da saninsa ba. An ɗauki filinsa ne aka je aka sayar, irin yadda wasu miyagun dillalai da wasu masu iko da ƙasa suke yi da ɗaukan filayen mutane su je su sayar ba tare da sanin masu filayen ba, su cinye kuɗin. Wanda wannan zalunci ne, ranar gobe kiyama sakandami za a yi musu da wannan filin na wuta a wuyansu. Ke duk wanda ya cuci mutum daidai da ɗani ɗaya na ƙasa na filinsa ko gonarsa, Annabi ya ce za a yi masa sakandami da wannan na ƙasar da ya abin nan ranar gobe kiyama. Saboda haka shi mahaifinsu ba ya da wani laifi kan cewa an sayi an ɗauki kayansa, illa ya kama shi zalunta sa aka yi, za a neman masa haƙƙinsa ranar gobe kiyama. Yanzu bayan ya rasu, fili ya zama naku, ku yanzu kuma ga da mallakinku ne, kayanku ne. Abinda da yake kayanka kuma hanyar da kai tasarrufi da shi, amma cikin abin da yake na halal ka yi tasarrufi da shi cikin abin da yake na halal. Idan har akwai yadda za ku dawo da filinku, wannan shi ne farkon abin da ya wajaba ku yi, da za ku iya dawo da filinku. Saboda a hukunce, a shari'ance, a addinance, ba a halatta ka sai da filinka ko ka ba da shi kyauta ko taimako ga wanda zai yi wani abin da Allah baya so. Allah bai yadda a ce yana da ya da ba ko a ce su uku ne. Allah ya haramta ne, annabi ya kira wannan cewa Allah yana cewa kuna zagi na, wato zagin Allah ne. Halatta ka bada fili ba ga wanda za su yi abin da Allah yake cewa zagi zagin saki. Tsoraka in har kuna iya da filin ku, to wannan shine abin da ya dace. Idan an nuna muku fin karfi, to kuma Allah ya gani, ko ya ga kokarin da kuka yi, amma ba karan farko ba ku saki ku ce shikenan ai maslaha. Ko a gurin ku so a gurin wadanda aka bar musu maslaha ce, amma ku a gurin ku tsakanin ku da Allah ba maslaha. To yanzu ikon yana hannun ku, naku ne. Baban ku dai ya riga ya rasu bai sani ba, aka shi ba da laifi.
0: Malami, wannan tambaya kuma cewa yake idan mutum yana yawan tafiya tsakanin Kano, Hadejia da Birniwa, kuma Hadejia ce garin su na asali, ta yaya zai hukuncin kasar idan ya kwana kwanaki daban-daban a waɗannan wurare?
1: To, cewa garin su ne na asali ban gane ba, ma'ana anan yake da zama, ko kuwa yana wani gari da zama illa iyaka nan ne cibiyarsa ko iyayensa ko kakanninsa anan suke. Idan yana zaune a Hadejia ne, nan ne garin su. To kaga yana Hadejia ba zai kasar ba, yana zaune a Hadejia nan ne mazaunin iyalansa da anan suke, ba zai kasar ba. In ya fita ya je Birniwa ko ya je Gashu wanda ya ce ko ina?
0: Kano.
1: Ya zo Kano ko ina ne, shi kenan nan sai ya yi kasaru. Amma in ya koma Hadejia tunda nan iyalansa suke, ba magana ya yi kasaru. Amma in mazaunin wani gari ne, ba a misali yanzu na zaune a Dutse, amma asalinsa shi ɗan Hadejia ne, amma iyalinsa komai nashi yana nan Dutse. Idan ya je Hadejia ba zai ce zai cika sallah ba, sai ya kasaru. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina in ya shiga maka kasar yake, da cewa nan ne asalinsa, na aka haife shi, iyayensa da kakanninsa duk ƴan Makka ne, amma baya cika sallah a Makka. Kasar yake saboda bai da iyalai da suke zaune a nan. Da a ce yana da wata matarsa a nan, yana da gida, zaga in yaje nan ma sai ya cika sallah, to amma baya da shi. Iyalansa suna Madina, ko da ya tafi da wata daga cikin iyalansa, sun je ne a matsayin matafiya, za su baro su dawo gida, to za su yi kasaru. Saboda haka idan Hadejia ba nan ne zaunin ka ba, amma dai asalinka nan ne, tushenka nan ne, in ka zo za ka yi kasaru. In ka je Birniwa za ka yi kasaru. In ka je Kano da ka je ba dai inda yake ba nan ne mazaunin ka ba da iyalanka, kasaru za ka yi.
0: Malami, wannan tambaya yake cewa idan mutum yana wani wuri mai nisa, akwai gari da masallaci kusa da shi, amma hanyar zuwa masallacin tana da hadari saboda macizai ko wasu abubuwa masu cutarwa, shin zai iya yin sallah a inda yake ko dole ne sai ya je masallaci?
1: Ita shari'a ai ba ta jefa mutum cikin halaka. فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا أبين ذي جيفا كتكين هدري شرع باتا جواسي كايش لا ضرر ولا درر مسلين شي هكيكي با تشوتا با تشوتروا باكا أبين ذاك تشوتوانا با كيما با أدكا أبين ذاك تشوتوا وراك إدان هدري يد يشي حير دمتي زي معنا دي حير تنا دا هدري بنتا ينا دا هدري. Saboda haka ba a ce duk da hadarin da yake ciki kai ka je ba, a'a sai ka yi hakuri har inda za a samu gurin da ba mu hadari, sai ka je.
0: To a cikin tambayar ta samana ya ce idan yayi sallah a gida saboda wannan uzurin zai samu ladan jami'i?
1: A'a, ba zai samu ladan jami'i ba, sai dai niyyarsa kuma Allah ya dubi niyyarsa kuma ya bashi lada.
0: To me wannan tambaya malam cewa yake idan ya halatta mutum yayi sallar asuba a gida saboda uzuri, sannan ya zauna yana yin zikiri har rana ta fito ya raka'a biyu, shin zai samu irin falal da aka ambata ga wanda yayi hakan a masallaci?
1: Na'am, bai zauna inda yayi sallar asuba din, bai bar shi ba har rana ta fito, ya haske ta shi ya raka'a salatul ishraq, yana da wannan ladan.
0: To wannan tambaya malam cewa take idan liman ya hada sallah saboda ruwan sama, amma ni naga cewa sharuɗin hadawar ba su cika ba, shin zan iya kimbin liman a hadawar?
1: In kana cikin masallacin sai ka bi shi a matsayin nafila, saboda fita kai wancan fita zai iya kawo wata hatsaniya ma, ko a riƙa ganin kai ko kare na liman ko kare na ilimin sa ko wasu su ta da wani balli ko na ku amma in ka bi shi kai kana mai nafila shi yana mai farilla sababu komai ya halatta kai nafila a bayan wanda yake farilla so ka hakura ka yi sallar kai a matsayin nafila ne so in ka je kuma sai ka yi ta farillar daban
0: mai wannan tambaya mallan cewa yake ni tailor ne kuma ina aiki a wani shago wutar lantarkin da ake amfani da ita a shagon an samu ta ne ta hanyar sata idan nepa suka zo suka gano hakan ni ma'aikaci ne kawai menene hukuncin aiki na da amfani da wannan wutar
1: a duk abin da za a yi shi na rashin gaskiya bai kamata da

0: kofi ta soshe doli suka haɗinka zai su sayar ka san ba za ka yi haƙuri ka zauna da su ba saboda kayan sata suke su a wutar ma ita ma sata ce su ba bambanci sata duk sata ce.
1: To a kalmakallahu wannan tambaya cewa take wace addu'a ake yi idan mutum zai rufe gida ko ɗaki.
0: Babu wata addu'a ta musamman da aka ce ga ta ta rufe gida ce ko ta rufe ɗaki amma dai shi ambaton sunan Allah tare da komai yana da tasiri komai mutum zai yi ya haɗa da sunan Allah inda mutum zai je ya gurin rufewar ya a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq ya yi wannan addu'ar sau uku kafin ya rufe gidansa yana da tasiri ƙwarai da gaske domin neman tsarin Allah ne ta hanyoyin kalmominsa cikakku shi ne cikar ikonsa cikar ƙudurarsa min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta na mutum da aljanu haka ka nemi tsari daga wanda yake da ikon ya tsare ka da cikakkun kalmominsa saboda abu ne mai kyau dan mutum ya faɗi wannan.
1: To malami wannan tambaya kuma cewa yake shin ana yin tofi yayin yi wa yaro addu'o'in safa da yamma kuma idan ana yi masa addu'ar shin ana iya ɗora hannu a kansa?
0: Iya masa ba za a tofa ba in an yi amma da an ɗora hannu a jikinsa babu wani abu sannan kuma abin yana da kyau a koya wa yaro musamman in ya fara iya magana a koya masa a riƙa sa shi yana yi da kansa shi ne zai taso da abin sai ka ga ya yi girma da abin a bakinsa kuma duk inda ya je ba zai manta ba kuma kan ya zauna sai dai koyaushe a yi masa za a kai shi makaranta akwai masa ABCD daga farko har ƙarshe akwai masa sunayen wasu dabbobi dai ya riƙe amma iyayensa ba su koya masa irin waɗannan addu'o'i ba wannan kuskure ne babba yana da cikin tarbiyya yaron duka da ya fara magana har ma kake ganin za ka kai shi nursery school a can kuma a koya masa wasu waƙe-waƙe da waye-waye ya zo yana ta yi a gabanka amma ba ka koya masa wannan addu'o'i ba ƙaramin cutarsa kake ba ba ƙaramar zaluntarsa kake ba saboda ka koya masa ya iya ya fi ka zauna kana yi masa kai koyaushe in bai iya magana ba yaro ƙarami ne wannan za ka iya masa amma wanda ya ga ya tasaye wayo yake iya furci yake iya magana aka kai shi nazari ya koya masa wasu waƙe-waƙe da waye to babu aula ka koya masa waɗannan addu'o'i.
1: Me wannan tambaya cewa take shin mace za ta iya yin sallah da zani kawai ba tare da riga ba idan ta sa hijab da ya rufe jikinta yadda ya kamata?
0: To shi wannan hijabin ayin kula shi kansa sutura ce ayi da take rufe mace abinda dama ake bukata mace ta rufe daga kanta har zuwa kafarta yayin da ta yi sallah ya rufe abu daga sama har zuwa ƙasa shi ne dira wannan hijabi kusan ayi ɗinkin dir ɗin ake masa a wancan lokaci ba haka hijabin nasu yake ba. To amma yanzu ana ɗinka hijabin da za a sako shi tun daga sama ya rufe duka sassan jiki har ƙasa shi kenan.
1: To malam wannan tambaya kuma cewa take shin kashin kaji najasa ne?
0: Kashin kaji ba najasa ba ne dukkan wata dabbar da ake cin namanta duk wata dabbar da ya halatta a ci namanta to kashinta da fitsarinta ba najasa ba ne saboda haka kaji tsuntsaye ne da ake cin namansu da haka fitsarinsu da kashinsu ba najasa ba ne a bambance tsakanin najasa da kuma ƙazanta akwai ƙazanta abinda za ka ji kana tsankiminsa amma ba najasa ba ne kamar majina za ka yana ƙyanƙyaman majina mutum wanda zai yi kaki ya tofa maka za ka ce ya maka ba daidai ka je ka goge ka wanke wani ƙyanƙyami ne na ƙazanta amma ba najasa ba ta najasa hukuncinta hukunci ne na shari'a shari'a ita take cewa abu kaza najasa ne abu kaza ba najasa ba ko abu kaza najasa ne idan bata ce abu kaza najasa ba ne to ba za ka iya ce masa najasa ba ko da kuwa mutane suna ƙyanƙyaman abin ba sunan shi najasa ba sunan shi ƙazanta so kashin dabbobin da ake cin namansu da fitsarinsu ba najasa ba ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ya zo a hadisin Anas lokacin da wasu suka bakunci madina kuma suka samu matsalar kumburin ciki annabi ya ce su je a ba su shano

0: kunan raƙuban sadaka da kuma fitsarin su a gada a ce najasa ne annabi zai sai su magani da najasa ba
1: to malam me wannan tambaya yake cewa menene hukuncin mutumin da aka bashi ko aka amince ya biya kuɗi da riba amma idan aka tambaye shi ribar sai ya ki bayarwa yana cewa bai ci riba ba har sai an matsa masa ya biya
0: ban gane ba tunda har ya je an ce rubuta bashi da riba ya karba a haka kuma ce bai ci riba ba rashin biyan su ba shine yake nuna bai ci riba to da yadda da sharadin ya yadda ya karbi kuɗin kuma in dai a zamanance ne banki in dai ka ci kuɗin sa ba za ka cika kwana lafiya ba na farko ba dai ba zai baka ba sai ya karbi ya karbi jingina ko na ka ko kayan da zaka bashi jingina waje ka karbo da wani ka ba da shi a matsayin jingina ba za ka ba wani bankin da zai zira maka ido ka ce kai baka ci riba ka karbi kuɗin sa sai ya kwaci kayan sa da ta kowace hanya ba zai ma baka ba sai ya samarwa da kansa mafita wani abu ya samu aka kauye baka ya abin da in ba wani mutum ne ya baka kuma daga baka hana shi to wannan ba shi ma ba daidai ba ne ba a ce da tun farko ba a ce ba a yadda ka ci ba ya ce maka ga shi za ka biya da riba ka ce ka yadda a rubuta son daga baka zo ka ce kai baka ci riba ba wannan haramun ne kai masa wa'azi in ya ji wa'azi in ɗan uwanka ne musulmi ya baka bashin ba tare da riba ba in kuma ce sai da riba ka bar masa ka zo ka ji tsoron Allah kai kuma sai Allah ya samu maka mafita
1: wannan tambaya karmakallahu cewa take a cikin sahun sallah idan akwai kofa a sahu na biyu da mutane suke bi don wucewa shin ya kamata a bar wuri a sahun domin mutane su rika wucewa ko kuwa a yi amfani da kofar baya
0: to in akwai wata kofar da za a rika wucewa ana shiga masallacin ba tare da an yi ta wucewa ta gaban masallata ba babu shi hakan yafi saboda shi wucewar za ta rika daukan hankalin mai sallah duk da cewa ba laifi ba ne idan mutum ya wuce ta tsakiyar sahu suturar liman ita ce suturar mamunsa suturar liman da ya sa ita ce suturar mamun da suke bayansa saboda haka idan mutum ya wuce ta tsakanin sahu da sahu ba a cewa ya ƙetar sallar masallata saboda suturar liman ita ce suturarsu amma idan akwai hanyar da zai wuce din ba tare da ya ƙetar sahun ba zai fi dacewa akan ƙetar sahun saboda shi ƙetar sahun ko da baya matsayin ƙetar sallah akwai jan hankalin masallata ce muna sallah wannan zai wuce wannan ba zai wuce wannan zai wuce to wannan zai hana muku samun khushu'i cikakke a cikin sallar don haka da abin da zai samar wa da masallata rashin cikakken khushu'i to barin sa shi yafi dacewa don haka in akwai kofar da za a wuce ba tare da an wuce ta tsakiyar su ba yafi ba zai zama babu ko da buƙatar lalle a wuce ta wannan gurin dan an wuce ba laifi ba ne
1: to malam me wannan tambaya kuma cewa yake a lokacin da nake karatun alqur'ani wani lokaci ina sanya hijabi wani lokaci kuma ba na sawa idan nazo ayar da ake yin sujjadat salawa shin dole ne in tashi in dauko hijabi kafin in sujjadar
0: magana sahihiya shine sujudut tilawa ba sallah bace kamar yadda wasu daga cikin malamai suka yi kokarin su tabbatar cewa sujudut tilawa kamar sallah take to haka tana buƙatar sharuɗan da ake sharɗantawa sallah tana buƙatar alwala tana buƙatar a kalli gabas amma magana ingantacciya shine sujudut tilawa ba daidai take da sallah ba ita ma wata ibada ce mai cin gashin kanta amma ba mu ga nassi da ya sanya sharaɗinta irin sharaɗin sallah ba sharaɗin sallah akwai tsarki da alwala yanzu yana cikin tsarki yana da alwala in yayi sallah ba tsarki ba alwala to Allah ba zai karɓi sallar sa ba inna Allah la yaqbalu salata bi ghairi tahur la yaqbalu salatan bi ghairi tahur Allah ba ya karɓi sallar da ba tsarki to sujudut tilawa ba sallah ba ce balantana a ce in an yi ta ba tsarki ba ta karɓa abu na biyu sallah ita ce ake fuskantar alƙibla babu abin da yake nuna cewa sujudut tilawa ya fuskanci alƙibla bal ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm da ji karshen surar ya faɗi ya yi sujjada duka wanda suke gurin wanda suka kewaye da shi aka ce sun faɗi sun yi sujjada da a ciki ba mu ji cewa annabi ya gaya musu daga baya cewa ya aka yi sujjada dukan ku ne kuke da alwala rabe musu wannan tambaya ba, da yake nuna cewa ba laifi bane dan sun sujjada kowane ne suke ciki. Na biyu kuma, yayin da mutum yake zaune ko yake tsaye yana karatu, mutane sun kewaye shi, tabbas kowa da inda ya salla, wani ya kallo shi ta nan, wani ya kallo shi ta can, wani ta can, saboda haka sun kallanci, sun kalli nahiyoyi mabambanta, a haka suka yi sujjada, kaga wasu tabbas ba su sujjada zuwa ga alƙibla ba. Nan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata faɗakarwa akai ba, yake nuna cewa ba sharadi bane sai an fuskanci alƙibla. Don haka kinga ba sharadi bane sai kina da hijabi a cikin kamar matsayin da kike a sallah. A yanayin da kike zaune kina karatunki, kika zo ayar sujjada sai ki faɗi ki sujjada shikenan. In yi abin da ake bukata.
1: Malami, wannan tambaya kuma cewa yake, a da ina azumin Litinin da Alhamis, amma hidimar yara da gida ta sa na daina. Yanzu kuma na fara rage nauyi, wani lokaci ma sau ɗaya kawai nake cin abinci da rana. Idan na koma yin azumin nafilan, zan samu lada.
0: Ba laifi ba ne mutum ya haɗa wata ibada da wata maslaharsa ta rayuwarsa. Ba laifi ba ne. Kamar yadda Allah ya faɗa a game da aikin hajji, laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Babu laifi in kun je aikin hajji ku nemi wani abu na arziki daga Ubangijinku. Don haka malamai suka ce babu laifi ga mutumin da zai je hajji ya ɗan sayi wasu abubuwa da zai tafi da su ya sayar, ko in zai dawo bayan ya yi hajji ya sayi wasu abubuwa da zai kawo ƙasarsa ya sayar. Ko kuwa in ya je hajji ya gamu da wasu ƴan kasuwa su zauna su tattauna su kulla wani sahar ƙalla ta kasuwanci a lokacin da ya je hajji, duk ba laifi ba ne. Shi ne laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Da can Larabawa kafin zuwa Musulunci da suke zuwa hajji sukan zo da harkar kasuwanci, su yi taho da kaya niƙi-niƙi su zo su sayar lokacin da suka zo hajji. Ko wanda suka zo hajji suka ga wasu abubuwa da suka ba su sha'awa su saya da su je suka yi ƙasashensu. To da suka aka Musulunci ya zo aka shar'anta hajji sai suke ƙyanƙyamin su ci gaba da wannan, sai su yi kamar Allah ba zai so haka ba, su so hajji don kuma su samu wani abu na duniya. To shi ne sai Allah ya saukar da wannan ayar, ake ce a'a babu laifi ku nemi wata falala daga Allah, wato ku nemi wani arzikin ku daga Allah don kuna aikin hajji. So ibada don wani abu ya shigo ciki na wata bukata ta rayuwa, wanda ba wai ita aka tsantsanta ibada saboda ita ba. Idan ya rubuta ce za ta riƙa azumin ne saboda kawai ta rage weight, ta rage nauyi, ta rage ƙiba, ta samu lafiya kawai ita wannan shi ne dalilin yin azuminta, to kaga a nan ba ta da lada sai wannan abin da ta samu daga azumin wanda ita ce buƙatarta ta duniya, ba ta da kuma lada a gurin Allah. Inna ma likulli imri'in ma nawa, duk mutum sakamakonsa shine abin da ya niyya. Man kana hijratu lillahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli, man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Saboda haka idan dan wannan za ta yi azumi, ba maganar azumi bane ce idan ta samu ladan masu azumi ranar Alhamis ko ta samu ladan masu azumi ranar Litinin. To wannan abin da ta samu na rage nauyin da kibar shine ladanta, shine inna ma likulli imri'in ma nawa. Amma idan dan Allah za ta yi amma wannan abin ya biyo baya kuma, ko shikenan za ta samu ladanta kuma sannan wannan ribar kafa ce, babu laifi.
1: To akramaka Allah, mai wannan tambaya kuma cewa yake, idan na yi alwala kafin in kwanta, na yi azkar na yi kwanciya, sannan daga baya na kusanci iyalina, shin azkar ɗin da na yi ya rushe ko yana nan?
0: Idan mutum ya zo kwanciya ya ambaci ya yi azkar na kwanciya ya yi bacci, daga baya ya farka ya kusanci iyalinsa, to ba sai ya sake yin azkar nan ba, da ya yi su lokacin da ya zo kwantawa. Amma idan ya zo ya yi lissani da iyalinsa sannan zai kwanta kuma, wato zai zo ba ya azkar sannan ya sa da iyalin sannan ya zo kuma zai kwanta, to a lokacin da zai kwanta lokacin ya yi lokacin kwanciyarsa, wancan na farko da ya bai yi su bai yi azkar din ba lokacin kwanciyarsa. To akwai bambanci da wanda zai yi dan ya kwanta daga bacci, daga bacci ya dauke shi daga baya tashi ya yi wani abu na kusantar iyali, wanda ba sai ya sake azkar din sa na farko ba.
1: To malam, mai wannan tambaya kuma cewa yake, idan ina sallar dare na yi ruku'u biyu na yi sallama, shin zan yi addu'o'in bayan sallah kafin in sake tashi ko kuma in ci gaba da sauraron rak'o'i?
0: A ka gaba sauraron rak'o'in ka duka.
1: Na'am.
0: Kana da addu'o'i ka rika yin sa cikin tahiyya ƙarshen tahiyyarka. Ka yi raka'a biyu ka yi tahiyya to kai addu'o'in ka in kana da su a ciki. Kuma ba ka da abinda zaka iya roƙa ko kuma a'a kana da zaka bari ka gama sallar ka. Ka gama gaba daya. Kai addu'ar kenan amma ba wai duk bayan raka'a biyu kai sallama kai addu'a sannan duk bayan raka'a biyu kai sallama kai addu'a wannan bai ma tabbata daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba.
1: To wannan tambaya kuma cewa take ya ya kamata musulmi ya gaishe da manya, wasu daga cikin Hausa suna sun koyar da kai sosai kamar za su yi ruku'u yayin gaisuwa, shin ya hakan ya halatta?
0: To duk wani babba yana ƙasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙasa da sahabbansa da suka gaishe da junansu sukan yi sallama sannan miƙa hannu a gaisa, wanda ita ce gaisuwa da annabi da sahabbai suka riƙa yi wa annabi, haka nan suka riƙa yi wa junansu suka riƙa yi wa iyayensu, wanda ita ce kuma gaisuwa da musulunci ya tabbatar ya shar'anta. Yin haka baya nuna rashin darashta mutum, da yana nuna rashin darashtawa da sahabbai ba za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba, za su yi wa manyansu ba, ƙananan sahabbai ba su yi wa manyan sahabbai ba. Wannan shi ne tarbiyya ta musulunci, ko tarbiyya ba a wannan gaisuwa ta al'ada take ba. Tarbiyya tana cikin yadda mutum yake mu'amalantar na gaba da shi, ta hanyar gaya masa kalamai mai daɗi, ta hanyar jin shawararsa, ta hanyar taimaka masa lokacin da ya buƙaci taimako. Wannan shi ne girmamawa da tarbiyya ta ƙware. Idan mutum ya yi rubda ciki a gabanka sannan ka juya ya zage ka, kaga ai ba ladabi. Wannan rubda cikin da ya zama aikin banza da wofi, ko ya zo ya durƙusa ya gaishe ka amma yana abu na rashin kyautawa ka masa magana ya ƙi sauraron ka, wannan babu girmamawa a ciki. Ko ka aike shi ya ƙi zuwa, wannan duk babu girmamawa a ciki. Saboda ita girmamawa ita ce wadda musulunci ya zo da ita, na kai wa mutum abinda zai ji daɗi ya maka kyawar addu'a shi ne girmamawa. Sunkuyo ko durƙuso lokacin abin nan malamai sun yi nasi a kan karhancinsa, makaruhi ne, makaruhi ne yinsa. Haka ba shi ne girma, ko da al'ada ta zo da shi, wasu al'adunsu ma sujjada ce, wasu al'adarsu sujjada ce, amma da musulunci ya zo ya canza wannan. Da akan faɗa yi sujjada, a girmama wani ta hanyar sujjada kamar yadda ‘yan uwan annabi Yusuf suka yi masa, warafa abawaihi ala al'arshi fa kharru lahu sujjada, aga a lokacinsu su girmamawa ce irin wannan durƙusan. Amma da musulunci ya zo, annabi ya hana law amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, da akwai wanda zan yi umarni ya yi wa wani sujjada, to da na umarci mace ta yi wa mijinta, kenan babu wanda zan umarce shi, babu wanda zan sa shi ya yi wa wani sujjada, yana nuna babu shi. To da aka sujjada ta yi ta zanto a musulunci kawai Allah ɗaya ake yi wa, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, sujjada ta zama bauta ce ba a yi wa wani sai Allah. Na'am.
1: Akamakallahu mai wannan tambaya kuma cewa yake shin akwai wani hadisi da ya nuna cewa za a fara kafa sahu daga tsakiyar sahu?
0: Akwai hadisin da bai inganta ba, yake cewa khallilu abinan wasitul imam ne ko khallilu imam, ku sanya liman a tsakiya. Hadisi ne da bai inganta ba, amma dai abinda aka sani shi ne sahu lokacin da liman ya tsaya waɗanda suke bin sa a sahu suna zama a bayansa suke, ba a gefensa ba. In liman ya tsaya a tsakiya to mutane suna zama kasance a bayansa suke, ba a gefensa ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyalini minkum ko liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, to masu hankali da ilimi su zama su ne a daidai bayana, su suke bina a bayana. Zanto waɗanda za su zama mamunsa to masu hankali da abin da zama saitinsa, to daga nan kuma sahu ya yi dama ko ya hagu duk babu komai. to inda ya fara daga na farko ya kamata na biyu ya fara daga na kai ya zanto na biyu ya fara daga can ƙarshe babu wani nassi da yace fara daga can nahiyar dama so ya fara daga tsakiya in so sai ya fadada wasu su fara su bi ta dama su kuma ta hagu na'am
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka duka nan muka kawo ƙarshen shirin fatawar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 36 0415 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahama@yahoo.com da shafin fatawarrahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Wannan sako ne daga cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta jihar Kano, KNCDC.
1: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
2: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, na fi sabulun da aka siyo ranan nan ne.
1: Mama Lami, me yake ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa? Wato Ala dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafin wannan ki gwada.
2: Ah, Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kamar yadda mai kwai ya fara.

0: Masu sauraro barkan ku da hutun ƙarshen mako sannun ku da wannan lokaci barkanmu da dakon shirin muryar gidauniya shin dake kawo muku aikace da gidauniya Gandija Foundation take gabatarwa a ciki da wajen Kano wannan lokaci har da makwabta da sauran jihohi da suke amfana daga ayyukan da gidauniya ta dukufa akai walau aikin tsangayar lafiya ko kula da lafiyar idanu ko gina makarantu da masallatai ko da'awa ta kira zuwa ga addinin musulunci ko aikin jin kai ne ciyarwa da kula da masu juna biyu da samar musu da tallafi ko kuma koyar da yara karatun alkur'ani ta hanyar musabaqa da ake shiryawa duk shekara shirin da shugaban gidauniya Gandija Foundation Dr. Abdullahi Umar Gandija CON Kadimul Islam kuma Kadimul Hufazul Qur'ani ya dauki nauyin kawo muku bisa jagoranci na alhajin Hugudaji daraktan yada labarai da ayyuka na musamman na gidauniya Gandija Foundation wanda ni Aliyu Ismail Adiso nake gabatarwa a duk mako ta waɗannan kafofi na yada labarai a daidai waɗannan lokuta a shirin namu na yau za mu sake komawa akan muhimmancin koyar da yara karatun alkur'ani mai girma kamar yadda wani lokaci muka tsunkuro muku daga cikin taskar da muka taskance domin zaburarwa tare da tambihi akan wajibci da yake akan kowane uba ko mahaifi domin bayar da cikakkiyar tarbiyya idan za a yi tunawa Malam Ahmad Tijani Abdullahi ya yi wani tambihi inda yake cewa duk yaron da ya shagaltu da neman sanin alkur'ani mai girma za ka same shi cewa ya keɓanta kansa daga wasu ayyuka na asha ko kuma shiga cikin wani zarafi wanda yake za a ce Allah wadai wanda yake haifar da rashin tarbiyya da wato ainihin rashin zaman lafiya a cikin zamantakewar al'umma haka kuma mun sani cewa an yi mana umarni da cewa tarbiyyantar da ƴaƴanmu akan tadoji guda uku na karatun alkur'ani da san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da san kuma ƴaƴan gidansa ahlul baiti to babu shakka zai magance matsalolin da muke fuskanta na rashin zaman lafiya da ayyukan asha ga dai Malam Ahmad Tijani Abdullahi
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منا بودياك الله تبارك وتعالى منا كارو بودي مسا muna yaba masa muna tsarkake zatinsa muna shaidawa babu wanda ya cancanci a bauta masa da gaskiya da cancanta sai shi kadai ba shi da abokin tarayya muna kara gode masa a bisa ni'imominsa masu yawa da yake yi mana waɗanda muka sani da waɗanda ma ba mu sani ba waɗanda muka roƙa da waɗanda ma ba roƙa muka yi ba yake yi mana kasancewarsa karimi kasancewarsa mai yawan rahama mai tausayin bayansa mai jin kai Allah subhanahu wa ta'ala bayan haka ƴan uwa masu girma an ba da taƙaitaccen lokaci tun da ana gaggawa a fara kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa waɗanda suka zo daga nesa ma su samu su yi karatu su koma duk lokaci don haka dama al'ada buɗe wannan ba gagarumin taro ne ake yi a ita jawabai ba muna sa rai in Allah ya nuna mana ranar rufewa ko ranar bikin ba da kyaututtuka nan ne za a daddale bayani a yi jawabai da yawa nan ne za a faɗi abubuwa masu yawa game da ita wannan Gandija Foundation ɗin duk da dai na san idan jagoranmu Commander Ustaz Muhammad Sani Harun Ibn Sina ya zo magana zai taɓa abubuwa da yawa don haka ba sai na tsawaita ba don da aka ce zan yi magana ma ina ta tunanin me zan faɗa a cikin dangajeren lokaci to sai da mai karatu gani ya fara karatu can sai zuciyata ta bugu sai na ce to na ma sami abinda zan yi magana a kai kenan yana cewa uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim guri sai ya tsit ma'ana ba yaro ba babba ba mace ba namiji aka yi shiru ana sauraron littafin Allah alkur'ani mai girma to kenan za mu yi ganewa matsalolinmu na Najeriya nan yanzu manya-manya guda biyu muna iya samun warwarewarsu ta hanyar musabakar Al-Qur'ani. Wayannan matsaloli guda biyu su ne rarrabo kawuna, ma'ana rashin haɗin kai, rashin kishin juna, da kuma matsala ta tsaro, rashin aminci kenan. Kun ga da ya fara karatun nan, kamar yadda na faɗa, ba mace ba namiji ba yaro ba babba ba shugaba ba alƙali, duka shiru aka yi. Don haka musabaka nan da ta haɗa mu masu karatun ma za mu gane cewa kan kowa a haɗe yake karatun akewa kawai Al-Qur'anin ne. Ɗan Tijjaniya, ɗan Ƙadiriyya, ɗan Izala, ko ma wani ɓangare kake na in dai kai musulmi ne, in ka zo karanta Qur'ani za ka karanta shi yadda kowa zai karanta shi. Kaga akwai haɗin kai a nan gun. Sannan kuma ba wani zancen girma na matsayi, ko kai ɗan sarki ne ka zo nan, ko kai ɗan alƙali ne, ko kai talaka ne, kowane matsayi kake da shi dai in ka zo Qur'anin nan dai haka za ka karanta shi. Kuma a cikin mu nan ba wanda ya damu da bambancinsa da na kusa da shi, ba a ware wa kowa ta kujera daban ba. Haka idan an je yin wannan musabakar yanda aka biya wa kowa haka za a, yanda aka baka, aka baki ko aka baka damar zaɓar tambaya, haka za a ba kowa dama ya zaɓi tambayar da yake so, kuma ya karanto daidai abin da ya zaɓo ma kansa. Wannan haɗin kai ne gagarumi. Sannan ba wani maganar ɗan jam'iyyar APC ko ɗan jam'iyyar PDP ko wace irin jam'iyya, ba ruwanmu da mu sani a nan gun, komai girmanka komai ƙanƙantarka. Kun ga ma iya cewa da za a samu unguwanni al'ummarmu ya zamana cewa ana rige-rige wajen gudanar da musabaka, inda mutane za su yi ta haɗuwa ba tare da wani bambanci ba, to kun ga an kafa ɗambar samar da haɗin kai, samar da jituwa, sannan toshe kafa ko wata katanga ta bambance-bambance tsakanin ko al'umma ko addinai ko wani mataki. Don haka da wannan za ku gane cewa musabaka tana da wannan ƙarfin na haɗe kan mutane. Sannan a ɓangaren tsaro, yaron da ya karanta, ya maimaita, ya haddace faɗin Ubangiji tabaraka wa ta'ala na cewa kada a kashe rai, ko kuma yaron da ya karanta, ya maimaita, ya haddace faɗin Ubangiji cewa kada a raina mutane, ko kuma yaro ko yarinyar da ta kwana ko ta raba dare tana rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, ina waɗannan yaran suke da lokaci da za su fito, ko kuma su sami ƙarfin zuciyar da za su fito su ce za su yi wani abu na ba daidai ba a titi. Za ka ga cewa sun samu abin yi, zuciyarsu ya buɗe. Kamar yadda muka sani, ba za mu iya amfani da bindiga wajen kore shaidan ba, tunda mun san duk wani shaidanci da ake yi, rashin tsaron nan da ake fama da shi, ai shaidan ne za a ce misali. To ba mu da bindigar da za ta kori shaidan, amma muna iya cika kirazan yaranmu da Al-Qur'ani mai girma ta yanda shaidan ɗin da kansa zai gudu da kansa. To idan aka dace, shaidan tun daga tushe ya fara guduwa daga kirazan yaranmu, to kun ga kenan daga nan an fara toshe kafar rashin tsaro. Babu yanda za a yi a ce yaron da yake preparing, ma'ana yake kokarin shiryawa ya yi musabaka, zai samu lokacin da zai fito yana yawace-yawace, ko zai samu lokacin da zai fito a yi amfani da shi wajen banga siyasa ko wajen shaye-shaye. Wannan yaron ba zai fito, ba zai yadda ya wannan ba, zai zama occupied, ya zama yana rige-rige wajen haddace waɗannan wuraren da yake so ya takara a kai. Misali, izu 5 ne, zai tabbatar izu 10 ne, izu 20 ne, in ma na hadda Qur'ani ne ga baki ɗaya, zai zama ya himmatu, ya shagaltu wajen hadda, ba wajen zaman banza ba ko wajen wani tunani na daban wanda zai sa ya zame wa al'umma fitina. Don haka tsokaci ne, kuma wannan fa'idoji ne nake gani na musabakar Al-Qur'ani, wayanda za a iya cewa za su iya kawo mana waraka, za su iya kawo mana waranka na wa'annan manya-manyan matsaloli da muke fama da su a Najeriya, wato rashin aminci, rashin girmama juna, rashin haɗin kai da salama. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya rika buɗa kirazan yaranmu su samu Qur'ani da kyau, su aiki da shi, kuma su yaɗa shi ta yanda al'umma za ta samu albarkacin Qur'anin. Mu zauna cikin haɗin kai, cikin girmama juna, cikin tsaro, cikin aminci da yadda Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Haka ne malam, babu shakka wannan tambihi da malam Ahmad Tijani Abdullahi yayi mafita ce game da neman hanyar warware matsalolin rayuwa. A waje ɗaya kuma, a irin tasirin da musabaqa Al-Qur'ani ta gidauniyar ganju da take haifarwa a ciki da kuma al'umma, yana tabbatar da irin cewa tushe ce da ake samarwa ga ma'abota musabaqa ta fannoni daban-daban, matakai na ƙananan hukumomi ko na shiyoyi ko na jihohi ko ma na ƙasa baki ɗaya, kai har ma da musabaqa ta duniya da ake shiryawa a wasu lokuta a ƙasashen Larabawa da kuma ƙasar Saudi Arabia. Da haka kenan, musabaqa Ganduja Foundation tana iya zama horaswa ce ga yara akan samun ƙwarin gwiwa na tunkara waɗancan musabaqoƙi da ake yi a wasu gurare daban-daban. Za mu nutsa cikin karatun da aka gabatar na musabaqar bana ta gidauniyar Ganduja Foundation da aka kammala a shekara ta 2026, karo na 25. Da aka kammala ga dai yadda ƴaƴan masu albarka suke karantowa daga cikin littafin Allah mai tsarki.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq.
3: Qul man harrama zinatallahi

القيامة كذلك نفصل

كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء.

وجعل لكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم.

0: yanzu ke mana wannan harkar ila yawmal kiyamata har zuwa rayuwarsa in ya gama ma ƴaƴa da jikoki su ɗauka kar su tsaya Allah ya biya bayan baba da ya tsaya ya rike mana wannan kundi muke ci gaba da yin wannan tilawa a cikin walwala abincin mu allowances mu ko menene ba wahala ba abinda zamu komai mana ake daidai gurgudu mun gode zan dawo kanku ƴaƴa na ƴan mata ku kula Allah ya ba ku kundi ya ba ku alqur'ani to kar ku bari ya gudu ku rike shi da kyau ku salin zamu ku rike shi da kyau saboda me duk budurwar da ta rike alqur'ani har akai mata aure musamman kuma har ta fadada ta nemi ma'ana alqur'ani ta san ma'anarsa to ta bi kansa abinda nake nufi ta fi tarbiyyar alqur'ani ta rayu saboda ƴaƴanta idan ta haifa to ba a musu tunanin baudewa a wannan zamani in Allah ya yarda za ku haifi ƴaƴa masu albarka tunda tilawa kuke kullun ƴaƴan da za ku ɗauka a cikin ku za su yi albarka in an haifa za ku ci gaba da koya musu abinda nake so in gaya muku ƙarshe shine ita uwa mace ƴan ƙananan yaran nan kullum ina maimaita a kowane taro uwa mace idan aka daidaita ta musamman Qur'ani ya hau kanta to an gama samun al'umma ta gari a layin su ko garin su yanzu wasu sun zo daga Tsanyawa wasu sun zo daga Gari wasu sun zo daga Tudun Wada wasu sun zo gashi nan da portfolio local government to duk yarinyar da ta fito daga wani layin a layin su tun yanzu ma ku gwada ku gani har maza ku da kuke tilawan nan layin ku sai an shafe kusan kwatar layin an samu makaranta ba haka bane ba haka bane to ku kula da wani albishir gaban ma mata saboda ita uwa uwa ce al'ummu al'ummu ana ta fara al'ummu madrasatun iza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqi inji Hafiz Ibrahim ko
1: Allahu akbar
0: har a wani baiti yake cewa ana la aqulu dawun nisa'u sawafiran bainar rijali yajunna fil aswaq ba haka yake ni ni ban ce a bar mata su ta yawo a tsakiyar maza a kasuwa da a'a su fita su nemi ilimi ilimi wala iri ku fara neman ilimin alqur'ani ku shimfida da shi gashi nan yanzu ƴaƴan mu yanzu ake mun albishirin daya daga cikin ƴan yaran da suka tashi da sha'anin qur'ani wasu sun zama likitoci wasu sun zama nurses wasu gashi nan da yanzu ba ma a tsayawa wai a ce ai islamic studies kawai za a yi qur'anin na ka da hadisi amma likita ce qur'ani da ka amma engineer kuma duk inda kuka buga wallahi masu qur'ani a cikin jami'a da waɗanda ba su yi ba kun doke su ni na san wannan ina ta gani don haka da Allah ku rike da kyau ku kula ku haifar mana ƴaƴa masu albarka nan gaba don shine wato tasirin wannan qur'anin da ake ta karantawa maza ku ji tsoron Allah idan kun yi aure ku rike mata da tausayi ku daina cece ku ce da mata mu ba hankalin mu daya da ku ba daidai muke da ku ba ku yi hakuri da mu mu ƴan tatabirza ne in mun bata muku ku fita ku yi dariya ku daina saki saki ba zai kawo irin wannan alherin ba in an rabu abin ta lalacewa yake aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullah
2: malama zara'u kenan tana mai shauki daga ne da karatuttukan da waɗannan yara masu karatu a musabakar Gandija Foundation suke fitarwa da harafi tare da wato ainihin furuci na alqur'ani dalla dalla to da wannan ne zamu tafi hutun rabu lokaci har sai kuma daga bisani zamu damu dora da gidan bokwana a dakace mu

0: madalla da masu ta'urar ƙura babu shakka kun yi aikin naku kuma wannan mabudin kunne ne idan mai sauraro yanzu ya riske mu a cikin wannan shiri na murar gidauniya muna kawo muku aikace-aikacen da gidauniya Gandija Foundation take aiwatarwa musamman ma ɓangaren musabaqa alqur'ani mai girma don zaburar da yara da kuma masu koyon karatun alqur'ani mai girma yanzu kuma za mu nutsa cikin kundin da muka tanada muku domin gabatar da wajibcin koyar da yara karatun alqur'ani mai girma ga abin da malam Ishaq ai Ishaq yake cewa a cikin bayanin nasa
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mun ne da cikin iyaye ni sama da zai hankali su kusan inda za ku karanta da yaro inda za ku yi ku karanta da shi alqur'ani mu karanta da shi alqur'ani kusura ku ga yana da kyau mu tsaya wato mu karanci ko mu san inda za mu kai ayyan ba karanta da su alqur'ani kuma ku ba malamai masu karantarwa makarantu islamiyoyi da sauran primary ko junior ko sauran wajibi ne ku ta ku mai da hankali ku dora yaro karatu da gaske ku dora yaro karatu mai kyau shi yaro in ya kama fariki to ka fi karba hidon abin da dai isa ga wasu malamai da suna jaran karatu suna hakku ala wajen talibai so da me mun ya je ya rike da auzan wani malami kuma kuskure yake ba daidai ba kafin ka juya ne ka tafa ma kai tafa ma kai kai kai idan wani yaro zaka samu jara wani kuma shi da kamar shi wala wani sai da shi sai da kamar yadda na fara idan ya ƙara wayo yayi nisa a cikin ahkamul qur'ani sai ga gano matsaloli anan ne a cikin jara masa abu muna fata Allah ga ku ciya yau sura ta lalle mu ciya wala kuma imam muslim ya fitar da hadisi wato ainihin min hadisi abi huraira رضي الله عنه قال الى شيء قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرد قال ان محمد صلى الله عليه واله وسلم مج ومت مع قوم في بيت من بيوت الله باب وتالومه ذات تارو اكو ايه daga cikin masakunan Allah shine masallaci yatluna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa tadarusuhu bainahum suna tadarusu al-Qur'an da alkanu wanda ya karanta wanda ya karanta ana tafama ana lububi ta alqur'ani illa nazalat alayhi mustaqina wanda Allah ya faɗi wallahi sai mu suwa ta hanci sauka akan su duk wata za ta sauka akan su ta zata a cikin suwa a cikin nishadi wa gashiyatuhum ar-rahma kuma rahmar Allah ta zai yi musu bada ba wannan ba yace wa hafatuhum al-mala'ika banda wannan kuma mala'ikun Allah za su su kewaye su da ba ta ba maka sauko mala'iku suka zuwa suwar alqur'ani eh wa tasma'u li qira'atihi suna zuwa saurari karatun ku to mala'iku za su su kewaye ku suna sauraron ku kai wa dhakarahumullahu fi man inda za a ambace ku a gurin wanda suke fada ubangiji za a ambace ku a ila a fada ubangiji sai ba kuma kuna cikin fadar Allah ku zama ahlin wa ahlin Allah wa khasatuhu ku ne ahlin Allah kuma ke bantattu wanda Allah ya ware a cikin bayi Allahu akbar Allah samu dace kuma kun ga ashe uwa fayu'allimul abana idan alquran ya ku iyaye ku karanta da qur'ani ku alan ku karanta da su alqurani kullun bi hasbi daqatihi kowanne yaro da yarinya gurgudan bukata ko gurgudan iko ya karanta da su alqurani wa kullun ala qadari isti'aba kowanne gurgudan me abinda zai iya wa zakaihi da kuma kaifin basirar kowa ana bashi daidai bakin gurgudan me abinda zai iya yanzu misali wani idan yazo so da Allah yaro da karami Allah ya bashi basira Allah ya bani hafaka ga wannan huruf ya san su ya iya hada baki tun yana karamin sa ya hadu da malamai gurayi su karfi da shi sai ka dora masa aya biyar sai ya rike sai ka dora masa saki guda sai ya rike wani kuma aya din zaka bashi kan kowa gurgurdan abin da zai iya kai wani ayar ma ba za ta da karama wata ita ne haka ne kana tsara masa aya wata ka karama ta au yaro kana bashi dan ne dan ne to kowanne gurgurdan kaifin basirarsa gurgurdan abin da za a bashi Qur'ani وقد تقدم ان ابن عباس كان يدعو الكبر في رجل اكرمه لمن يغبطا اكن ابن عباس يا كسنتي لا سا واتو عينه كبر كو يلا سا مري اي كو انكف اكفر اكرمه حتى يتعلم القران والسنه زي دوري سي اجلاد كده تياو يسا مس مري سي يا القران سي يا كرتو دشي القران يا كرنتا كوم يا كرتو دشي سنه من الله صلى الله عليه وسلم فكدوا غني saurayi yaran su da suka cigo bani da ta fita to zo ne uban babu fa shi makarantar ma kar ko ta fita da sa'a shi ko da karanta da shi ba haka yaro yake kawai wato ai da shi kai kawo a cikin anguwa kai kawo a cikin gari gurin yin iska, gurin yin shaye-shaye, gurin barma, gurin sabo, da sauran su aikin kenan. Ba ruwansa da karantar da shi, ba ruwansa da ilmantar da shi, kawai haka ya bai shi suka kamala. Kaga akwai aiki, akwai ansa koya da ranar gobe iyawa. Da haka wallahi iyaye ku tsoron Allah. Aiki ne da akan ku. Ku duba fa Ibn Abbas. Ikrama yake daurewa a gida da yake Qur'ani. Dan kare fita. Dan kare tafi wani guri. Kaga ni? To sai ya danka ya ya dana. Ya muke da su wajen karatu Qur'ani. Ila ka akwai kalubale. Ya kamata mu tashi. Wa huwa Ibn Abbas huwa akhir yajma'u al-hukm wa huwa saghir. Sada malaka ka duba da Ibn Abbas. Yana daga cikin mutanen da suka yi Al-Qur'ani, suka san hukuncin Al-Qur'ani tun suna ƙanana. Ka gani Imam Bukhari ya fitar da hadisi min hadisi Ibn Abbas, daga hadisi Ibn Abbas ne. Kare yana cewa tuwaffa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana ibn ash-shams. Ita manzo Allah ya koma ga Allah. Ina dan shekara goma. Amma ka duba kanta kuma ya tara, ya fitar da ilimin Al-Qur'ani. Ku hukunta ku tsara Qur'ani ya tsara. Allahu Akbar. Kuma ina dan shekara goma manzo Allah ya koma ga Allah. Kaga ce yana dan karamin sa amma ya san Al-Qur'ani. Ya san hukunta Al-Qur'ani. Har ba ake maka laqabi da bai turjumanul Qur'an. Sai ne manzo Allah ya rahmata mai laqabi turjumanul Qur'an. Ibn Abbas. Allah bai sai hukunta Al-Qur'ani. Kin yana dan karamin fa shekara goma. Manzo Allah ya koma ga Allah yana dan shekara goma. Yana dan shekara goma. Ya ku ai yaro. Yaro. Ya ku iya hukunta da yaro. Kudaji iya Al-Qur'ani, su san Al-Qur'ani, su karanta Al-Qur'ani, karatu mai tsafta. Karatu mai tsafta. Allah ba mu iko kiyayewa. Suna ka iyaye akwai kalubale a kanku. Malaki cewa wa qad bawwaba al-Imam al-Bukhari li hadha atharun bi babi ta'lim as-sibyan al-Qur'an. Haqiqa Imam al-Bukhari yayi babu babu a cikin tafsir Sahih al-Bukhari akan wannan al'amari shine babun ta'lim sibyan al-Qur'an. Babu guda fa ya san yin Qur'ani. Babun karantar da yara al-Qur'ani. Karantar da yara ne al-Qur'ani. Wa qala Hafiz fi al-Fath la'alla al-Musnaf ashara fi tarjamati ila qawl Ibn Abbas. Yace la. Wa qala Hafiz fi al-Fath. Hafiz ya faɗa a cikin Fath yake cewa ta'yu wannan Musnaf yana nuni ne akan me? Tarjama. Akan tarjama. Ka gani wato zuwa ga fadar Ibn Abbas musamman fa inni hafaztu al-Qur'an wa ana sahih Ibn Abbas sai mun hada shi Qur'an tun ina dan karami tun ina yau wa qala hadu ita akhrajahu Ibn Sa'd wa ghayrihi Ibn Sa'd ya fitar da wannan da wasu shi da wani shi ko bai sanadi sai shi ne mutum ka gani Ibn Abbas dan bai wani dan bai wani yaro ne karami kuma shi yana da su dama wanda aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya zo garin Madina wato jama'a suna birra wannan ya kama manzo Allah ya tsarka ka wuri totar abinci totar ruwa totar abubuwa daban da dino da sauran su wani kayan tufafi zai kawo wasu abubuwa ne daban daban mahaifiyar Ibn Abbas ta duba gaba ta duba ba ta ga me ya tsaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga ba ta da komai kawai ta da kudin Abbas Ibn Abbas sai Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam sai kai Anas bin Malik ta kawo shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ga wannan dana ana na kawo shi khadimin nabi sallallahu alaihi wasallam na kawo shi gare ka ya kidan da baka hidima eh a matsayin dan adam ne shine dan adam na farkon a duniya ana sunni malik domin shine farkon adabi ne hidima ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba ba sa mahaifin sa da ko ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da duka kike ba da Anas jama'a ya Rasulullah Allahu akbar Allah samu da to sai ka lalle iyaye muna da kalubale eh mu yi kokari lalle biki wa ila abubuwa mu nusa ta da ayan mu su san alqur'ani su yi alqur'ani mu kai su gurin kwararrun malamai eh ba da daban in ka san qur'ani kana gida a kwanci ko kana wani guri wallahi kana jin karatu in ka ji ba daidai ba duk wanda zai ba daidai ba ya san ba abu ba mace wani lokaci sai ga ana wani karatu ko ana wasu abubuwa sai ga an sa yaro ya yi karatu yana kwaba yana shirme amma ba a gyara masa haka da dubin ya ka baka madan ku na malamai ku zanto ba ka bar banda ta wuce mar ba aminku munkaran al yudayyibu bi yadi fa in lam yatmi fa bil tan kana ji yaro yana shata al farma aya yana kwaba in aka fi da wannan fa ku kusuri sai a gyara masa da aka fi suka na karatu ta ta yaron da gurbi in ya kafa jarawa a jarawa fataha za ka yi ba kisra ba kisra za ka yi ba fataha ba rufa'a za ka yi ba fataha ba ha'u ne ba ha ba ba ka gani da sunsu a tara masa jara in ya kasa fadi a fada masa da abin da za ka ci kada ka fada wani kuskure domin idan ka bari ya tafi to ka bar banna ka saba shari'a suna kana jin ana banna to ki idan ki jira bana matawa Allah ya dan marga ya haru da uci Usman Hadiza suna karatu bana mata in muna karatu Haruna uji ya dan wucewa in yi kuskure Allah ba ya sanin Qur'ani uji ba wani boye wala makarantar mu zai magana ta ajara wannan gurbi ajara ba dai daban shi da kansa Haruna uji bana mata wannan ya ji ana kuskure a makarantar ana karatu wani yana karatu ne daga shi da kansa zai magana da mu makasar ku sun gida ba sai zai magana ya ce wannan gurbi ba dai bane ajara sirri ba dai yana da kwarewa a wajen Qur'ani suna ka zaga kana tafiya ko kana gida akwai suna ka ji ana kuskure duk wanda ke karatu inda ka san Qur'ani kana ji na ga wani kuskure kai ba dai bane da ba abun mamaki da wani malami a kusa da hikima kan jarawa wani yana mai ta kuskure kai da kake kuskure ka ka ji kuskure ko ka ji jarawa to da mutum sai ma wani da ke jin jarawa sai ta ji ta samu kwararren malami kano ka danka danka shi dan me dan ya iya Qur'ani sosai ba kurakurai ba kai hadda ce banna ki tafi da banna kafin a jara masa wannan zalimi in ya hadda da wannan hibdul bulam sabir kan naqash anan hadda hadda kana mun yaro fa in ya hadda shi abu kamar rubutu ne akan dutse eh ba kawai ba ba shi yaro in ya dace abu fa kafin karba shi da zalimi yayi sa shi sai farkon nan a samu kurarran malami ki karanta da su alqur'ani shi alqur'ani ne ce ina samu da shi suraka مالك وهاب وابن عباس يقيد إكرما بالقيود حتى يتعلم القرآن هذا ابن عباس ينا تاوى إكرما دفاي بي بطور شيء دمرك مري مري حتى يتعلم القرآن حتى يكرم القرآن سيا علم القرآن هذا ني قال إكرما إكرما دكان سيكي فلاك تعالى قد رأيتنو وابن عباس موثوقي على تعلم القرآن حقيقة na gani tare da Ibn Abbas mun dan faru a wajen karanta alqur'ani ne kuma wa'idan malaka ta haka nan ya kai uba ya ku iyaye allim auladaka alaqida as-sahiha baya ka karanta kanka alqur'ani ya iya qur'ani ko ka kai wajen kwararren malami ya karanta da shi alqur'ani to karanta da danka aqida ingantacciya wal iman da kuma cikakken imani wa sunnatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar farin zakada annabi Muhammad صلى الله عليه واله وسلم فالتوحيد اثر الدين ومن شيء توحيد شيء اثر الدين كره الله ده بوتا شيء كره ترى هذا هنا قوه ايه ترك يجا كحد الله ده ده بوتا من دي بس وندي توحيد ايا يا فدا بلاي دم ما تن سر التوحيد تا فدا بلاي يسا اكي سو ا سامو انجه تشي عقيده اذا ذا الله فدا ده اسمه علمان دم ما لم دي كرسه عقيده ان دي كره كرسه التوحيد تو بوتا لا سكلجه kana kawo matsala kana kafarta mutane kana kaza saurabi karatu tauhidi da yi mutane sun kama wasu abubuwa su rike wani Allah suna ganin kamar dai ne kamar dai ne Allah ubangiji ya samu kare suraka a karatu tauhid asalin dini la shi ne asalin addini wala yaqbalu min shakkin amalan illa ma al-ikhlas wa tauhid duk babu wani bawa babu wani mutum da zai wani aiki Allah ya karbi aikin nan sai an samu ikhlas ya san aikin me ikhlas yi don Allah da kuma kada ta Allah amma in babu wannan duk abin da zaka yi aikin wallahi duk kan aikin ka ya zama shiri suraka fa'allim abana ita abana aka zalika min tilal kitabillah wa sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karanta da kanka wannan a cikin wannan akan wannan littafin da Allah shi ne alqur'ani da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suraka kun ga shi iyaye lallan kai mutaki aiki da za ka ala so a tusa yaro aqida ingantacciya yaro ki san Allah kai ake bautawa kuma duk wani agajin da kake da zaka nema a gurin Allah kai ake nema babu wanda yake nema an ba Allah ba in lafiya kake nema a gurin Allah in arziki kake nema a gurin Allah babu wanda yake ba sai ka roƙi Allah Allah shine mai yasa yace ka karantar da danka al-aqida as-sahiha wal iman da kuma cikin iman sallallahu wa sallatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
0: haka ne malam da wannan usulubi akan wannan darasi da yake koyar da muhimmancin koyar da yara karatun alqur'ani mai girma. da wannan shirin zai sa aya har sai kuma makon gobe inda za ku sake jimma a wani sabon shirin a madadin shugaban gidan na Gandu Foundation Dr. Abdullahi Umar Gandu da COO Kalimul Islam wanda ya dauki nauyin shirin bisa hidima da jagoranci na Nuhu Gudaji daraktan yaɗa labarai da al'amura na musamman na gidan na Gandu Foundation Abdullahi Garba Muhammad Dawakin Kudu shine ya shirye shirin tare da yara shi tsaf kamar da kuke jin sa ni kuwa Aliyu Ismail Iso na gabatar nake addu'a Allah ya jibanci lamarin mu ya saka wa shugabanni da jagororin wannan gidauniya da alkhairi ya sa musu a cikin mizanin sun alkhairi baki daya da wannan nake cewa bi salam ma assalam huta lafiya.

sabuwa da kumita 97.7 daga kuzan Goyo FM da Sharam Radio. Ake ci gaba da sauraro kamar yadda na ambata masu sauraro zamu kasance tare da ku muna shaɗantu. Nan gaba kadan zamu kawo muku muhawarar da zamu tattauna tare da ku. Muna fatan alkhairi ga dukkanin yan uwa abokan arziki da ma amari da angwaye na wannan rana ta Lahadi. Ubangiji Allah ya sanya albarka ya sanya alkhairi ya bada zaman lafiya. Ya kuma bada hakurin zama da juna.

farin ciki mita 97.9 zangon FM Rama Radio 07077925993 da kuma 08417 7 7

0: Zamu saurari fassarar karatun littafin Arba'una Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa Masjid Ubaid Ibn Ka'ab dake unguwar Midili kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukan nauyin kamu ku da fatan za a yi saurari lafiya.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يحده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم واكرم وانعم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن اقتفى باثارهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم الى يوم الدين اما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau Alhamis 15 ga Safar shekarar Hijriya 1448 wacce ta zo daidai da 30 ga watan 7 shekarar miladiya 2026 Yau za mu dora a karatunmu da muke yi a wannan masallaci mai albarka na Ubay ibn Ka'ab a Midili. Insha Allah yau za mu dora akan bayani akan hadisi na 19 wanda muka fara a wancan zama namu. A wancan zama mun ji inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da Abul Abbas Abdullah ibn Abbas Allah madaukakin sarki ya kara yarda da su yace da shi ya kai yaro zan koya maka wasu kalmomi zan sanar da kai wasu kalmomi ka kiyaye Allah ma'ana dokokin Allah Allah zai kiyaye ka ka kiyaye dokokin Allah za ka samu taimakonsa a tare da kai a gabanka idan za ka yi roƙo kar ka roƙi kowa ka roƙi Allah nan ne inda muka kwana kuma nan ne inda za mu tashi mazalla sallallahu alaihi wasallam yake ga wa shi wannan yaro kuma sahabinsa yace idza sa'alta fas'alillah idan za ka roƙi za ka yi roƙo to ka roƙi Allah malamai suka ce wannan yana nuni zuwa kan cewa shi bawa bai dacewa ya roƙi wani Allah abin da yake sirrin sa ne abin da yake sirrin ka ne to ka bar shi tsakaninka da ubangijinka kawai kuma ubangijin nan naka shine mai warware maka wannan abin da ya dame ka ka dogara ga Allah a cikin dukkanin al'amuranka sannan idan wato abinda za ka roƙa din abu ne wanda yake babu mai ba da shi sai Allah mun sani cewa arziki ba mai ba da shi sai Allah lafiya ba mai ba da ita sai Allah shiriya ba mai ba da ida sai Allah ilimi ba mai ba da wannan sai Allah ko malami ne ya sa ka a gaba yake koya maka ba shi zai tsaga zuciyarka ya tsaga kwakwalwarka ya cusa ilimin ba a sai idan Allah ya bayar
2: to duk wa'annan ba a roƙon wani Allah, Allah madaukakin sarki shi kadai ake roƙa. Neman ni'ima da rahama ta Allah ba wani za ka roƙa ba, Allah za ka roƙa. Ba yiwuwa ka je wajen wani ka ce wani ba na aljanna, wani ka kiyaye ni azabar wuta, ba zai yiwu ba. Allah ne kadai ke da wannan. Allah shi yake da wuta, yayi alkawarin saka wanda ya saba masa ko ya kafirce masa a cikinta idan bai tuba ba. Shi yake da aljanna, yayi alkawarin ba da ita ga wanda ya yi masa biyayya. Wannan abubuwa duka ba a roƙon wani Allah sai shi Allah shi kadai. In ko mutum ya roƙi wani Allah, to ba shakka ya yi wa Allah tarayya, ya yi wa Allah shirka. Shi ko Allah baya yafe shirka idan an yi masa. Ma'ana idan mutum ya yi shirka, in dai ba tuba ya yi inagartacciyar tuba ba, to ba shakka makomarsa azabar Allah. Allah ya kiyaye mu. Sannan akwai abubuwan da yake a bisa al'ada mutane za su iya yi maka, to don ka roƙe su ba laifi ba ne.
3: Ga wani sako na

0: suka kara zasu kawo injiniya Abubakar Yusuf Kurdu a zaben shekara ta 2027 domin maimaita kujerarsa. Wannan sako ne daga Komar Baba Abubakar Umar, shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu na jihar Kano.
1: Gina gidanka kai ba burkila ba, dan ka samu burkila kace wane dan Allah ka taimaka mana ka zo ka gina min gidan nan, koko a gidana na yoyo kafinta ne, wane dan Allah ka taimaka mana ka zo ka liƙe min kwanan nan ko a canza shi ba gaba daya. A abun hawa ne da shi ka fito hanyar da kai nan yayi, wani taimaka mana ka rage min hanya, to babu laifi in mutum yayi wannan. Amma fa akwai sahabban da saboda wannan hadisin ko da wannan din ne ma ba sa roƙon mutane, kamar Ibn Mas'ud, Allah ya ƙara yarda da shi, koko wanda ya rawaito mana wannan hadisin aka ce koda suna kan doki ne idan bulalarsu ta faɗo ba sa cewa wani taimaka ka miƙo min, sai su sauko daga kan dokin su ɗauki kayansu abin nan, saboda tsantseni da jin tsoron kada su faɗa wancan tarkon. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji Sayyidina Ali yana cewa Allahumma agnina an khalqik, ya Allah ka wadatar da mu gabarin wato halittinka gaba daya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, kada ka ce haka, domin halittu Allah ya halicce su ne sashe na taimakawa sashe, sashe na da buƙatuwa izuwa ga sashe. Annabi ya ce da shi, amma dai ka ce Allahumma agnina an shirari khalqika, ya Allah ka wadatar da mu gabarin ashiraran halittarka, halittunka masu sharri masu fitina Allah ka shiga tsakanin mu da su. Wannan hadisi ne ko da dai malamai na hadisi sun ce yana da rauni, kamar Ibn Hajar a cikin Lisanul Mizan, kamar Ibn Arraq duka a cikin wato Tanzihi Shari'a sun ce wannan hadisin yana da ɗan rauni, amma ba laifin an yi aiki da shi, domin musar da mutum ne wani irin addu'a, wace irin addu'a ya kamata ya yi. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa wa'alam wa idza sta'inta fasta'in billah, idan zaka nemi taimako ka nemi taimako da Allah. Wa'alam kai sani annal ummata, cewa al'umai mutane gabaki ɗayansu, law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in, da za su tattaru waidan su amfanar da kai da wani abu, lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, ba za su taba iya amfanar da kai, ba za su iya taba mora ma komai ba sai abinda Allah ya riga ya rubuta ma shi tuni. Wato gabaki ɗayan al'umma da za a zo a yi mitin a ce kai wani fa yana cikin wani yanayi, ku zo mu tattaru mu taimaka masa ya samu ɗan sassauci game da wannan yanayin da yake ciki. To ka sani kan cewa ba za su iya yi maka komai ba sai abin da Allah ya yi ma. Abin da manzo yake nufi a nan, kar ka ɗauka cewa mutane za su iya yi maka komai, mutane ba za su iya yi maka komai ba, duk abin da ka ga ya same ka kamar da mu gani a hadisin nan gaba, to Allah tuni ya riga ya rubuta ya kaddara ma wannan. Ai idan ba ku manta ba, a can baya ba mun karanta hadisi ba na yadda ake hada halittar mutum, idan mutum ya zama tsoka, ya tashi daga ruwan mani, ya tashi daga gudan jini, ya zama tsoka. In ba ku manta ba, ba mala'ika ake turowa ba ya gusa masa rai? Kuma mala'ikan nan a umarce shi ya rubuta duk abin da wannan mutumin zai yi a rayuwarsa, duk abin da mutum zai yi. Har in ba ku manta ba, muke cewa a wani hadisin, idan wato mutum ya zama tsoka, mala'ika zai je ya tambayi Allah, ya ce ya Ubangiji, wannan ana nufin halittarsa ne koko ba a nufin halittarsa? Idan ana nufin halittarsa, Allah sai ya ce da shi ana nufin halittarsa. Sannan ya tambaya, ce ya Allah, to namiji ne ko mace? Allah ya ce namiji ne koko mace. Sannan ya sake yin tambaya, ya Allah, to yaya me zai samu, yaushe zai rayu, yaushe zai mutu, me arzikinsa, menene rashin arzikinsa? Allah ya ce ku ma lauhil mahfuz, ka je za ka ga details a can idan ba ku manta ba. Ai, mun yi wannan tun a wannan lokacin ake rubuta komai. Saboda haka abinda mutanen za su tattaru su ce bara a taimaka maka da shi, to tuni Allah ya riga rubuta maka ne. Kuma Allah madaukakin sarki yana cewa wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. In Allah ya nufe ka da wani abu wanda yake zai cutar da kai, ba wanda isa iyaye ma wannan. Sannan kuma idan Allah madaukakin sarki ya nufe ka da alkhairi, ba wanda isa ya juyar da alkhairin nan da fadalan nan da Allah ya nufe ka da shi. To amma wannan kuma bai kore cewa ka riƙa yin ɗarɗar, ka ji tsoron fitinar masu fitina ba, ka roƙi Allah tsari ba. A'a, duk wannan wato Allah ya umarce mu da yi, ba za ka zauna kan cato. Ai, shi kenan, Allah ya riga ya rubuta ko menene zai same ni ba, kawai kai zamanka a ɗaki kana jin yunwa. Ai, Allah ya rubuta zan ci abinci, abincin zai zo ya same ka, sai ka mutu. Allah ya ce wala tulqu bi aydikum la taluka, kana gani kana ji ana sare sare a layi, sai ka ce ai Allah tuni ya riga rubuta abin da zai same ni, kawai ka banko kai ka fito, sai a san sare mutum. Ko ba haka bane? Wannan ya zama ganganci. Allah madaukakin sarki ya kaddara, ba shakka da abin da zai same ka zai same ka. Shi yasa ai sayyidina Umar wata shekara da aka yi annoba, sai ya ainihin wato kuce daga garin da ake yin annoban, ya nufi wani gurin, sai wani ya zo yake cewa yanzu ya amirar muminina, gujewa kaddara kake? Sai ce a'a, ba gujewa kaddara nake ba, mun bar wata kaddara ne za mun doshi wata kaddara. Ma'ana dai ana son ɗaukar mataki. Ka ɗauki mataki a kan wato abin da Allah madaukakin sarki ya nufe ka da iya ɗauka, sauran kuma sai ka barwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa in ishtama'u ala an yudurruka bi shay'in lam nadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alaik. Idan kuma sun tattaru cewa za su cutar da kai, ana taimaka kutungila da ainihin wato kulle kulle domin a cutar da kai, manzo Allah ya ce ba su cutar da kai da komai ba, sai da abin da Allah tuni ya riga ya rubuta, wannan abu zai same ka. Allah ya rubuta kaza zai same ka a ran kaza, a lokaci kaza, a guri kaza, ta hanyar wani. Su kuma sai su je su ta kulle kulle, damar kuma tuni an rubuta zai same ka din, su ta kulle kulle, ai sai mun yi masa kaza, kuma sai su yi din a daidai lokaci, a daidai ranar da Allah ya kaddara zai same ka, a daidai lokacin, a daidai gurin. Domin me? Domin a kama su da me? Da hujja. Ai, shi yasa nama mai dafi mai guba da aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka ci, shi ya ci, sahabbansa da suka ci nan take suka mutu, suka rasu. Shi kuwa sai da ajalinsa ya zo yake fada wa masu jiya, sai yake cewa yana jin makin wannan dafin a makoshinsa kamar yanzu ya ci. Shi malamai suka ce wannan ne ya taso domin a kama waɗanda suka sa masa guban, suka sa masa dafin, a kama su da wannan laifin. Saboda ƴan uwa, mu kwantar da hankalinmu, mu dai tsaya wa Allah kamar yadda hadisin ya gaya mana a farko, mu tsaya wa Allah. In ka tsaya wa Allah, Allah zai tsaya maka. In dai kai wa Allah biyayya, to Allah madaukakin sarki ba zai wulakanta ka ba. Allah madaukakin sarki ba zai dora makiyinsa a kanka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabinsa, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Tini an riga an ɗauke alƙalima, ma'ana an rubuta duk abin da zai samu mutum, kuma hamma an ɗauke alƙalima, kuma takaddun ma sun bushe, ma'ana aikin gama ya riga ya gama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'lam anna nasra ma'as sabr. Wa'lam wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya gairi Tirmidhi, ba na ainihin Tirmidhi ba, manzo Allah ya ce ihfazillaha tajidu amamaka, ka kiyaye dokokin Allah za ka samu taimakon Ubangiji a gabanka. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha, kai biyayya ga Allah a lokacin da kake da sarari, kake cikin sauki, kake cikin yalwa. Ya'rifuka fi shidda, Allah zai taimaka maka, zai agaza maka a lokacin da kake cikin tsanani. Wa'lam, ka sani, annama akhta'aka, cewa da abin da ya kuskure maka, lam yakun liyusibaka, da ma tun fil azar, ba a kaddara cewa wannan abu zai same ka ba. Wa ma asabaka, abin da kuma isame ka, lam yakun liyukhti'aka, da ma can bai kasance zai same ka ba. Allah bai rubuta wannan abin zai same ka ba. Wa'alam anna nasra ma'as sabr, ka sani cewa wato samun nasara akan duk abin da kake da bukata yana da haƙuri, yana tare da haƙuri. Ma'ana duk abin da ka sa a gaba, kar kai hanzari, kar kai gaggawa. Gaggawa daga shedan yake take, ka yi haƙuri a hankali a hankali, za ka ci nasara. Amma mutum ya yi gaggawa sai zai faɗa rami. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga irin yadda sahabbansa suke ji da ƙarfi, sai ce da su, la tatamannaw liqa al-adu was'alu Allah al-afiya fa idza laqitumuhu fasbiru wa la tafirru fa inna Allah ma'as sabirin. Kamar yadda ɗazu-ɗazun da aka karanta mana a sallah, Manzo Allah yake cewa da sahabbansa, kar ku riƙa fatan gwabzawa ku gamu da makiya, ku riƙa fatan yaƙi haka kurun ka ji mutum don ya ci ya ƙoshi, ko ya yi katanga ƙatuwa, ya sa waya ta hana ɓarayi da maɓarnata, ko ya tanadi bindiga, ka ji yana cewa to a yi rigimar mamana. Mai tsoron menene? Mai tsoron ta mutu sai yake mahu, ko ba haka ba? Ba a yin haka, ba a yin haka. Duk dabarar mutum sai ta ƙare, sai ta ƙare, ya zo ya raina kansa. Shi ne Manzo Allah yake cewa kada ku yi fatan gamuwa da maƙiya, fatan gamuwa da kafirai, fatan a yi tashin hankali, kar ku fatan wannan. Kullum shi mumini ɗan a zauna lafiya ne, addinin musulunci ma gaba ɗaya ai al-islam ne, zaman lafiya da aminci da kubuta da kwanciyar hankali, arziki, yalwatuwa. Manzo Allah ya ce wasalullahi al-afiya, ku roƙi Allah lafiya, zaman lafiya. kullun zaka da Allah ya ba mu zaman lafiya, Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya ƙara mana lafiya da arziki. Fa idza laqitumuhu, manzo Allah ce in kuka zama da su, mana dan dan dai sai an gwabza din, fasbiru to ku ya kuri, mallin shahidi kenan, to ku ya kuri, wala tafiru karku doya kafirai baya. Fa inna Allah ma'as sabirin, to min ke makon Allah yana tare da masu haƙuri masu juriya. Mu sani kan cewa haƙuri da ake magana ya kasu tashi-tashi. Akwai yin haƙurin a bisa biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. A yi haƙuri a bisa biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wala Allah yanzu dukkanin mu an ka tambaye mu da muke zaune a yanzu a masallacin nan, kowa an ka tambaye shi zai iya cewa da kai yana son ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, amma ya haƙura, ya zauna, an yi magariba, ya zauna, zai saurari karatu, sannan kuma a yi sallar isha, sannan kuma ya tafi gida ko ko ya je ya ci gaba da harkarsa. Ko ba haka ba ne? To kaga haƙuri ne wannan a bisa biyayya ga Allah. Akwai haƙuri akan wato nisantar abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta. Mutum ya saba yana ainihin wato yin abin da yake ba daidai ba, sai ya haƙuri, ya haƙura, ya daina. Kaga wannan haƙuri ne wannan. Akwai kuma haƙuri alal aqdar al makarihi dunya wal bala wal balawa, yin haƙuri akan abin da Allah ya kaddara. Allah ya riga ya kaddara wa mutum kaza zai same shi mara daɗi, kuma ya same shi, sai mutum ya haƙuri ya taimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wanda idan wata musiba ta same su sai ka ji suna cewa mu dai daga Allah muke, kuma gare shi za mu koma. Allah ya ce wa'annan rahmar Allah ta tabbata a gare su, kuma wa'annan humul muflihun su ne wato wa'anda za su rabauta. Wa'anna alfaraja ma'al karam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sani fa duk lokacin da ka ji an samu waraka to sai da aka shiga cikin ɓacin rai. Duk wanda ka ji ya ce yana farin ciki to sai da ɓacin rai ya same shi. Duk wanda ka ji yana cikin yalwa to sai da kunci ya same shi. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lallai duk lokacin da ka ga kunci da takura to sauƙi na nan tafi. Kuma ƙa'ida ta Larabci, idan aka samu kalma da alif da lam aka maimaita ta sau biyu to ita ce dai ma'ana guda ɗaya ce. Amma idan an samu kalmar da babu alif da lam na kira kenan, ko da an maimaita ta to tana da ma'anoni daban-daban. Shi yasa masu hikima suka ce lan yaghliba al-yusra, lan yaghliba al-yusrayn, lan yaghliba al-usru yusrayn. Ba ta yadda za a yi wahala ɗaya ta rinjayi sauƙi biyu. Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, al-usru al-usru duk ɗaya ne, yusran yusran kuma daban-daban. Saboda haka lallai duk lokacin da takura da wahala ta yawa to sauƙi na nan tafe bi iznillahi ta'ala. Sannan ya ce wa anna ma'al usri yusra, kuma ka sani cewa tare da wahala, tare da kunci to akwai sauƙi. Wannan hadisin kamar yadda muka gani riwayat Tirmidhi ne, amma wannan ƙarshen da muka karanta wato riwaya ce wacce take ba ta Imam Tirmidhi ba, riwaya ce ta Imam Ahmad da kuma Abd ibn Humaydin a cikin musnadinsa da Imam Tabarani ma. Sai hadisi na gaba, hadisin wato ibn Abi Mas'ud Uqba ibn Amr yace an Abi Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Rawahu al-Bukhari. Wannan hadisin daga Abi Mas'ud Uqba dan Amr aka rawaito shi. Abi Mas'ud mun faɗi tarihinsa a baya, saboda haka ba sai mun maimaita ba a nan. Amma dai abin da ya wajaba mu sani, shi Abi Mas'ud din nan Uqba dan Amr Al-Ansari mutumin Madina ne, Al-Badari kuma ya halarci yaƙin Badar. Al-Badari ya halarci yaƙin Badar. Su sahabbai, idan aka ce mutum ya halarci yaƙin Badar, to yana da matsayi na musamman, domin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi Allah madaukakin sarki ya kalli sahabbansa da suka dadi halarci yaƙin Badar, sai ya ce da su, i'malu ma shi'tu fa inni qad ghafartu lakum, aw ma ma'na al-hadith, ku yi duk abin da kuka so, na gafarta muku, ma'ana ƴan aljanna ne kai tsaye. To shi qala, ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya ce inna mimma adraka an-nasu, lalle daga cikin abinda mutane suka riska, daga cikin irin abubuwan da suka zo mutane suka taso suka gani, min kalamin nubuwatil ula, na daga zance da maganganu na annabawan farko, ma'ana daga cikin ayoyi da ke cikin littattafan da suka ga annabawan da suka gabace ni, akwai wannan magana, idza lam tastahi, idan baka jin kunya, fasna ma shi'ta, to ka aikata da abin da kaso. Malamai sun yi magana kan cewa fasna ma shi'ta dinnan, aikata da abin da kaso dinnan, tana da ma'anoni guda uku. Ma'ana ta farko dai tana da ma'anan labari, kamar a ce wani mutum ne dai baya jin kunya sai ya yi abin da ya ga dama, labari ake bayarwa, ba ka jin kunya sai ka yi abin da ka ga dama, ka ga wannan labari ne. Ko ku a'a, abin da za ka yi din nan abu ne wanda yake ya halatta, Allah ya halatta maka shi, kamar cin abinci. Cin abinci, mutum zai ji kunya cin abinci, ko zai ji kunya shan ruwa, sai dai idan gaban sirikinsa yake, shi ma irin na da mutumin. Amma mutum yana gaban sirikinsa, ai kaga ba zai karkace ta yanka lauma ba da kunya, mu da yadda muka sani kenan. Amma yanzu sai ga wala Allah, an zauna ga sirikin yana jefa nasu, shi ma yana jefa nasu, ana ta zance tare ma za a ci toka jima. To amma mu da yadda muka sani, kuma har yanzu wannan yana tare da mu, mutum ba zai iya sakewa a gaban sirikin sai ta zance, ko ba haka ba? To kamar wannan cin abinci ba gaban sirikin naka ba, kaga wannan abu ne wanda yake ya halatta a gare ka, ko ba haka ba?

ai shi ma ya sani in yayi jikinsa zai gaya muku, ko ba haka bane? Kamar yadda Allah yake cewa ilmalu ma shi tun ku yi abin duk da kuka ga dama. Ai kaga wannan ba cewa akai aje ayi ba, a'a ku yi taka tsantsan ne ku kula, idan kuka yi abin da kuka ga dama fa za ku ga abin da zai saba muku. To wannan shine jinsi wato fassarori guda uku da malamai suka faɗa cewa ana bada labari ne ko ku a'a abin da Allah ya halatta maka ka je kai kawai karka ji kunya yi abin da Allah ya halatta maka indai kana da bukatar sa, ko ku a'a jan kunni ake karka sake kai abin da Allah bai halatta maka ba. Wannan hadisin Imam Bukhari ne ya rawaito shi. Sai a hadisin Abi Amr yace ana Abi Amr وقيل ابي امره سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. قال قل امنت بالله ثم استقم. وانا حديث دغا ابي امر نيكو ابي امره Sufyan bin Abdullah bin Rabi'a, wanda shi wato mutumin Banu Thaqifa ne, kuma a mutumin Ta'ifa ne. Sayyidina Umar Allah ya kara yadda da shi, ya sa shi ya zama wato hakimi a Ta'ifa. Ta'ifa wani wato wani gari ne a Makka, kusa da Makka, kuma gari ne wanda Allah ya masa albarka ƙwarai da lambuna da amfanin gona mai daɗin da ya zama. Kuma Sayyidina Umar ya wakilta shi na kula da zakka. Daga ƙarshe dai ya zauna a Madina, kuma ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya kuma rawaito hadisai da yawa daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. To daga wajen sa aka rawaito wannan hadisi. Kala yace kunsu ya Rasulullah, nace ya ma'aikin Allah, kulli fil islam qawlan, ka faɗa mun wata magana a musulunci, faɗa mun wata barifatawa, faɗa mun wata magana. La as'alu anhu ahadan ghayrak, bazan sake tambayar waninka ba, ba wanda zan tambaya wannan magana din banda kai. Mana kamar dai ya zo yana neman fatawa ne, a gaya masa wata magana mai nauyi wacce in yayi riko da ita shikenan ya tsira. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, qul amantu billah, ka ce na ba da gaskiya da Allah. Amantu, kaga wannan imani ne bil qalbi, a cikin zuciya wannan yake, na ba da gaskiya da Allah. Mun kuma san ainihin wato imanin nan yana da rukunai, kamar yadda muka karanta a baya, an tu'mina billahi wal yawmil akhir, ko wal tu'mina billahi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadr ko khairihi wa sharrihi, ko a ba da gaskiya da Allah da littattafansa da manzanninsa da mala'ikunsa, a ba da gaskiya da ranar lahira da kaddara mai kyau da marar daɗi, duka kaga imani kenan. To ka zan mai yin imani, ka miƙu, ka ba da kanka, ka miƙa wuyanka da dokar da Allah maɗaukakin sarki ya tsayar maka. Sun mastaqim, sannan ka tsaya ka nisanci abin da Allah ya hana, ka aikata abin da Allah ya wajabta. Duk abin da Allah ya wajabta maka yi, duk abin da Allah ya hana ka, ka hanu. Allah maɗaukakin sarki yana cewa fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, ka tsaya akan abin da aka yi maka umarni, ko da wa'anda suka tuba tare da kai, umarni da aka bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan. Innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu.

0: ka ji karatun nan fa Allah gaba ta mala me wannan matsayin akai musu kashedi wayancan bare ku ma dauraya
1: dauraya
0: Allah kuwa to wayanda suke da wannan matsayin Allah ya musu wannan Allah ya ce an taba amalukum Allah ya ce zan baka aiki ku wa antum la tashurun ku ba ku sani ba sai an je ran alkiyama kuna ganin ku dan fada sai na gaba gaba kin ci ai kun ba ta aikin ku a gaban sa ku karin gaban surutu to kai surutu a gaban annabi ba da shi kake surutu ma kuma kana ganin girman sa kuma kana san sa Allah ya bata ma aiki yaya wanda baya san sa ya me fadan maganganu a kansa ya wanda akai taro dan shi ya kalubalanci taron ya kamata to dole mutane a rinka waya musu da kai akan annabi a rinka wayar da su wasu abubuwa daban-daban in ai Qur'an ce da an ja sai a dakile ta sai a dauko can karshe a yanko ta sai a turo rabunta to ba haka ake ba ka dauki asbabun nuzul dalilin saukar aya to ba za ka yi kwanja ba kuma ko san rai zakai sai ka ji kai bai kamata in san rai anan ba
2: gaskiya ne
0: to wannan ta sa karshen mu'amala an gane wato Salma a wannan dare shelanta ta yawa za ta haifi danta mai daraja mai martaba mai girma a haukansa saboda haka Salma sai ta ga wayannan mala'iku gaba ɗaya sun rufe saman kan ɗakin ta tsakar gidanta an gane ga matan aljanna guda hudu wai su ne fa ƴan karba ungozomomi ne fa matan aljanna ungozomomi ne irin azo karban nan saboda kadarin annabi Muhammad wannan Allah ya bada ƴan aljanta zama ungozoma akan annabi kai Allah gaba ta mala girman fa ba nawa sabon Allah fa ba karamin girma abe manzon Allah ba da yace daga ni sai kai gajiwa in ka cire halitta Allah kaf Allah ne akan su daga kuma Allah sai annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: inna ma fawqahu al-aliyyu al-aliyyu
2: al-azim na muhammad
0: na sama da annabi Allah ne kawai duk muna kasar sa duk halitta Allah kaf in ka ji na ce ma halitta Allah tun daga al-arshin Allah da ita al-arshin zuwa nan duniya da ƙasa da ƙasan ƙasa duk muna ƙarƙashin Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: mai wannan matsayin aka ce kowa a ƙasan sa yake Allah ne a saman sa ya zaka ganci kai in koyonka ba ta dauki Annabi ba to me zai dauke ta kuma kaga babu shi yasa to wajibi ne musulmi fa mu tsaya mu dage fa mu dama ku muke ta gayawa mu mun yo gangara mu mun yo gangara wallahi mu ta mu ta kare saboda ka wajibi ne musulmi ya tsaya igyara kansa kar ka ja wasu maganganu ko tsorewa kai ana magana akan annabi bar wajen kan maran kai baci an gane yayi yawa in dai ba ta alkhairi bace tashi ka bagon ba a san jidali wal mira'i musu da jahayya ba shi da wani amfani wani ji ai an ce kaza me wani an ce kaza ai an fada in akwai kamar sa a ce gashi to tunda babu kamar sa ba shikenan ba
2: kenan
0: kuma duk inda kai da kin annabi aini wato Allah mun gode maka ka san godiya da nake wa Allah da ya sa annabi a sallah
2: an gama
0: yace in za ku iqama sai kun sa shi in babu shi a iqamar ba iqama in ba iqama sallah ba za ta tsaya ba sallah in ba ta yi kun zama kafirai waye janyo rashin sa annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: kai ta kiran Allah dai a sallah Allah ya ce ni ban karba ba ga wanda ce ka bi me yasa ba za ka bi shi ba kuma dole sai ka bi annabi
2: dole
0: in ka zo tayya sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu
1: sallallahu alaihi wasallam
0: dole kuma sai ka gaya masa dole a tayya sai ka faɗa annabi in kwa ɗaya ce sai ka faɗa in guda biyu ce sai ka faɗa har ma ka ƙara da salatin sa in ka cire shi a cikin tayyar tayyar ba te ba in ba te ba za a yi sallama ba in ba yi sallama ba sallah wa yana karban sallah rashin sa annabi muhammad shi yasa nake jin dadi ko bikin zai sallah sai ya sa annabi dole ko kai ɗaya kake ko da jama'a kuke dole sai ka sa annabi in iqama wancan ya dauke maka wai an zo ana iqama an ce ashhadu anna muhammad da aka ce wai ku sai ku shiru kar a ce wannan sallallahu alaihi wasallam kai illallah
1: muhammadu
0: rasul za mu kallo ran alkiyama malam za a yi kallo ba
2: ke
0: za a ci duka Allah wallahi Allah to zai kyale ni zai kyale kha'ini al-kha'iri Allah ba zai kyale shi ba in dai ha'incin ka akan annabi ne Allah ba zai kyale ka ba Allah ka samu dace to wannan yasa a wannan dare kamar inda na faɗa Madina ta canja kala ga mai

0: Masu sauraron farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja, barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na rayuwar dan Adam. Shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samuwar sa a ban kasa, kama daga halayyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan Adam. Duka dai domin adai ribaciyar da rayuwarsa ta zo da kyawawan manufa, wanda rashin sanin hakan kan wahalar da ɗan Adam tare sanya shi bala'i cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Sunana Zaradu Manir Jawoji, inda cikin yadda Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri, kuma kada a manta muna tare da Malam Abdulkadir Al-Ahmad, malami a jami'ar ilimi ta tarayya da kinan jihar Kano, wato Yusuf Metamasila University. Malam, madadin hukumar gudanar wato wannan gida mai albarka da lokacin masu sauraronmu na Kano da Abuja, muna maka barka da wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: To, alaikum salam wa rahmatullah. Wancan sati dai malamin samu mai ciko. To, wannan satin kuma mun yi za mu dora musamman kan tattaunawa da muke, amma kafin mu tafi kai tsaye ga tattaunawar mu, akwai tsaraba da kusan duk sati malam yake zo mana da ita, wanda kuma cikin yadda Allah ya maza ku ji tsarabar da malam ya zo mana da ita daga bisani, kuma sai mu shiga musamman tattaunawar mu akan internal process na abin da ya danganci
1: mu'allaka ko? Mu'allaki ne ku?
0: Mu'allaka.
1: Da namiji da mace
0: ai.
1: Da namiji da mace ba. Allah ya datar da mu. Kafin mu bada guzuri da yadi ne ce ana bayarwa. Amma sauraro za ku ji na ce cewa yadi ne na ce MD. Ko? Yanzu MD zan dinga cewa.
0: Ina za amma ƙararrawa, kuma ina program
1: na za Allah tumi fasa waya. Alam ne, kaga lokacin sallah bane. Za ku ji ina ta MD, kuma na yi wa duk makusantan sawonin cewar kada a raba tikitin tafiya a sabon office bani. A bani return ake cewa ne da Turanci, in za a je a dawo ya sunan shi ne tikitin jirgi, return ticket. Yeah, I say dai kaje ana concept da ai conceptualizing.
0: To
1: ai mu a gidan
0: kaura.
1: Saboda haka ya addini ya zama manager ku? Ko manager ne? Ko MD menene da Allah? Faɗi dan Allah. Menene?
0: Station manager.
1: Station manager na ina?
0: Abuja.
1: Kusa da kusa da shugaban kasa.
0: Abuja ke
1: ba, kusa da shugaban kasa. Ai dai an ce Abuja. Ai sannan abu ne, to Allah ya sa albarka, Allah ya jagoranci, kuma wani abu ne na ataya mu, muna da addu'a da gidan rediyon da shi abokin shirin, Allah ya kara musu albarka gaba daya, kuma ya saka albarka da alheri a cikin abin da ake yi. Baka yaban mutum a fuskar sa ko a kusa da shi, amma wani abin yana zama wajibi a yi shi domin sauke nauyi, inda a nan ne aka san ka, kuma nan ne za ka tura saƙo. Dole mu gode wa gidan Radio Rahama, wanda astaghfirullah, idan ba su zo na ɗaya ba, ba za su zo na ƙarshe ba, a jerin waɗanda suka damu da larura al'umma. Akwai gurare da yawa irin waɗannan sun buɗe, lallai suna ƙoƙari su ma gurin kamantawa, amma zancen gaskiya kamar neman kuɗi yana rinjayar buƙatun al'umma. Akwai ni gidan sada labarai shiwa da na gani yanzu a ina tafiya din nan, an saka a fejikan sadarwa, suna tallata wani program ne da za su yi a wani lokaci daga cikin awannin aiki. To aiwai dabaru na jan hankalin masu sauraro da suka rubuta shi ne, akwai fa bankada da tonan silidi a program din, a biyo mu na yau, wani za a yi hira da shi. Kaga kai da ka kalli wannan ka san ba Allah aka nufata ba, ba kuma wani abu ne ake bukata na rayuwar duniya. Ita kuma duniyar nan da muke gani ya din, za ka iya samunta kuma kana da kyakkyawar alaka da Allah
0: sosai,
1: za ka samu duniyarka kuma kana kyakkyawar alaka da Allah. Balbari ma kyakkyawar alaka da Allah ta fi baka duniya a nitse. Duk wanda ya goyi zai fakam-fakam duniyar nan, sai an yake halin bai fahimci Allah ba. Waye ar-razaqu zu quwwatil matin wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah ne mai raba arzikin. In kaga kai bugabugar ka samu, musamman media da take da tasiri, sakon ta yake kaiwa inda baka zata ba, to lokacin da kai tura sharra a ciki, lokacin da kai amfani da ita dan wani abu gaskiya da hadari to shi ma haka abokin shirin namu man dini zaga yadda kada a ce na wanke shi wai wata ran a ce ai kaura ne shirin nan da yake na kauraye ba fa kauran gaskiya bane ka bewa ma sai ta fi shi kwari
0: amma ni amanan najal ni amanan
1: ka ji a baki ba ba wani kaura bane kun ka samu irin me fallan kara din da yake yanka in shi
0: kana
1: kuta da nakura
0: na shekara fa a garin Sarabi su
1: nakura
0: na shafa
1: to gaskiya ba wani kauran kirki bane shiri ne amma an aka kula dai za a ga shirye-shirye ne wanda gaskiya ba su da negative effect ba su da mummunan tasiri akan tarbiya wanda kuma ya kamata ya zama kalubale wallahi zaka iya shirin raha zaka iya shirin labarai zaka iya shirin siyasa zaka iya shirin zamantakewa baka saba wa Allah ba wannan dokokin da kuke gani na NBC suna dora ta ku wallahi na Allah sun fi Allah shine a haƙu ya fi tantantar a kiyaye dokokin sa wallahi fiye da NBC Allah ya datar da mu to mune masa fatan alheri muna amfani da wannan dama mu gode wa hukumomin da suka ga tantantar sa shi kuma muna kuma karfafa sa ya zauna akan daidai ya kamanta daidai kuma ya ji tsoron Allah in tattako tasbiru in kuka ji tsoron Allah kuka yi hakuri lallai za ku samu nasara wannan hakurin yana da wahala wani dan uwa muna hirar shi yace ya bude ɗan uwan sa kanti amma abin da ya gano duk sauri suke yace yanzu kantin ya mutu nace saurin me yace saurin arziki eh ka san masu iya magana da hankali suna cewa in kana so ka zama wane to kada kai abin da wane yake yi a yau ka duba jiyan wane me yayi in ka ga wane ba banza ba kana son ka zama wane kada kai abin da yake yi yanzu ka duba jiya me sai ka biyo hanyar
0: har yazo yau
1: din eh amma an kace na yau zakai yau din za ta mai da kai jiya daukakar da kake son samu za ta mai da kai kaskantacce kokarin a san da kai zai sula amanta da kai to lallai duk wanda kuka gani a wani mataki a wani guri gaskiya ya biyo ta wani guri ne wanda ya sa rayuwar Usman Zaruddin zai ga rayuwa ce da ta dade a cikin wasu abubuwa wanda ba na shahara bane ba na suna bane kuma aka kautar da kai akan wasu abubuwan na san zuciya Allah ya datar da mu Allah ka daidai a gurin mu ka gafarta kurakurai
0: wani yayi
1: tambaya eh me yace
0: wai ina makomar shirin rayuwa dan adam
1: kuma wallahi da gaskiyar sa
0: wata ran nan tambayar da ake taimin kenan
1: ni ma ni kana ina yin tambaya
0: nace to yau zami ku saurara
1: in an yi yau ko fa
0: kuma wani satin ma zami wani satin ma
1: zami malamai da Allah ka ku hana tafiya Abuja nan ni dai a tafi da ni ka san fa Abuja ko Karas kake sayawa babba ne kai Allah ya ji kan wata kakanmu wata rasuwa amma dai Allah ya ji kan ta tace ita ba abin da yake kona mata rai idan an zo neman aure a ce wai ai Lagos yake zuwa ko Abuja tace to me yake a can din tace ita ba wai zuwan ne burgar ba da yaje can din
0: me yake
1: ne yake Allah ya datar da mu
0: shi dai yana nan
1: in Allah insha Allah dai za a yi dabaru in kuma ku yi mana addu'a in kuma mun tafi Abuja ne to sai mu shawara
0: sai su biyo mu ta can
1: eh sai a bi mu ta can ya ka gani din in na tafi Abuja ai wata ɗaya sai wuya na ya kai naka
0: to ai kar masu wanda ake dan taimakawa kuma wata rana an kira waya ma dan kansilin din ma a daina
1: a inda ka budan harka daman ni wai dai ai mun kansilin ai ka ji wani dan gwagwarmaya wai aka bashi mukami a gwamnati sai suka zo rabo yan gwagwarmaya suka same shi wai menene yasa kai shiru ana gwagwarmaya da kai yanzu kai ja baki kai shiru sai musu shiru da ce gogagge ne yasa aka kawo musu abinci da ya kalle yanayin su aka saka go manyan manyan kaji da irin naman blairs din da in ka sa a baki aka fara ci an fi minti goma ba wanda ya magana ya ce ya kuka shi suka jowa zo mu yi magana abu da bakinmu ya ce ni ma an samu abu a baki ne ban zaye wanda muke faɗan da su ne suka samu wani abu a baki
0: ya
1: ce to ni yanzu dai ka buɗa min harka ya dai ai kansilin dina wallahi dai ai kansilin dina ga su fata ko sai ku yi kansilin dina
0: kada ai comrade ba kazo komarori ana ce za ga mutun yana ta yaki comrade comrade comrade amma ana shiga gwamnati
1: comrade da zo ai shine dama ai ya dini duro empty shine yake ihu emptin duro in kada ka
0: amma kana sa kasa ko
1: zaka ji yana dum dum dum dum to kuma shi ma kororotan comrade din ai da yunwa da empty mouse Allah ya datar da mu bakin ne
0: empty comrade shi haka
1: kan ku saka mun magana akan harshe na jin yadin magana da na faɗa banda fatan alheri to yau abin da zan a yau zamu taya dole zamu taya duk da bamu ga kalle muka ba amma zamu taya dan uwa munna da wannan daukaka da aka samu responsibility ne nauyi ne nauyi ne a nemi taimakon Allah kuma a yi da gaske kuma sky is the limit kada a kalli immediate reward da abin da ka samu na daukaka kada ka gani ka kalli sakamako na nan da nan ka kalli da zabin ma da Allah ya maka din kuma it's a chance it's an opportunity ne dama ce na da zaka gina rayuwa dan gani da dan ratsin da zamu yi lokacin mu ya cire shine wata tambaya na su mu tattauna cewar mun biyo yadda wasu suke dabarun kasuwa da damuwa wasu suke ganin kuma sun yi aikin da bai kamata su wada damuwa ba wasu suke ganin idan sun shiga damuwa kuma abin da suka ya kamata a warware to yanzu abin da zamu wanda zamu kalla a takaice shine ita kanta waye kamata yayi kamata a yi da damuwa yayi kamata a yi da damuwa a gidan aure yayi kamata a yi handling din damuwa wannan zamu ci gaba da tattauna shi ya kofa zan bude kawai yau amma zamu ci gaba wato yayi kamata ai adda damuwa a gidan aure mun amfani kalmar mun fada a kalmar damuwa domin mu ja hankalin abokan maganan mu amma mu ba mu yadda cewa duk abin da aka samu mara kyau a gidan aure sunan sa damuwa ba wani sunan sa larurar rayuwa wanda a gama garin zance ake ce mishi matsala ita kuma matsala ba ta saka a damuwa sai ka yarda matsala idan ta zo wallahi kamar wannan ne wuka power ce in ka so ka yanki kashi da ita in ka so ka yanki tsoka matsala wata dama ce da take baka dama ko ka daukaka ko ka kaskanta wani zai ce ya matsala za ta zama haka Allah subhanahu wataala yayi alƙawari da rantsuwa a cikin suratul baqara cewa lallai sai ya jarabi mutane bi naqasin min al-amwal rashin dukiya rashin rayuka rashin kayan abinci amma daga ƙarshe madadin ya ce musu sannunku ku yi haƙuri madadin ya ce musu inna madadin ya ce ka sai ya ce musu fa bashirus sabirin kai musu al-bishara wanda aka jaraba din kai musu bishara matsala ce ta zo amma ta kawo mutum bishara sannan kuma idan kai mu'amalanci matsalar yadda ya kamata sai Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma salatin Allah amincin Allah ya tabbata a gare su da rahamar Allah su an jarabe su da mutuwa rashin dukiya lalacewar kayan abinci amma sai suka yi haƙuri sai suka koma zuwa ga Allah sai wannan ya kawo musu rahamar Allah da amincin sa da salatin sa wasu kuma an jarabe su sai suka yi tawaye suka bar sallah suka bar Allah suka gigice sai Allah ya ninka musu azaba akan azaba sai ya zama musu sulan shigar su kuntatacciyar rayuwa a duniya suka kuma samu kuntatacciyar rayuwa a lahira saboda haka gidan aure haka yake mafiya girman matsalolin da muke fuskanta wallahi idan muka juya su sune za su ba mu daukakar da aikin ka ba zai kai ka ba da yawan lokaci jarrabawa tana daukaka darajarka fiye da abin da aikinka gama garibe daukaka shi wallahi ko a makarantun mu mun duba da me ake gane wani kwaro ne da me ake gane wani ya daukaka akan wani da zuwa ajin da wankan da yin lecture da yin menene da me ake ganewa da jarrabawa so da haka masu gidan aure mu daina rudewa in jarabawa ko larurar rayuwa ta same mu mu dinga ganin kawai daina zuwa makarantar nan in jarabawa ta matsu shine alheri kada mu yi ma abocin kifi mu garajen nasara har mu fita Allah ya jarabe mu da matsalar da tafi wacce muka bari saboda haka a gidan aure akwai yadda ake handling matsala akwai yadda ake handling matsala professionally daga cikin na farko da zamu fara tattaunawa shine duk lokacin da abu larurar rayuwa ta same ka duk lokacin da larurar rayuwa ta samu mutum kada kai saurin bata sunan matsala ko kai saurin bata sunan tashin hankali ko damuwa idan kai haka kamar you are defeated an cika da yaki daga cikin alfarma da Allah subhanahu wataala yi wa shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana jefa tsoran sa a zuciyar abokan adawar sa kafin ya riske su saboda haka duk lokacin da ka samu wani abu da ba haka ka so ka samu ba musamman ma'aurata a farkon aure kin zaci miji kaza kika zo ba kaza ba ka zaci mata kaza ka zo ba kaza ba to ba lokaci ne da zaka karkare cewa matata tana da matsala matata bata cancanci zama mata ba it's a high time da zaka tsaya ka fara defining din wannan changing da ka gani idan kai defining wannan changing wataran wallahi shine zai baka shine zai baka alheri da dama da chance da kokari wallahi naka samu nasara akwai wata yar uwa mai albaraka muka tattauna ta samu wata matsala gagarin ma a gidan mijinta kuma irin matsalolin nan ne da kusan muna cewa na jawo wa kai su ta samu da muka tattauna da ita a lokacin matsala wallahi da ka muka gama kamar mun gama tattaunawa manager sai da muka kai ga yanayin da ni da ita muka yi da wannan matsalar da aka samu ita ce nasarar ta ita ce kuma jin dadi a rayuwarta ita ce ta zaunar da ita lafiya kuma ita ce ci gaba da rike ta a gidan miji saboda da bata san wannan matsalar mijin ba da mijin zai iya yaga mata kima da yawan waɗanda muka san sirrin kansu sanin sirrin yana mana katanga ya hana su yi mana wulakanci ko tozarta mu da yawan wanda ka san raunin sa ya yi ka boye raunin baka tozarta shi ba yana iya zama sirrin ka wallahi da yawan mata da suke kama mazansu da wani abu bai kamata ba kuma ta itozarta ta ita da abu wallahi yana zaman mata siriki kuma ya zama cikin kunya to matsala bata a gari sanin gari bata a gari sanin gari wata ran in baka bata ba inda ka sani sanda ka bata ba zaka taba sanin sa ba so da haka ma'aurata mu saukar da kanmu kafin mu da awar ma abu shine matsala to mu fara tsayawa mi masa kallon tsanaki kin wannan abun wata ribar zan samu a cikin sa wallahi duk waɗanda suka samu daukaka a mafi yawan lokaci suna samun daukaka ne a cikin matsala yanzu idan ba jahili ya za a gane ilimin malami ka fahimci abun nan yanzu wani sai abinci ya tsada yake yin kuɗi
2: sosai na akai lokaci
1: shi yasa ka masu azanci mata ina ga ya musu kina ji ina ga ya musu nace wallahi wata tana kuka akan namiji masifaffe ko namiji mai saurin fushi ko namiji mai yawan fada ko namiji mai kaza nace nagari na kuwa fa mugu sai mai shi in kika sa a kece ta farko kika sami mai kaushin hali lafiya lau labi sun gama kafiwa za ta iya hakurin zama da shi sai ke mugu sai mai shi amma kika sami mai faran-faran irin su dini kowa dalin zaka ga nan da sai kiga rububin sa aiki da kyar yake kufcewa wadan an kama miki shi amma a samu wanda za a ce mai kamshin halin nan mai kaza saboda haka kada mu dinga daukan komai a matsayin matsala abin da yasa nayi wannan wonin nayi kashe ni shine al'ummar mu bata iya warware matsala ba tunzira tunzirarre ta iya ka gwada yau da zaka zama shiri-shiri wallahi kan damuna ta fita mutun ya karasa karasawa a unguwar su za a fara zaburar sa a unguwar su za a karasa haukata shi to haka in kana cikin matsala shekarar ki 50 in kika shiga matsalar gidan aure kika yadda matsala ce kika shiga damuwa zaki dawo gidanku ki zama damuwa a gidanku kanwaki ai shekara 15 ta dinga sa magana a magana auren ki ta dinga fadar ra'ayinta saboda kin maida rayuwar taki ta zama free to attack kowa ya shigo so lokacin da matsala ta taso ku fara identifying ma a warware wannan matsala ce na biyu to ya zan ci ribar ta ta ina zan gangara in ci ribar wannan matsalar yadda na taɓa faɗa maza da yawa sukan kirkiri faɗa da sunan matsala domin menene domin su hana matansu jin daɗin wani abin da suke son jin daɗi akwai matar da muka taɓa magana da ita wato da ke gogaggiya ce ta ce wallahi in mijinta yakan karanci kuɗi a gurinta ba ita kaɗai ce kuma a gun mijin ba sai ya ranci kuɗi ko ya barta ta kashe kuɗi a gidan ya ce in ta gano kuɗin nan sun kusa lima ta ce sai ta ƙirƙiri faɗa ta yi wani abu da za ta fusata shi in ya fusata zai fita korance zai ya zo ya biya ta kuɗi wai shi ga ƙwaro kuɗi ne a watso mata ba ta ce in na karɓe da safe sai zai tashi ina yi mata tausa mu shirya mata bai san waya ce wannan abin sai Allah ya tambaye ki to yawanci haka ake in ma an samu matsala sai ka ga a matsalan nan ina ne mafita ta a ciki wallahi akwai mafita
2: sosai
1: mun taɓa ba da labari a wani ɗaya daga cikin shirye-shiryenmu fashi aka je aka yi bankuna wai manajan ya gigice wannan ya gigice rijiyar manaja manaja yana zuwa ya ce mai yana gigicewa kuɗin da muka ɓatar miliyan kaza ba nan za su shiga ba yanzu kawai suka yi report suka shigar da wannan kuɗin matsala ce amma sai ya ga kofa ya ce sai mu ebi wasu ma sai a haɗa kuma abin nan to duk wannan abubuwan ba su muke so mu kai gare su ba amma ki gane rauni da bayyanar mugun ɗabi'a namijinki zai iya zama Allah ne ya haska miki da yake riƙe gurin rauninsa ku ci gaba da tafiya
3: idan bai raunin nan ba wallahi ba za ki iya ba wani ya hana ki abinci kina iya sayo kanki abinci wannan katanga ce Allah ya baki dan ki zauna da shi wata tazo kaza kaza kaza kaza kada kai saurin ruling out ka kore ta wannan raunin mai yiwa da shi zaka samu ka rike ta gogaggun mata wallahi identifying suke zama suke su iya aikin da zafi sai sun gano raunin ka dan da shi ne suke zaune wallahi sai sun tuhumo shi mata ta daya ta bi ta uku wallahi in ka cire ta daya ka cire ta bi mafi yawan ta uku ta hudu tana kama mijinta ne da raunin sa wata kuka za ta dinga yima akan wata bukata ko ta auratayya ko ta me in ya gamfi yana da rauni sai ya dinga cika shi raunin da wani abu sai zama in ta dauko magana kan ta ce ya karasa kada aje gurin wancan raunin Allah subhanahu wataala muke roko ya datar da mu muna lallashi ga masoya ga ma'aurata ga duk wanda yake rayuwa ba dukan mummunan abu ne karshen sa yake zama mummuna ba ba dukan jaraba ce karkashin ta yake zama azaba ba Allah yana jaraba mu ne domin mu koyi darasi domin mu samu abin da zamu ba yana jaraba mu ne domin ya alaftar da mu ba miwa Allah komai ba kuma Allah baya ci shi da riba a cikin alaftar da mu so mu koyi darasin cikin jarabawa mu aji shi kuma wahalhalin ciki Allah muke roƙo ya datar da mu sati mai zuwa insha Allah za mu dora akai
4: ina jin ka da irin makamanci amsar da ka bayar yau zai ina jin ka a live wata tana tambayar za a sa ayyanta a makaranta sai kuma dai makarantar
3: ba ta san makaranta
4: wani tambari na daban sai to in ke ce zai sa a makaranta ya
3: ta gagari ne wallahi wani bai niyyar sa yaran a makaranta sai ya dauko mara kyau in ke kuma da in kudin ki yi ga mai kudi sai ki fusata ki ce zaki sa su sai ya fita yana munna kin dauke wannan
4: wani
3: ke saka ba ko da yaushe ne ake daukan ta gagari irin wannan wai ka wuce gaba ba wadaran kaga mutum wallahi ba shi yanzu a gida duk gidan da kaje ana yabon wata ku ana yabon wani wallahi wani ne yasa a yabo wancan din
4: kare da gaske
3: in kai ana yabon wani akwai yin sallah akan lokaci akwai mara sallah a gida
4: kare in aka samu mai hidima kuma akwai mara daukan hidima
3: yasa ake cewa bizidduha ta tabayyana al-ashiya bizidduha ta tabayyana al-ashiya yawanci da kishiyar abu ne wani abin yake bayyana idan baka samu kishiyar abu ba idan baka samu kishiyar abu ba kai ba za a gane nakan ba shi yasa lokacin da wataran wani kishin ya fito sai ka gode wa Allah Allah ne yake so ya daukaka darajarka sai ya bambanta ka da shauran idan ba a samu inda za a bambanta ka da su ba kai ma ga magarin za ka shiga Allah subhanahu wataala muke roko ya datar da mu dan gani da topic din da muke kai mun yi magana akan kwarangwama mun yi magana akan yanzu wanda muke cewa mu'allaq mace ko namiji mun faɗi internal causes da suke jawa mace ta zama mu'allaqa a gun mijinta wanda misali da muka ba alam ne na sallah na ga manaja ka dauka waye kuwa irin taka ce
4: ga karshen wata ne dama
3: ka dauka waye kuwa irin taka ce
4: karshen wata
3: kin ji to ita manaja Fatima ta ce a san wata na ta
4: a karshen wata ne yau
3: Fatima ya shirye shiryen tafiya Abuja da ke a ciki ko kiwa ba a sa giwa da ke na ticket din nan dan Allah so sai muka dawo yanzu muka ce za mu fadi external causes internal causes su ne wanda muka fada abubuwan da kai kake yi a dabi'arka sai ya sa a kyankyame ka amma muka ce idan komai normal babu dalilin da namiji zai kaurace wa mace idan komai normal babu dalilin da mace za ta kaurace wa namiji ruwa baya dami banza ruwa baya dami banza to idan abin ya faru muka ce a bude ido a kalli bangarori da yawa bangaren farko da ya kamata a fi kalla shine bangaren kanka duk wanda ya ma mummunan mu'amala dini kanka zarge shi ka fara kallon kanka me yasa wane ya min kaza me yasa wani dattijo baba Alili muke ce masa har mun wuce ni da wani abokina ma Nure ce da Allah mu zo mana muka zauna irin yana sanyin murya da saukin hali yace da Allah tambaya zai mana wai me aka gani a jikinsa ake ce masa baba ya ba mu kwatance da wata mai kosa yace kaga mataccen ta fi haifan ko ta girma amma wai baba take ce mu ce na da shakiyanci ne sai na je kasuwar kauye ce wallahi yaro yana zaune wani fa ya girman ko zai sa'a ne wai ya tashi ya ce baba zauna shine shi tambayar da yake da Allah wani irin ya mutse waye a wani irin mumunan yanayi ake ganin sa ake ci wasu ba to shine hankali sanda aka yi maka wani abu da baka makamance shi ba baka kamace wannan abun ba kada ka take in ci personal in the first place ka fara kallon kanka Shehu Jaya ya je taro aka hana shi shiga sai kalli kanshi sai koma gida sai ya shiga alfarma da yazo sai aka bude mishi hanya da ya tsaya ya ce

0: kayi sai dai duniya ba yar alƙawari bace kamar Allah Allah ne in ka kyautata kyautata zaka gani idan ka muna na man ya amal misqala zarratin khairan sharran yara so amma ita rayuwar duniya wata ran zai zama kayi komai din a cikin dedan ka za a dauko abin da za a yi ma mummunan hukunci a ciki da ake wa mata kirari cewa dadi baya zaunar da su wahala bata koren su a cikin towa dadin za ta dauko gabar da za ta dane ka nan muka taba tattauna da kai wata tace wa mijinta ya cika kyautata mata ya canja ne mata alherai kawarta ta ce wallahi mai yiwa kishi ya zai miki alherin sa ne ya bude kofar wata fitina
1: yanda da baya mata da shiru za
0: da an zauna lafiya kenan su wannan shine su wannan
1: biya mata makama
0: ga wace akai biya
1: wallahi ba za ta ji ba so kake na tafi ka karo
0: ki eh wai ta karo ki Allah ya tuwa kai ina
1: maka guda ba
0: mental issue kenan aljununu fununu
1: ita ma dai kwail din nata
0: ah wannan bata da kwail ba maka ji wani bai ce wai wai baka wai take mishi kuri baka da guri a zuciyata ni ka zaka ta gama masifa ya ce to sana akan ki wantin da empty ne Allahu akbar
1: duniya
0: din da ba kwakwalwa to lallai dole sai mun kalla to amma in mun zo kallan nan sai mun bude idan mu ba duka abu ne external yake zama purely external din ba akwai abubuwan da dabi'ar mutunci kai kuma kai ne ka kasa dabi'antar dabi'ar sai kai mata sai ka mai da dabi'ar ta zama cutarwa a gare ka wani mawaki yake waka a cikin baitocin wakarsa sai yake cewa idza anta karramtal karimi tamlakuhu in ka mutunta dan mutunci sai ka mallake shi in ka mutunta mutumin banza ta marrada sai ya kababa da nuna isa ya keta ka to daga cikin external shine da zamu fara kalla dabi'un abokin mu'amalan mu shi yasa nace yana da alaka da internal duk dabaru da aka koya miki na zama da miji da wa'anda kika iya da wa'anda kika yi imagine da wa'anda kika ji a labarai da wa'anda ma a lokacin kika san su kada ki fara applying din su akan mijinki zai iya tusguno mummunar dabi'a sa boyayya da yawan mutane in suka dauke ka for granted ka shiga uku akwai wa'anda ana zama da su ne in kana da barazana in ba barazana aka raina ka aka gano zallar samun ka misali kenan sai a yanzu misali daga cikin external na farko na bangaren maza da zamu fada sai ka zo dan jin dadi kana ta ai kaza dalin dalin duk ta san albashin ka ta san samun ka ta san kare ta san ba abin da zaka iya kana da barazana ka ce zaka kara aure ce za ta ka dade baka kara ba ta san fa a negative ka ci me ake ce quick loan na banki ka ci wai ka ci aka da pus to kima ka da kwarjinin ta tsare da Allah
1: kullun ya gante ta na bashin banki da yace
0: lokacin okay sanda zai aure ta ko
1: wallahi shi ma wai anya malam ba dini yake
0: wallahi akwai wace kuma in ka
1: kanta ai muri ga ba wuya fa muke dinka
0: yanzu ma abin da zamu yi mun daina dinkin kawai fallan shadda zamu dinga wallowa wanda tayi wadde dai ya dauka ya yanka shi ya kai wa telan ba ko dai mu daina dinkin mu dinga yankan
1: mu dai ci gaba haka ai
0: a ci gaba to mun koma zance
1: abuwan tunda su babban ya su ko sun mana stamping ai shikenan mu
0: ta ka tuna mun tafiyar mu udul ko wai ango muka je ta ya mun na an yi walima ya tashi ya ce to alhamdulillahi kan zama babban ya ne aure ya ce amma ina kan boda to mun koma zance to da akwai abin da idan da rashin sanin can sai ka nuna wa matar ka weak point din ta tagar ce to sai ya sa ta raina ka external ne raina ka tai ba dan kai laifin komai ba ba dan ka kirkiri komai ba ba dan ka bata komai ba kawai ta zama ta banza ce ta zama maka external problem ne saboda baka kiwaci dabi'unta ba sai ka daukaka darajarta duk abin da ka bawa abin da ya wuce shi to ka cuce shi duk abin da ka zuba min shi abin da ya wuce shi to ka cuce shi ka so kai ya zama nagari shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana da arzikin komai duka a gurin sa yace amma wa mai nazzulu baya saukar da komai illa bi qadarin sai gurgudan yadda hankalin mutane zai karba aka ce an saukar da alqur'ani ba jumlatun wahida ba guda ɗaya ba aka ce linusabbit bihi fuadak

0: domin a saka nutsuwa a saka komai a saka nutsuwa a saka wannan a jikin a saka nutsuwa a zuciya zama sakon da ake so akai an kai shi mafi yawan lokaci kenan saboda haka daga cikin abin da yake kunno external wanda muka ce external yawanci yana kunnuwa ne external dalilai dalilai na waje da suke sawa mace ta kaurace wa namiji ko namiji ya kaurace wa mace mafi yawan su suna faruwa ne ta dalilin aikin shi namijin ko ta dalilin aikin mace zamu dinga tafiya da bibbiyan namiji yawanci shine fadar sir daga wacce baka kiwaci tunanin ta ba tana zaune ta gari ce ta Allah ce kuma ba za ta kaurace ba za ta tozarta ka ba amma sai ka sanar da ita sirrukan da za su hana ta yi maka biyayya za ta kasa yi maka biyayya shi yasa ka aka tausaya Fir'auna da aka tura ma Annabi Musa Allah ya ce wa qulalahu qawlan kai miki magana ku miki magana mai taushi saboda me yana ganin shi ya raina Annabi Musa Annabi Musa yayi kaza yayi kaza annabi kuma a ce shi zai zo min da shari'a haka ya fada alam nu rabbika fina walida ba mu raine ka karami bane to idan ashe akwai bayanan da in wani ya sani akan ka zai masa wahala zai masa kunci zai samu rashin sauki gurin yayi maka biyayya to da haka maza da yawa sai an ki mu gane wannan sai ka kiwace hankalin abokiyar zaman ka kafin ka saki sirrukan ka
1: wani sa'in soyayya ce take shi
0: shi yasa muke tattaunawa wallahi sun iya kuma sun iya lallashi sun iya lallashi duk sai su lallashi ka wallahi ka je ka fadi duk abin da baka yi ya fada ba
1: wancan makon magana da muke wancan makon zaka ga lokacin da sore yake son budurwa duk wanda yake kin sa a danginta sai ta in tai aure sai ta lissafa ma
0: wallahi sai ta ga
1: kaga kawuwa ne ba a san ransa kawuwa ne ba a san ransa aka baka ba
0: wallahi
1: kaga ina lokacin da muka je gidan yayo
0: baka ga tai kaza ba
1: kar in fadi suna
0: kai ma ka ce kaka ba yawanci
1: kaza da kaza ai duk sai Allah safu ma wadanda ba sa kaunar ka
0: haka
1: kai kuma da kararan duk wanda yazo gidan kai ka dinga ce ma
0: namiji ma yana wannan zai ci wallahi baban mu ta hanan aure ki baban mu ta ce kaza ta ce akan
1: ki amma ki bari zan shawo kan
0: eh
1: na dai ga mata
0: ita kaga daga nan ta gane ga makiyar ta daya
1: kare to gaskiya mallam kusan shirin namu ne ni na dauke shi na musamman ne dama kullun ina fada shirin mu na musamman abin da yasa ya taba wata gaba da dole kokwallon mu sai ta zama ita take rinjayar zuciyar mu da
0: a gurin mu'amala
1: a gurin mu'amala saboda mu'amala muke gaba gadi ba ma kallon ciwo a cikin mu'amala sai mun sanya wayo da fahimta
0: da aiki da hankali
1: saboda wani sai rashin fahimtar mutum shi zai jawo kafara akwai wanda ya faru na taba ba da labari anan yayi aiki matarsa tana ta korafi ita ta kasa samun nutsuwa a gurin sa ashe akan magana albashi ne kawai yana zuwa ya samu wani dattijo yace ka ga mata albashin ka za ta saurara ma ana yin albashi kawai sai yace to kin gani nawa kike gani kaza ne sai dau ATM card din ya bata da ya dau ATM card ya bata ana zuwa sai aka ce gas ya kare sai yace a dauka ATM yana gurin ki yaya ta
0: kaza kaza kaza kaza akai tai
1: kawata wallahi kaga fati
0: akai tai
1: kaga da tayo ta kamun bari
0: kuma sai da fati zaka wada
1: sai da fati ai kaga abin da yasa hakan ya fi sauki kar wata ce sai da ita nake wallahi kanin dan yatta zai yi aure kuma za ta bashi gudunma dauki a ciki pampers ya kare dauki a ciki wata rana kawai ana zo ne shinkafa fita kare ce dauki a ciki wata ko 15 biwa a me za a dauka duk kudin fa sun kare ce to alhamdulillahi
0: yanzu sai ki gani
1: kin ga dani ne yau
0: shi da har yanzu ba su kare ba
1: sha shi daga wata
0: sanar mai isan ce sun kare ba
1: amma dani kika bari yanzu ko na transportation ba dauka ba na zuwa gurin aiki to kaga akalla wani sa'in makusantan mu su ma suna taka rawa kai da matar ka baka karance ta ba amma wani ne zai ce ma ai mata kaza ake musu
0: haka
1: sai kuma ka dauka ba tare da ka je
0: ka kiwace ta ka ba kaga yanzu wata ta ga wannan albashin an zauna lafiya wato wallahi in ta gani shikenan ka bude kofar raini da wulakanci har ku koma ga Allah
1: sosai
0: na in ta tashi magana ta ce mutsiyati nawa ne albashin nawa ne albashin naka Allah ne yake rike da mu nawa ne albashin naka kisa akai da ku a addini kai saken zance gurin mu'amala da mace saboda kada kai corrupting kwakwalwarta ta zo ta kasa ma biyayya kai saken zance da dabaru kada kai corruptin kwakwalwarta ta kasa ma biyayya so likewise yadda malam dini yake ga sorry ya hakuri manager yadda manager ya fada dazu su ma bangaren mata shi yasa anti zamu tafi da bangarorin haka ita ma lokacin mu'amala din nan mace ba ta iya rike sirri na wasu sirrukan da take suke da tasiri ko za su iya samun negative impact a alakar ta da mijinta yadda ya fada tana iya gaya mata baban mu ba ta son ka baban mu ma yace kaza shi ya kawo ni fi zai a auren shi kuma a lokacin kina ganin kamar baban ku kike fada da ke da baban ku a gurin su abu ɗaya ne kuma in ya tashi rama duka a kusa zai rama duka ke kanki zai rama dukan baban ku kuma ke ba za ki iya cire baban ku daga cikin harkar ki ba zai yu ba zaki buƙace shi amma kuma guzurin da kika dauka zaki tafiya da shi shine mahaifa su kuma kin zuba guba a guzurin sanda wancan da yake baki abinci ya dai da abinci guzurin ki in kika wayo zaki ganshi a lalace wataran kuma mijinki zai dinga ganin ki mai dauke da guba ko yaya abi ya faru sai ya dinga relating din sa da wancan magana da kika faɗa sai kiga kaushin mu'amala ya shiga tsakanin sa da iyayenki sai kiga yana iya tozarta ki wani either of the two ko dan jin haushin wancan wani kuma dan ba yadda zaki ya san ayya kuke da iyayen wata ta dauko sirri ta faɗa wallahi gidan mu baban mu cewa take kaza baban mu ce take kaga baban mu baya komo ta sai duk kin fade to baki kiwaci kuma hankalin sa ba sai kiga an fara tafiya baki da gashi aka ba wai gashi irin wannan na kitso ba lanta kice ai sayin attachment gashi ba calculation sai da ba gashi in an ce mutum mara gashi ba kima ba ido ba kwalli kin dai duk kin wanke kin yi furfura idan sa shi yasa nakan gaya mata a wannan gabar da fadar sirri da nabi da zamu tafi shine daukan decision kada ki taba yadda ki yanke ke da wanda zai aure ki ko ke da mijinki ko me ya baki zabi ko me ya zo da shi muhimmi ki gaya mato zaki gaya gidanku zai ce waye a gidan nan a hakan dai ba a hanya ka auren ba zan gaya gidanmu inji to la'in rainin hankali ya zo shi zai ce ba sai kin gaya musu ba shi wata gidoga in yazo da ita ne dan yaga ke kadai ci
1: amma in ya san kina da matalla
0: da tirke to amma dai kafin mu shigo wannan wanda zamu tsaya akan sa yau daga cikin external shine muka ce dukan external causes da zai sa abokin mu'amala ya tuzarta abokin mu'amala yana faruwa ne da sanin abokin mu'amala wata ran kai kake kunno shi wa man lam yukarrim nafsahu la yukarrami haka ma fi iya magana suka faɗa wanda duk bai ja labule ba ba za a ja mishi labule ba wanda bai kiyaye ba so dole sai mun yi taka dandan mun gane kafin ka saka abu ka saka glass ka kalluwa zaka ba wannan abu Allah subhanahu wataala yana zabar annabawa ko amma da kansa yace ya san inda yake san annabtarsa wallahi alauku ya alamu haisu ya ja'ala risalati
1: shi mun canje lokacin
0: to haka to amma ya albarka ai tun da yau na daban ne ko malam ya ci kudin kida eh wai na daban ne ai ba fatawa akan wannan wani ustaz wani ce ga wannan
1: kuma shine na karshe
0: an ce ka sha sigari ustaz ya ce na dai ci dabino eh amma zai karu kudin amma ya ci dabino kuma ya zauna da wani ga fatima
1: saboda gara mu dan bude layukan waya
0: okay za a bude
1: musamman wannan gabar dai ayi hakuri in Allah da sati mai zuwa zamu dora ta mala.
0: Au kana nan baka tafi Abuja ba?
1: Ai ko na tafi muna nan.
0: Fatima.
1: Eh? Malam.
0: Manager.
1: Muna nan tare da masu saurari. Ai ba zan ban masu saurari.
0: Can ma ai wasu ne.
1: Ma tare dai zamu tafi.
0: Dan Allah ni godan da nake ke da Allah. Return ticket. Yau auke ma har da ke. To ni wajin da ke gaskiya na kawo dai kima da ke za a ku.
1: Fatima.
0: Da ita za a? Za a da ita?
1: Da ita za a
0: ba. Yawwa, Usha fa.
1: A Usha ai wannan ne.
0: A gidan gaban jirgi? Gidan jirgi akwai gidan gaba?
1: Eh, VIP ba.
0: Okay, to VIP kenan. Mu je tambayar mu.
1: Assalamu alaikum.
2: Ta
1: shura ta Google.
0: Jabbama.
1: Jam kalau.
2: Amin.
0: Kau pemurna, ya bukan untuk aku malam hari ini.
2: Allah ubangiji ya sa mu albarka Allah ubangiji ya sa ka da alkhairi alkhairi
1: ka tuna mu ina sani ina sani yadda ka bani ka tuna mu
3: ina mu na wayan fili
2: Temin di kalam sa abun nasan da kai ga Abuja sai kugo Abuja temin di kalam alam
1: ni magana magana saniya ta nake ma magana
2: da mun na da Abuja ita ke buga mutana
1: to muna godiya assalamu alaikum a gurguje wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: kana ba ni buwar ka da yara
1: to muna godiya
2: sunanan ta Ali Muhammad Gordon
1: Mujahid muna tare da kai.
2: Allah ya yi ya saka muku da alkhairi. Wallahi tuni da aka ba da kuma wata ya kuma ya tare da mai yace mun magana akan yaya shiga dan gadan adam.
1: Yana nan ba za mu daina ba insha Allah.
2: Alhamdulillah ni bai yi mai duk da muka shiga ciki dan wata tarata da kuɗe mun kusa ta harka ni mallan Allah wani ya saka da alkhairi.
3: Amin ya ya.
2: Ali Muhammad Gordon da bai dik.
1: Amin amin. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum assalam warahmatullahi
2: to kai sai bana jin ku amma ku sani na
1: muna jin ka
2: Allah ubangiji ya saka alkhairi wato malam musamman idan nazo gaba nan da shi kansa razar yi magana game da wannan bar ATM din nan to babu shakka waje ko ina ba yanzu na kaina sai ta gaya na aka gaya na kace mu to baka ji abin da da malam yace ba dole wannan abu za ka riga ba wannan kuɗi to fata mu dai Allah ubangiji ya saka mu Allah kuma ya tabbata da alkhairi mu ya ji mun kuma ta
3: A dangane da ba da ATM daya kai daya dangane da ba da ATM labari dini ya bayar labari dini ya bayar shawaran
1: mu ma za ku dinga ba rai
3: a ni fa ba ni na fada ba ni ma ina da ATM din kuma ina da gida gara in warware maganar
1: nan wannan aladin
3: da kai kafi hayaniya wallahi ka tsaya a warware maganar nan ku kula zancen gaskiya shine guda daya a sakon da zamu bayar a minti daya shine
1: na minti daya ya rage
3: ba yawa kowane abu da Allah ya tsara Fir'auna ya tambaye Annabi Musa wai waye ubangijin ku shine yace ubangiji ne da a da kullu shay'in khalqahu thumma hada ya ba kowace halitta a irin halittarta sannan kuma ya shiryar da ita ma'anar sakon anan shine mata ku gane daukan dawainiya da gudanarwa na gida Allah bai dora muku ba ba lallai ya sa wisdom idan kun jagoranta kada ku damu matsayin da Allah ya ba mata in akai zube ban ƙwariya ta a gidan aure wallahi yafi na maza sun fi maza riba sun fi maza matsayi wanda yafi kusa da gudanarwa su suke daukan ciki su yi raino sai sabo da yaya wataran uba sai ta nun uwa zai mu'amala da yaya so da haka kada ku ga wancan matsayi da aka bashi na gudanarwa cewar wai in ku sai kun shiga nazartarwa sannan za ku zauna lafiya da yawa lokaci in mata suka shiga wallahi duk daukakan mace in mijinta ya mutu ana ganewa a gidan da ba miji wallahi duk iya tsayuwar ta kuma saboda haka kada ku yadda sai kun oba takin za ku zauna lafiya in kika fara da karbar ATM wallahi wata ran sai dai ban miki empty ke zaki nemo ai ATM din ba dolo bane sai an zuba mar ko to wata ran kina da shi
1: mallan gwari wanda ya ci loan din banki ana ma'ala take kwashe kudi
3: shi na ga maka to idan kika fara da ATM wallahi wata ran zai baki empty ATM ya barki empty kuma ki wuki kamar batacciyar akuya ki bar kowa da nauyin sa kada ran kada han kada mai gani ya taka makaho kowa yayi abin sa Allah muke roƙo ya datar da mu subhanaka allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
1: to masha Allah masu saurari a duba da yanayi na lokaci ayi hakuri za mu daga aya mubarak yana ta daga mana
3: ya ce mu tashi
1: mubarak ya ce
3: mubarak ba daga kafa
1: Musa da titi
3: na mubarak yana mai magiya shi ma Abuja nan an sa shi alif
1: mubarak ai ba ma haka da shi Musa da titi na ga sakonka ina godiya Allah ya bar zumunci Aminu Musa
3: kaje ita ce shi ta kwace
1: wa legend sa da Tirimi kai ma fatan
3: Amerika
1: kuma na godiya Abdullahi Reza bana je za da dukkan wadanda suka turo sakon su muna godiya Allah ya bar zumunci madadin mallam Abdulkadir Alhamad malami a jami'ar ilimi ta tarayya da kinan jahar Kano wato Yusuf Mai Tamasile University da kuma Fatima Yunusa Musa da ta yi aikin safi sai kuma Mubarak Hamza Adan da zai karbe ta daidai wannan lokaci da Usman Ibrahim Datti Aishu Garba Shika dukkan
3: su Fatima wata Musa
1: da kuma
3: Fatima Fatima Musa ce Fatima Fatima M Square
1: engineer Najib nake muku fatan alkhairi insha Allah sati mai zuwa zamu dora bi iznillahi mala
3: Okay ana nan
1: zamu
3: yi anan zamu kuwa Abuja a ina zamu
1: daman
3: Waliwa tana yawa to PA ta fada
1: idan muka sa a can ai kage yanzu ba anan muke ba mu kai can
3: eh
1: to kage yanzu muka koma can muka yi maka kana ai
3: dadda mai gana shikenan
1: kalmar ka ta karshe da kace
3: kada ran kada kada mai gani ya taka maka kawo
1: shikenan
3: maka mai taka
1: insha Allah mun bar ku lafiya

0: Masararo, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin wasu kwakwalwa daga nan tashar Rahama Radio Farincin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM. Tare da ni Kabiru Abubakar Sheshe da yan uwa abokan gabatar da wannan shirin da suka dar da
1: Masararo, assalamu alaikum, sunana
0: da kuma
2: Masararo da hawashin Assalamu alaikum masauraro sunana Kabir Ibrahim Indoya.
3: Assalamu alaikum
2: shugaban madasin da ta na birnin Kano.
3: Yawa assalamu alaikum sunana Muhammadu Usaini Gale Sumaila jahar Kano ta Najeriya. Me sai da kasar da katin zabi sanka me aiki a ma'aikatan lafiya.
0: To
2: an gwamma.
0: Na to alhamdulillah tare da ƴan wani zama du mu gabatar da wannan shiri cikin yardar mai duka. Wala bakar ya zafi ya sanyi ya ruwa duka ko
1: zafi sanyi
0: so aka ba yanayin suna
2: hadin
0: gambiza kenan
1: ka san da safi
0: na
1: kuma ayi ruwa
0: kaga hadarin da ya narko ai baba ai ni ina hanya ma da zuruwan yayyafi ya fara kecewa ko mace aka fara yayyafi tunda aka ce ya kece ruwa ne yau ya sauka ko
2: ya goce
0: ya ko ya ce ya goce ko ya kece an kece da ruwa ko an goce da ruwa
2: ya gurmutsi da hadari
0: ya gurmutsi ko
1: ya
0: gurmutsi da hadari hadarin ya gani eh wato zai kade kenan sai masana suka ce dan hadarin ya doka ka ji guguwa ta taso wai kadewa hadarin zai ko to Allah ya bamu mai albarka. Ga yabanya nan dai ta mika.
1: Yabanya ta mika
0: an fara cin gida ko da wake auto ya yage dan ma duka an fara ci.
1: Suraran ma
0: na agaru gero ya fara zuwa dan kaza shine cin wuri.
1: Shine cin wuri
0: ne to muna godiya a Mubarak Hamza Adam tare da Fatima Yunus Musa da ya karbi dai ko sike haka aikin yake karbi duniya mai karbi
1: karba karba
0: yawa
1: duniya lamma lamma
0: ji wa kenan falalu falsafa
1: da yawa falsafa
0: garewa
2: mallan zai balle
0: ya ma balle
1: amma tarin ya karkai kwaro abaya iyaka ran ne
0: zuwa nan ma akwai fa yan wani suka sauri akwai a dubar gagar tambura tsohon dan zauren nan
1: gaskiya ne
0: sannan kuma gefe da akwai Abba Rumaisa
1: Shehu FKD
0: Shehu FKD
1: dawakin kudu
0: dawakin kudu shi ma bai na cikin zauren nan
1: ko da shi za a fafata ne
0: shi kawai ziyara ya kawo ko kana cikin takara ne ziyara ya kawo yawa ya dan zauna kudai kujerar ne kafin dan shi gombe zuwa ba irin ta rana ya tayo
1: sai da masu sauraro
0: ba yi zuwa kadan zamu ji dan takara
1: gaskiya tunda
0: shi kadai ne har yanzu akan kujera idan Allah ya kawo dan ba kafin ya gama amsa tambayoyinsa to shi kenan idan kuma kar muka gama wannan shiri bai zo to shi kenan shi wannan dan takara
1: ya
0: ci baba hamayya
1: an yi akwai ba wasu yan abubuwa da suke
0: giftawa dan ranar da jidun ma ya shigo amma a makare
1: sifa na yau din nan koda ya zo shi abokin karawar tasa sifa yayi da gaske
0: wato kaga alamar wato alama karfi tana ga mai kiba kenan kuma ya
1: zo shi yanayin shiga kaga ya sa
0: ba ya nada hannu kenan
1: ga ko bakin gugula an sa kaga ba
0: nake ka ganshi ma da ji nake
1: jakumi
0: nake ka ganshi ya shigo da jakumi ne ya da ko zare daga cikin jakumin ya nada
1: ya nada hannu
0: in ce to ko ya shiri ne
1: ko ya garda ya gurin da zifi ya dan bashi
2: yayi bakan
1: ya so ina ga ya sha bakin gogul ne irin to ni fa
0: na shirya
1: da gaske na shigo
2: ga kuma wani hati ne na abin da yake
1: na kungiyarsa
0: to eh na kungiyarsa ba
2: yi ga kasan kamar wancan makon ma da gaba da shi kansa din takara da dai ana tunanin cewa kun tsoro ne ji amma da yazo bayan lokacin sa ya riga ya fita sai ki cewa ai ya so
0: eh
2: ya zo ya same shi ya masa dakkan safa
1: eh ihu bayan
0: hari ihu bayan hari ba
3: dan ban mai jakaki
0: ne dan ban mai jakaki ne inji baba gale shi dan ban mai jakaki ne to muna godiya Mustafa Abokan Lagos ta da Mujibu da Murtala muna godiya mutuka da gaske da kyaututtuka na Alkur'ani da 60 da ake ba mu a cikin wannan shiri akwai Ahmad Isa Usman Tila dogon nama kuma muna godiya matuka da gaske da kyaututtuka da kake ba musamman a wajen fidda gwarzon shekara kan nadin nan yace bana ma insha Allah shi zai ba da su to muna godiya sannan akwai Sahal Lubrikan ta hannun Angu
1: Allahu Akbar
0: Idris Kasim Hausawa dan idi mai Allah
1: ai zai da dare na ganshi bayan magaraba ne shi dan idi wayat wani take ina zuwa a suki
0: wato ai kira
3: kira
1: shi ina zuwa a zuce ka dan zuya mana bai magana
0: sai kumbi sai ma kumbi zaka ya sani ma ko ta samu ne amma kawai shi gida ya kira
1: gida kawai ya kira kunne bakin hakunne Angu Angu
0: alafin ya alheri bare da suka tsawa sawa mun ji mun shaida ranar juma'a
1: ranar juma'a bare da gaske
0: a ran sarato muna fata alheri da dukkanin da suka zo daura aure mun yi musu bangajiya Allah ya saka da alheri amina sannan ai baba mada da kai ba mun ta sabani kana kira na na kiranka kana gurin to muna godiya mu tada gaske da sauran wadanda suka ji ba mu hadu ba suka fata alheri duka muna godiya amina Allah sannan akwai ya daga cikin yan bakwai fa shi ma
1: an daura wurin
0: nashi za a daura dai
1: okay
0: wato mutum mun mai Muhammad Inuwa Shadu kofar waika dai daga cikin yan bakwai ai abin ya zo a ta farko dai to wanda bakwai da abin ina ina ina abin yake ina abin yake
2: ai ka san an ce kamar gida kamar ne sai a ce to
0: yin ci da kamar kai ne ko
2: a to san da ma an ce daga baki gani
0: ake gane zurfin ruwa
2: ai kuma ka ga daga ma ai ya kamata a ce sun yi kaya
0: sun yi kaya sun yi iyo
2: da ma suna shirin ci
1: su babban babban babban mana tebur
0: babban mana tebur ya kamata wallahi
1: Comrade
0: Rulwan Imam
1: ai ya saka maka wani dan biki
0: au to ni ko
1: to da kai da malam Mujibu
0: to fa
1: da Comrade Jamburji ya kamun ziyara can office ya saka maka wani to dan dai kawai dai na riki
2: a ne saki
0: babum da ya saka ba
1: ko wani dan biki yayi maka to da dai zan saki updates
0: to sai ka riki abun
1: ka ji turawa amma dai yana nan zan saki shi gaskiya
0: au za ka saki update
1: din a za ka saki update
0: to babu ruwana ni dai babu ruwana kuma ne wa Sani Bala bundin zango
1: a kalanjiya
0: a kalanjiya barka
1: da dan
0: dini murmushi
1: murmushi
0: Allahu akbar jiya ba yau ba wai ga tuma ta ga
2: kuma ta kudin tsare
0: ta ga kudin tsare ce ta ce ba yau ba to bana Sani Bala bundin zango a kalanjiya muna barka da shigowa Ahmad Abdullahi sallare
1: zamani
0: muna barka da duk akwai Maduku
1: bani tafiya
0: babu wada dan fulani gayawa yan lemo shi ma muna barka da zuwa kamar da zagaye zama da shugaban kasuwa ko CK to za mu so mu ji dan takarawa ke kan kujera
4: bismillahir rahmanir rahim da farko dai sunana Haruna Abdulrahman Nasara ni ne wakilin kungiyar zumunta Zero Tension na zo ne daga garin Geza
0: na'a to insha Allah mu ne ma barka da zuwa a cikin ma cikin kwalla abokin karawa ka bi karasowa kamar da yau kana rana ita yau mun fa ganin ido ba zai hana mu cin
1: kai
0: yawa yadda aka dama
1: aka
0: za sha kai ma da kai ma sauraro za ku yi amma da karshe kai ne da nasara mutukar har muka gama ma tambayar ka bi shigo ba ka amsa tambayar farko bi shigo ba ma sauraro suka amsa ta farko bi shigo ba shikenan an huce shi domin ba a ba mu uzuri ba da uzuri tun ji an ba mu to sai ma mu sanar da kai kai hakuri sai mu daga muku wani lokacin yawa to tambayar ka ta farko Malam Sani ko
4: Haruna
0: Malam Haruna a karin maganganu ne guda biyu za ka yi mana karashi karin magana ta farko take cewa rashin sani wannan tana da makamai da yawa ma'ana tana da gabobi da yawa rashin sani kaza rashin za ka yi mana karashi sai kuma ta bi take cewa makuwa gabri da me yake kara sa wannan karin magana
4: da farko dai rashin sani akwai wanda ake cewa kaza ta kwana akan dani
0: kan dani
4: da kuma rashin sani ya ku dare duhu
0: nawa da kuma rashin sani yasa bako ya sha ruwa
4: ya sha ruwa
0: kuma rashin sani yasa karan bibiye kuru bazawara da kuma rashin sani
4: dai wannan karin magana ne karshen
0: sa na da guriya ka musu wannan makuwa gaburi
4: makuwa gaburi
0: karshe za kai ka musu wancan guda daya makin ka guda daya in ka gara wata za su hadi su zama biyu
4: makuwa gaburi
0: menene
4: yayi barna ya manta wani abu
0: wanda
4: yayi barna
0: kai yasa gida fa ba da wakar da sai mun fita waje lambobin nan
1: masauraro za ku iya kiran mu akan lamba waya kamar haka 0707 977 9394 7 3 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 wa alaikum assalam wa rahmatullah.
5: To kai na tare da Bashir Yusuf Gandirwawa karamar hukumar Manjibu
1: Alam Bash.
5: Na'am.
1: Ka ji tambayar ko?
5: A sai dai abu mun gaskiya ban ni ban na kira.
0: Makuwa gabri, karshen karin magana za ka yi mana.
5: Me aka ce?
0: Makuwa gabri.
5: Makuwa
0: gabri. Eh, karshe.
5: Sannan na bari wani ya
2: ci wani. Na bari.
0: To muna godiya. Ya bari. Gida fa na ga baba wale da nagami to zai ba mu amsa
2: dan gyara ban gani
0: bismillah baba
2: amma ni ne daga din banan dallemu mu kuwa gaba da kwana gidan mama guji
0: to to muna godiya amma kai karshe
1: bare
0: kai tafiya
1: nan ya ci ba ai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
0: Ana cewa makuwa ko dimuwa. Dimuwa gaburi ko makuwa gaburi.
1: Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum assalam, da wa muke tare? Maskani?
5: Assalamu alaikum.
1: Wannan baya ji fa.
0: Malam maskai baya ji.
1: To. Wodi da gani ne ba to malam kwaro bari mu ji sa'a ka. Bismillah.
0: Kada ka jinka ne.
2: Ka ji. Maskani wanke kallai.
0: Malam Muhammad Umar Gomaja. Dimuwa gaburi
5: ya kai kan shi dakin kura
0: to fa to muna godiya dimuwa gaburi ƙara sanin daji ne dimuwa gaburi kuma kuwa gaburi ƙara sanin daji ne to muna godiya ai baka sai daga man sauraro ko
1: man sauraro sai
0: shi ma ba shi sai kuma mu dawo
1: ga ba su tambaye su wannan na da zan yi gida
0: to
1: ga wannan sabo alon kwaru da yanzu zan karya maka
0: kuma mai ofin sa
2: riga na mun da hanya
1: assalamu alaikum wa alaikum magana wa alaikum assalam da shangu daga ranu ranu barkan ka dai da tambaye kamalan ka dai
0: karin maganganu ne guda biyu kai ba kai karashi mai gishiri ya ci a shiga ruwa balle kuma me
5: balantana me ya nuna
0: haka yake kai abaka
5: ya buka la abu
0: muna godiya shangu ka doke su ba shangu
1: shangu
2: yana da dama
1: ka yi ku daga shangu ba ka koma shago ba kuwa
0: gaskiya kan shangu to me gishiri ba ci a shiga ruwa bare me yalo
1: gaskiya
0: to
1: gaskiya don da shi
0: sai malam
1: to malam ya tambaya ta farko
2: Haruna Abdurrahman
1: malam Haruna Abdurrahman Nasara
0: ah Nasara kake da
1: kai Nasara
0: Nasara din da ya kora abokin karawa ai kaga Nasara ka ba makara din babare ya bare ya ce
1: to barin sa kaina kasa saboda ni in kana kallo na da glass din ne
4: razana glass din kuma razana kai ciwon ido nake ne laura ce da sa
1: Allah ya kara sauki Allah ya kara sauki ga wani ga tambayar ka muke so ka fada mana menene tutsiyar kare sannan kuma menene karan karma menene tutsiyar kare
4: babban magana tutsiyar kare da kuma karan karma
1: tutsiyar
4: kare
0: wa dubai da su ne
4: gaskiya
0: ba ni
1: na da dai ba
4: ko dai gaskiya ban da ko dai ba ko dai gaskiya
0: a ba da ko dai bai da bai da kai to bai da kai
1: kana da dai
4: kuma ba zabi ko
1: a ba da
0: to ni kace baka da karan karma kuma ba zaka tafi ba kace karan dai mun san baka da shi
4: a sa ba dabowa
0: baba gari sai baba sai ko wajin zam
3: eh
0: mun da baba
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammadu Hussein Gala Tumaila. Wannan karan karma din abin nan ne siyayi ne. Wannan ganyen itacen da ake na an rame igiyar rama wannan abin da za a yar. To ɗaya kenan. Na biyu kuma wanne ne ɗayan?
1: Tutsiyar kare.
3: Tutsiyar kare idan haƙori biyu ya fito a guri ɗaya. Sunan su tutsiyar kare.
0: Daya zo ya danno
3: haƙori idan haƙori ya fito kusa da wani haƙorin shine tutsiyar kare
0: haka yake baba gala amma sai karan karma wata ma'ana ce ka ƙaro kaga mun samu ƙari banda wannan ma akwai wata ko
1: gaskiya ne tunda muna bangaren sassan jikin dan adam
0: gaskiya ne baba kana mu shiga waje ko mu ji babban da zai kara mana Allah gwar ga wani ya shi
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
5: barakatuh
0: wa alaikum assalam wa
5: rahmatullahi
0: wa barakatuh ba
5: kana biyu ba ne kuna jina amsa ba kuka fata alheri
0: to muna gode
5: amin kuma alheri
1: kuma ya san amsa
0: lokan ce ya fadi mun muna jin sarraɗau
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
5: kike san wani da karbe da wani
2: to karo na
1: ka rike wuta fa
5: na karan karma ako ti an ka kusuwa anan ne kake tafi da kai ka baya baya
1: kai ma kana da shuku
5: wani an ka kusuwa ne da ni
1: kai ma kana da shuko
0: an baka da tutsiyar kare
5: a wanda ka je
1: to kun yi wani wanda kai da mala haruna ko in ce 2-1
0: masha Allah to muna godiya to ka ji karan karma mana baka ba kai karin bayani
4: karan karma tutsiyar kare
1: na'am
4: sai na ji tutsiyar kare
1: yauwa haƙori ne yake zuwa ya goya wani haƙorin a gefen sa yake ga kamar guda biyu ne ɗaya goya ɗaya shine tutsiyar kare
2: kamar namu kenan
0: kamar naka dai
2: duk da mare goro
1: shi kuma karan karma kasusuwan baya kamar yanda wannan ya faɗa wanda suke zuwa su haɗu da kashin kirji su ake kira da karan karma wannan ya fi su ko
4: akwai su ai dai duk wannan akwai su akwai karan karma
0: Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka shigowa.
5: A kabiru.
0: Kwana biyu.
5: Ba ba.
0: Baka ji mu kai ma?
5: Bari na ji mu.
0: To kana
1: to shi ma baya ji.
0: Ba ji mu sosai. Ka san yene Muhammad Ahmad Jakara. Muskwani ka san yene damuna ne.
1: Gaskiya.
0: Ya goyi
4: tok din yawo yake.
0: Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Muhammad Aminu kai kana jin mu?
5: Ai ina tare da ku.
0: To.
5: Amma ta radio.
0: Na'am ta radio?
5: Eh ta wayar ba na jin ku. Sai ina amfani da amma radio.
0: Ah, baka jin mu kai ma ta waya?
5: Baka jin ku.
0: To, akwai dalili kenan. Gaskiya.
5: Eh an yi ne an yi ne
0: akwai dalili. To
1: to ga tambayar Kamala Muhammad Amin
0: kafin injiniya zo ya ka tallafi in daga nan ne ga abokar Mallam Abubakar zai baka
1: wai dinda muna dai cikin sassan jikin dan Adam din muke so ka fada mana menene dan bubu da kuma sharaba
5: dan bubu ai dan bubu shine me zance agara akuma tsadiya daidai bayan sau zuwa tafin kafa
1: zuwa tafin kafa daga agarar zuwa tafin kafa
0: dan sai a kafa
5: sai
0: dan bubu
1: ya ka sani amma dai kowa gyarawa zaka yi gaskiya amma ka
5: ai tunda naji baba ga yana kelkelawa
2: da alama eh
5: to lokacin sa ba
1: ka ba eh zai mai kai kokari a
2: kana na artabu
1: dai ma ya fada ma ku dai amma da gyara
0: to ga baba ga lanan ga baba wada to baba baba wada me dan bubu
6: dan an ga ne
0: sharaba
6: sharaba
0: to bismillah
6: sai wannan nan taka take ne da bayan guiwa daga kasa ne sharaba
0: bayan guiwa
6: nan ba
1: eh bayan guiwa
6: eh daga kasa
0: ne sharaba daga kasa
1: to
6: ne sharaba ka kai agala
0: to ina kuma kauri an ce bayan guiwa ko ga
6: bayan guiwa
0: to
1: bayan teji
6: eh no ine sharaba
0: to muna godiya baba to baba ga lan zai zo ne
2: alaikum kun ji an yi alola ne
3: alaikum ina na Muhammadu Hussein Gale Sumaila to ai inda ya fada din kuma kusa da nan din ne dai dan bubu wannan wannan din ka gani bayan wato saman agara din ina kaurin nan daga baya nan ne dai dan bubu
1: to sharaba fa
3: ni shine
1: sai muna godiya malam kwaro malam Kabiru karanto ma shafin ne
0: eh karanto to kada nufin da dan bubu da sharaba duka daya ne
1: in ji baba ga ba a da bambanci amma dai duk kusan guri daya suke daya yana sama daya yana kasa
0: dukkanin su a kasan ganalin kafa ane ake samun
1: daga bayan kaurin
0: bayan kafa
1: shi dan bubu shine na saman wancan nama
3: dan bubu
1: shi kuma sharaba kasan sa daga gurin agarar kenan can abin da yake kasa
2: kasan su ma fa in shafin fa ga sakonnin su nan daki kamar yadda wannan sako na fatan alkari ya fito daga Musabaku Musa Hausawa dake can zuwa kenan sai ita ma Aisha mai martaba dala ita ma sakon ta na fatan alkari sai shi ma wannan sako yake cewa muna jin daɗin shirin muna karuwa daga umman Ammar sai ma wannan sakori da ka saddan Isiyaku LRB dake kunna kidin gojuwa shi ma sakon shi ne fatan akai yace da fatan za ku tashi lafiya sai sani kunna Allah ya sa kidin gojuwa shi ma sako ne na fatan alkhairi sai shi ma wannan na karshe da zan dauka yace sharaba wani nama ne a bayan kauri daga Samira garin da kallin su a cikin dandalin namu na sadarwa na WhatsApp
0: to muna godiya to kaji dan bubu da sharaba to zamu dawo gare ku malam
4: Haruna
0: zero tension
4: zaman ta zero tension
0: zaman ta media group ngogu to tambayar ka take cewa muna so ka kawo mana abubuwa guda hudu da ake amfani da su amma fa a gargajiyance wurin karawa girki dandano kaga yanzu a zamani akwai su barkatai ga sunan ba ma san sunayen su ba su muke nema ba na gargajiya wanda tun kafin zuwan waɗannan Bahaushe yana da tsohuwar hanyar sa da yake amfani da waɗannan abubuwa domin su karawa girki dandano ka ji shi cakwai na ba mu guda hudu kashal
4: na farko akwai daddawa
0: da kyau
4: yawwa sannan bayan daddawa akwai kaji wannan suna mai kama da data
0: ai kai ka san shi mu da ba sauraro muke ba
4: sannan akwai manda
0: manda biyu
4: yawwa
0: ka tafi fa wallahi tallahi nake ma uban tafiyar da shi zaka fara amma biyu
4: sannan akwai citta
0: citta kan kai shi ke
4: da eh kan kai shi duk yana ciki to ai tana kara dandano sannan akwai barkono
0: gaskiya duk ban karbe su ba na karbe biyu
4: na'am
0: da dawa da kuma manda ko
4: na'am
0: yawa dan nace ji nake zaka ambato uban tafiyar madugo
1: nan gul din
0: yawa madugo amma ji ba sauraro ga wannan ya
7: shi
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
7: na dare da muntar ke da jogana
1: malam muktar jogana kaji abinda malam kabiru ya tambaya ko wai abinda ke sa girki dan dano amma na gargajiya
7: yawa akwai manda
0: to
7: yawa akwai kanwa
0: kanwa
7: to akwai
0: mangul Now, how can you keep that room? See, she's not a rini. To Mana would you have to carry the
7: seat?
0: Yeah, what a mother. Who
1: can't have a gilkin near Kama? Some point to a boy mother, you is a father gilkin. I do
0: not know who? Topa.
1: I bring it here to butter the chewer by end of that amateur team of a gilkin. So uku iri ɗaya ba tare da tayi kuskure ba misali yanzu ta dafa tuwo miyar kuka yanzu ta ƙara tuwo miyar kuka anjima ta ƙara tuwo miyar kuka da daddare to sai tayi kuskure a ciki
0: to rashin awo ne ko kuka ga
1: haka Allah ya hannun su
0: to maza kuma fa
1: maza shi kuma namiji zai iya maka girki tsawon shekara guda shi da sa zaka duk guraren sai da abinci
0: maza ne
1: ya ga maza ne suke yin girki ba mata ba ta fahimta ba
0: ya iya gida nan ya yin gida suke suna jin ka yanzu mama cikin ne tabbatar da
1: ruwa na
0: amma suna nan za su ja da kai kai hikayar
1: hakai totale
0: hakai hakai ta wani
1: ni ne faɗa ni
0: kai rawi ne ke
1: rawi ne ne
2: ba kai ka tsara ba
1: ba ni na tsara ba to kuma a hankalce ma zaka gani din ai ga guraren manya manyan sayar da abinci
0: gaskiya ne
1: zaka ga ba zaka taba ganin mace ta dafa abinci a
0: gurin sai dai su dinka rabawa sai dai su dinka rabawa
1: yawa sai dai su raba
4: ai har yanzu girkin da zaka yi kai tsaye na miji indai mace ta tafi za ta yi to sai ta fadi sai ta fadi in dai kai zaka yi wannan girkin
0: ban yarda da kai ba
4: kai tsaye
0: dai da akwai su a nan zauren kuma da muhawara muke sai mu hada kowa ya kawo jinsa to amma mu ka san muna balansu inda babu ita a gurin to ni sai a bangaren su da muhawara za mu yi ita ta yi ni da kai ni na bangaren su kai kana bangaren maza
2: na yi ko ana tabawa ne
0: me ba girki
1: girki
0: a yana yi mana ka ba ka yi girki kai
2: ba ka je kai shi ban ana
1: ko kai sai dai ko ka diba
0: to ka san dan dano mamala bakar akwai nama fa
1: ah so sai a ba
2: ne uban tafiya
0: shi ne uban tafiya
1: yawa
0: nama tana iya kara ma da kifi shi ma ai duka yana bada ba wani ba su suka san ba amma duka suna cikin dan dano da kuma irin su mangul din da ka fada da irin su man dadin da ka fada su da dawa dukkanin su to muna godiya dan kuma na waje shi ma ba shi ta su
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to malama Sadiya sani mazan kware amma sai kin daga
0: murya
1: ki
8: kima dai ta radio nake
1: jin eh to daga sautin na'urar ku ne nan kenan waye ki ce
0: ko kuma namu to ga tambayar ki malama Sadiya ke ce kike wakiltar mutanen waje muna so kai wannan ai tambaya ma kwashe ce muna so ki kawo mana abubuwa guda hudu da ake amfani da su a gargajiyance wurin kawar da maiƙo daga kayan amfani
8: to akwai tsaniya
0: daya na karbatini
8: akwai kanwa
0: biyu na karba tini
8: akwai mangun
0: a a
1: shi ma kawar da mai koki a ciki ko a waje
8: akwai toka
0: toka uku
8: to akwai lemon tsani
0: do Allah do annaba ta fara
2: wannan
0: fasadiya
2: ai ta hu kujere
0: ah gurzuwar shekara to ai Mustafa Abubakar Legosta yace bata alqur'ani zifi 60 aje ta takara oi to bana fasadiya ya alqur'ani zifi 60 ke ma yawa to muna godiya
1: da ana raba aira ta bani 30
0: da ana rabawa to kada kake da 60 din aka ashi ne fa to ga shi zata mun raba da 30 ta baka
1: 60 akan mi akan tebur
0: abin da sirri ne kai to a wato shikenan ta doke sai
1: ta doke shi
0: dai kari mun zamu samu kari ga masu sauraro to muna bukata assalamu alaikum wannan wai da shago ne kwana biyu
1: shago
2: ko ya tafi moshi
0: assalamu alaikum
9: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
9: wala haruna barka miki ke gari yar ga da mu insha Allah
0: to wala haruna yar ga ya kungiye da gobe sai Allah
9: haka yake
0: za ka karo mana wasu abubuwan ne na
9: kamar sai ke na
0: abubuwan da yake amfani da su a gargajiyance wajen kawar da maiƙo daga jikin kaya to ya sauka to muna godiya to sauraro kan da yake shafa kan tare da shirin wasa kokolwa da yake zuwa daga nan tashar Rahama Radio Furanci al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Sheshe da ƴan wabo kan gabatar da wannan shiri Abubakar S Sabiu a sukar kasara sarki a suk ta kuma Yahaya Shehu Kwaru hadda Kabiru Ibrahim Yando ya shugaban matasan dattawa na birnin Kano da Malam Sani Bala Bindin Zango a Kalanjiya hadirai baji duriyarsa a cikin zauren ba da Malam Ahmad Abdullahi Sallari da kuma Yahaya a Dugurzu gadar Tambura hadda Malam Muhammad Hussein Gali Sumaila da Madugu Uban Tafiya Baba Wada Dan Fulani Gayawa na yi bawa ƴan lemu da kuma Abba Rumaisa wato Shehu FKD da kuma dan takarar namu Malam Haruna
1: Nasara
0: zero tension
1: zaman ta
0: zero tension muna godiya ga dan uwan Mubarak Hamza Adam dake kan na'ura ta Malam Abubakar muna godiya fa ga dukkanin masu sauraron mu daidai wannan lokaci a dukkanin inda suke a faɗin duniyar nan muna godiya ga masu bugu waya domin su ba da gudunmawa cikin wannan shiri muna godiya mutuka da gaske muna godiya ga masu ba da gudunmawa a shafin mu na WhatsApp muna tare da ku ko da yaushe ƴan uwa abokan gabatar da wannan shiri Shamsu Muhammad Kundila alherin Allah ya kai maka duk inda kake akwai dan uwa Idris Kasim Hausa Angu shi ma fa muna miko sabon gaisuwa ne zamani akwai zamanin sai ke shi yayi akwai Malam Sa'idu Ali mai babban inji nemawa gidan dinya birin
1: na san mako ma da ya shige
0: a
1: Allah
2: rabawa ya ci kuna tare
1: eh
0: sai dai mun abin to muna godiya Malam Sa'idu da fatan kana lafiya su barista Mujibu Abubakar Tumfafi Salisu Husaini Usman duka muna fata ne daga gare ku zamanta da Ashiru Garba Shekaba da baban gida Gagas da sauran al'umma abin da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa duk muna fatan alheri muna kuma tare da ku yayin majalisar murgai Malam Muhammad Mahi Sira da Wakin Kudu su Malam Abdu na Aga su Malam Umar Nagoye da su Alhaji Kawu Ungun Maliki su Malam Jafar Malam Muntar duk muna fatan alheri gare ku su Malam Abdullahi Yahaya da Wakin Kudu da su Malam Adamu duka muna fatan alheri gare ku ta Alabaka tambayar Malam Haruna
1: ka shirya ko
4: na shirya
1: to bari mu maka wasu karin magana guda biyu kowa baka daya
4: a bani biyin watakila na ci daya daga ciki
0: watakila ka ci daya
4: na'am
0: baka ai dubi ma watakila zaka doke sai
4: to a yau ce hawo sai kun domata da irin wani
0: abu da Allah Malam Haruna wannan abu ne sauki wai fidda wando taka
1: yawa karin magana yake cewa abin sai ido na farko kenan na biyu kuma abin da ya damu mutum abin sai ido kuma abin da ya damu mutum
4: abin da ya damu mutum
1: sai ido abin sai ido
4: abin da ya damu mutum sanin sa sai Allah
1: kwarai kwarai
0: ke wannan
4: sai ido ko
1: abin da ya damu mutum sai kuma abin sai ido babu can fa baka amsa
4: ba amsa can ba
1: dama abin da ya damu mutum sai sanin shi sai Allah
4: abin sai ido
1: abin da ya damu mutum
0: to nan gida fa nan gida fa da abin da ya damu mutum da shi yake me

0: makadi
1: makadi haka yake
2: eh kabi
0: abin da ya damu mutum
2: eh shi yake yawan mafarki
0: da shi yake
2: yake
0: yake alchao
1: haka yake
0: abin zai
1: muna godiya wannan wannan amsu wannan kar karshe haka yake abin sai ido ai yana ta fama da kalangu ita kawai zai
3: kuma ido ba ta
1: ala ta san me yake
4: ba ta ji
1: sai kuma abin da ya damu mutum shi yake ba farki
0: to sai ma zuwa ga ka ba su tasu
1: assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan ba ya jin ba ga ni ya su Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum
2: assalam. Ala gaje ku da abokan aiki barkanku da yamma barkanku da yamma.
1: Barka da shigowa kamar wanga. Lafiya alhamdulillah. Na'am. Salamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: Yawa. Muna jinka.
2: Kada abulu zare ko ruko gukure.
1: Yawa malamul mu'mini ga tambayar ka malamu ka zai baka karman ganu. Za kai karashi malamul mu'mini.
2: Ta bismillah.
1: Na.
0: Malamu Abdul Mu'minu tambayar ka take cewa abun aljihu. Da me ake karasawa sai gobe ma a kara.
1: Malamul mu'mini
0: kana tare da mu
1: ina malamul mu'mini ya dan yi nisa yayi tattaki
2: assalamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum assalam yaji ka karshen kar wayannan maganganu
2: to a fade
0: abun abun aljihu
2: ne riga ne
0: Gobe ma a kara.
2: An ci tuwon mutuwa an hana mai.
0: A'a.
1: Dan gyara mana.
0: Gyara.
2: An ci
1: Yadda kika taho din nan wa aka hana amma.
2: An ci tuwon mutuwa.
0: Mhm.
1: An hana mai kowa. To sai mi miki gyara mana. Wala baka mata gyara inda ta dawo hanya? Ko baba gala zai gyara?
0: Baba gala?
4: Ha.
0: Ba ta gyara mata?
4: Menene?
0: Karin magana ce wai gobe ma a kara.
4: An ci tuwon sadaka an hana mai.
0: An ci tuwon sadaka an hana mai.
1: Da kyau ko kuma an hana wawa. Saboda wotarsa. Saboda an hana shi sai shi gobe ma a za.
0: Gobe ma a kara.
1: Gobe ma a saki. Saboda wota.
4: Wato wannan kaji. Akwai ma washi ma da ne mu kuke ce koshi. Sai ci da mai ta wannan.
1: Kaji wota.
0: Sai wannan Allah mai mai ta gidan.
1: Wannan wawan wawan wawa ne.
0: Mai mallan Kabir har yanzu ana samun wawa kuma ko.
1: Ana sosai kuwa sosai. Sosai kuwa. Kasan Bahaushe yace. Ko ana son wawa amma ba a son haihuwa sa. Eh ana so yana ta wannan tabara ana dariya. Amma ba wanda zai so yace nasa ne yake.
5: Shi ma fa akwai gana. A cikin shafin cewa wai yana tare da mu. Amma yake maboya a tashi lafiya.
1: Wanda yake maboya dai.
5: To gashi
1: akwai rigala wanda yake maboya. Sai fito fili mana.
0: Alhajin Jakara.
1: Alhajin Jakara ya fito fili mana. Mu baba gala muke gani kuma shi muka sani amma shi akwai rigala yana boye.
4: Ya
1: boya. Ya boye kansa.
5: Ina ga wannan sako ya fito daga yace daga nan kofar mazugan titin ujire. Dan guru titin kolo. Muke tare da ku da fatan za ku tashi lafiya da ka baba Ali Kela. Sai shi ma ya ce wai akwai gauta akwai mungul. Tambayi da ta gabata ce ne. Sai shi ma wannan ya ce ta sako ne na fatan alkai ya ce wannan bincike fa ya yi kyau.
0: Injuwa yi.
5: Daga Ummul Umma, Ummul Ammar.
1: binciken me
3: binciken abinci
0: abinci da ake
1: dan auto
4: kun ce

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mita 93.3 a zangon FM Rahama Radio.

I'm

take care of one

Wannan kawa

I wonder who's going to be the actual.

Sure.

I'm going to go to the hospital.

Allah ne, don haka ne martaba sarkin Kano ba abinda za mu gaya wa masa Malam Muhammadu
na biyu dai Allah ya kara masa lafiya da imani Allah ya kara masa soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau ya fito ya kara tabbatar mana da cewa shi masoyin manzo Allah ne idan ya sa mana farin ciki mu masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa zakatun alhamdulillah ba ta tauraro kun ji dai da kowa yake nuna ne shaka shi da farin ciki kana kana ban labari da mutu a wayar an daka ba ba ka labari eh wannan gaza ne a nan wajen in ka ce mai ya ce shi maka yana tsari gaskiya ne wanda abu ne wanda ba a taba yi ba sai zo aka yi shi yanzu mutane suna yin wa kuma da kishirwar abun na hawan da ba ai ba okay a hauto kuna an ga eh an ga ga eh an ga ga eh an ga ne kuma ba sai da kiga ga wanda ba a sa eh to wannan mutane shi da din wannan ba ba wannan kishiro abun suke ji abun da ya sa mu kuma sai aka tsaya hawan mole shi ake yi hawan mole shi kuma na kwana eh kuma kwana shi ake ana yi ana ji ko sai ma an yi ko ma ga ana yi ana yi ma ko da ya jira din shi a yi farin ciki a murna gaskiya ne gaskiya kuma abin da ne wa ba ranka hayyan tsan kan narata ko wala ga yanka ba kun ka sa kai ka ta hawan sallah kai ko ai na ga ba wannan ya fara sallah to ga shi Allah ya kawo wannan hawan da bodi da ba ta yi ba a kan gaskiya ka ya kike shi a ranka to wala alhamdulillah ina cikin farin ciki ne girman gaskiya da ba cewa ni ba gode ba wai dan gari bane amma na taba zuwa ina ka ko kai wannan hawan ka zo lalle a labari ne kai na kai da ci ga kudi

0: mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwaina na wannan rana inda muke kuke jin mu kai tsaye tare da ku masu saurare akan wannan maudu'i da tuni satin da ya gabata muka dauko shi cewar tsakanin abotar maza da wancan mata wanne ne yafi karko kuma tuni Bannu ya dan fara shigowa dan bamu gudunmuwa kuma ga wannan kota akan lai assalamu alaikum to mun rasa wannan lai ga annan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: hello
0: yau wa da muke tare wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke tare
1: hello
0: to da alama ya dinne sai a hankali lai kana muna godiya kware da gaske da gudubar da ake bamu ta cikin wannan shiri kuma tuni ga wannan kota akan lai assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah amin eh hasan na iba
1: na'am hake
0: to mala aminu ka ji maudu'in mu na wannan rana duk da wancan satin ka ce kai fa kana ganin na maza kace ko yafi
1: haka eh ba garan maza
0: to ana nan kan wannan ra'ayi ko kuma an canja
1: ai muna kayin da
0: to muna jin ka mala aminu
1: eh kafin hujjata kafin ana dan samun tangarda ne tun da abin da yake faruwa
0: na'am
1: ka gani ma yanzu haka aji ta waya sai dai na dinga sauraron ka tare
0: to
1: shi yasa baka ji wasu kira tayo ko ba sa tare da radio baka ji kamar ba sa jin ka to ya kamata da engineer dan kawo
0: ta eh to insha Allah engineer mu za su abun nan insha Allah
1: na'am to kuma dangane da matsaya ta
0: na'am
1: eh ai ga hujjojin da na bayar wa cin mako to wato wani abu guda aka lura da shi mali dalai ka san su mata yawanci wannan kafan nasu da irin yan dabi'u nasu na gusurin tsoma da dan gulman wace gulma to wannan ma yana ƙara taimakawa wajen rushe abotar ko can sabanin maza da yawanci zai wuya ka zo ne namiji ruga sai gumi ya sa haka kawai an samu faraka tsakanin sa da wani abin sa ko wani abin sa amma bangaren mata da yawa irin waɗannan abun wani ma suna tare da kawar ta limilimi alin alin lafiya lafiya amma haka kawai har an zo an dan tofa mata ko an tsekunta mata wani abu to ba ma lalle ta bincika a haka ne ko ba haka bane shikenan sai ta dauki dimi da fushi har alaka ta zo ta samu tangarda saboda haka gaskiya abokar maza tana daukar tsawon lokaci sosai idan aka kwatanta da kawancin mata gaskiya su ma ana samu amma dai yawan abin gaskiya ya fi ga bangaren yayi maza gaskiya wannan ni shine ra'ayi
0: to muna godiya muna godiya muna godiya Aminu ya sanna ibawa da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana inda mala Aminu ya ce shi fa ya zo ne dan ya jaddada kudirin sa cewar maganar cewar fa maza mata suna gaba da maza akan abin da ya ce to yana da danja muna godiya kwarai da gaskiya

0: Assalamu alaikum. Masha Allah, da wa muke tare? To malam dazu ka kirawo mu ba ka jin mu.
1: Wallahi ba na jin.
0: Eh to amma alhamdulillah. Na'am. Malam Tijani.
1: Eh gaskiya ne to alhamdulillah ga kuma wannan batu da ka dauko mana na yau.
0: Na'am.
1: Gaskiya ne to ni dai ji kuma bangare na ina ganin bazan ba dai ba sa abu da kan fata ji da ke tsaka.
0: Malam Tijani akwai hujja?
1: Na?
0: Chane Malam Tijani akwai hujja? Apuwa Malam Salisu akwai hujja Malam Salisu
1: yau eh akwai hujja hujja tawa guda ɗaya ita ce kuma za mu kana ne da zaka ce abota ba ta yawan ta ba a haddace ita abin da yasa ba a haduwa saboda ita kaga kuma da sun fi mata irin abubuwa kenan na ayyuka
0: ai ba ma magana haduwa bace ba magana ce ta daddewa ka san akwai haduwa akwai daddewa suna da bambanci
1: eh to ai ka gane ni ina nuna maka cewa ana tare da abotar amma kasancewar wasu abubuwa suka yi yawa
0: na'am
1: zai ga aboki da aboki ba haɗu ba kamar yanda mutum da mutum suke haɗuwa a gidan biki gidan suna da sauran ka gane ni an haɗu ana da haɗuwa tsakanin kawa da kawa a can shirye ma su tsakanin su kaga ba kamar maza ba
0: na'am
1: maza sai ga wai mun namiji yanzu wani yana kan wani yana Abuja kuma duk abokane ne amma kasancewar wannan ayyuka ko sun ka dauki namiji sun kai idan ko wani makamancin abubuwa da yawa haka za ka ga ai ma ka ga ba za ka tare da abota a kai akai
0: bakena na'am
1: kuma amma kuma har abada ana tare abu garin ne shine zaka tsoro biya hadi shekara da shekaru wani ba yana abu wani yana kasa zaka ji an gaskai ta saboda abu garin ne na shekaru da shekaru wadanda rayuwa ta sa abubuwa suka yawa ba a tare shine ina ganin ba yadda za a yi ma shi wai mace ta fita dewa da kawace akan namiji namiji ai ya ba abu da kota ko ina wannan mace shine ubangiji Allah ya sa mu samu abu garin nasiki wanda za a rayu tare abu tare
0: amin
1: Ibrahim
0: to Malam Salisu Ibrahim na magajiya muna godiya kwarai da gaske kai ma da gudunmuwarka ta cikin wannan shiri na bana kwai nan da kace kai kuma baka tare da Malam Abdullahi RAR Zabai Migiza

0: salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Malam Ibrahim barka da aiki.
0: Malam Abubakar Sale Sheka.
1: Malam Ibrahim muna tare.
0: To Malam Abubakar ka ji maudu'in mu na wannan rana?
1: Wannan na ji wannan maudu'i kuma cikin satin da ya gabata na ga wannan maudu'i.
0: Na'am.
1: To abin da zan ce gaskiya ni ma ina ga iyaye mata.
0: Iyaye mata. Kana tare da monitor ka kenan. Na'am, na'am.
1: Ka san akwai wani abu da shi mai gidana ya faɗa, to wannan satin ma wannan satin hakura ne.
0: Na'am.
1: Dace da shi ya ce ba dan kurewar lokaci ba, bari ba mutane lokaci, sai nace to ni yau na ban ma lokaci na.
0: To
1: Allah ya kawo dai akasi Aminu eh Hassan ba.
0: Eh, na fahimta kware da gaske.
1: Ina na ban masa ma a satin da ya wuce ya faɗa abin da yake so, mu ko mu zo faɗa kalilan. Mutabbatar da ce masa matan ba sun bi mazan rike alƙawarin rike wannan abotaka ko kawance haka.
0: To mu ji kalilan din.
1: To Malam Ibrahim kalilan din shine zan fara da kawance na zamantakewa yau da kullun wanda muka taso ba makaranta ba, ba wannan ba wanda ake hada ta tun iyaye da kakanni.
0: Na'am.
1: Saboda idan ka duba na dauri wato iyayenmu kenan iyaye da kakanni. Za ka cewar a lokacin da aka haife ku ku biyar a cikin gida. Za ka cewar ana haɗa kawance ko abota tun daga wannan lokacin. To na yi imani da Allah idan ka samu waɗanda aka haɗa su a wannan lokacin za ka ji cewa an miki kawa da wance, an maka aboki da wani. Amma wannan in Allah da idan ka sau shekara 30 ko 40 ila sai dai ka ji suna guri ɗaya za ka ji an ce sai ta kama mata sauro ko aure ko zamantakewa ko ɗaukaka ta rayuwa sai ka ji an ce ai wani abokina ne. Amma wallahi Malam Ibrahim tun za ka ji cewar wance kawa ta ce kuma a zahiri za ka gani. Misali za ka gani ka ɗauki iyayenmu tun daga nan unguwar Teka wata za ta iya ɗauka ta tafi jan lebo. Ko ta tafi batira ko wani abu makamancin haka ko kurna ka je ta gaida kawarta a ƙasa ba tare da ta ɗauki wani abun hawa ba. Amma kafin ka samu namiji guda ɗaya wannan zai wannan ya ba kansa uzurin rayuwa wanda ba za ka taɓa cewa wannan uzurin ma wani mai karɓuwa ba ne da yawa. Na farko ki na Malam Ibrahim idan ka ɗauko na biyu baya ga yanayi na rayuwa. Misali ka ɗauka yanzu a ce an maka haihuwa ko wata ƙaruwa ko wani abu ɗaurin aure ne wani wanda shi ma a hakan gani yake idan bai ganka ba za ka ji nauyi ko kuma wata girma dai ta musamman. Amma yanzu ƙawa wacce suka taso tare daga lokacin da aka ce ƙawa ta haihu to wata ma ƙoƙarin da take ko a ce mai gida baya nan ko da a ce ba ta da aure fa sai ka yi taka san dan ita ba ta kika ce kullum ka bar ta har ranar za a yi suna ta je gurin nan ƙawanta ta ba. Sannan kuma abu na biyu idan misali wannan ƙawancen nasu ko da a ce tana nesa da ita idan ba ta samu damar zuwa a wannan satin da aka yi suna ba ko makamancin haka wallahi Malam Ibrahim ba kai saka iya yanke wannan abu ba. Ko me za ka ce turo mata sai ka zo saɓanin mu yanzu misali ina sheka ko ina wani abu. Wani abu ya same ni a amin karatu ina taya kaburna bari kana da ɗan abun nan barin turo ma da wanda shi kenan fa mai fa ƙarfi kenan mai ƙarfin abotan kenan. Amma yawanci za ka wannan ɗin ma yanzu ta yi rauni amma su wallahi Malam Ibrahim har gobe karuwa take yi. Malam Ibrahim mu ɗauki abotaka ta makaranta. So tari tun daga firamare ka je sakandare ka je tashiyari institution. Ka duba waɗanda kuka yi mu'amala yanzu karatu da su idan har aka ce yau ana taro na abu na ɗalibai. Idan ka je ka zauna sai ka ji wani ya ce kai ne wani ko wani wani sannan kuma kila sai a tashe ji da sunanka ya gaya maka. Amma wallahi duk wacce suka zauna tare tana zuwa za ka tace wance dan ma rashin kaza ko dai wani abu na kaza ko neman mu ba a yi. To ka ga sun bi mu rike alƙawarin abota tun daga ta matakin farko tun da su gaskiya yawanci zan iya cewa dama su da ita ake haifar su saɓanin mu din mu ma ana haifar mu da ita amma ta mu mai rauni ce amma ta su gaskiya ta fita mu inganci a wajen tabbakawa. Malam Ibrahim abu da ƙarshe da zan faɗa shi ne yanzu ka duba a gani yantauti kananun yara ko in ce 'yan mata da kuma kananun yara yanzu. Yanzu idan mace za ta je unguwa ko wani abu makamancin haka ɗauki ga harkar karatu ko harkar wani abu haka ko kasuwa wallahi ba abin da za ta so kila a kuɗin ta za ta iya fitarwa ta je ta ce bari ni raka ki kasuwa ki je ki so wani abu. So ta ne za a gansu a shago ko wani abu mace ɗaya ta za ta yi wani sayayya duk gaba ɗaya ragowar duk kawaye ne kawai sun rakota ne. Mu ana samun haka Malam Ibrahim abin da yake mafi muhimmanci ma fa za a ce ka zo da abokinka wallahi tallahi sai ka gagara ɗauki wani magidanci ne. Ba zai iya tsaure lokacinsa ya je raka matarsa ba ko kuma abokinsa ko wani abu makamancin haka wata za ta iya ɗaukar ƙawarta ta ce za ta je ta raka ta asibiti saɓanin mai abota. Amma mu fa ɗan uwansa ba zai yi da gaske zai iya maka wannan hidimar. Sannan kuma idan ka zo ba a zamantakewa ta yau da kullum a yanzu misali wata za ta iya ajiye uzurinta tana da shi fa uzurin ne nata ne na karan kanta sai ta je ta ajiye saɓanin mai tana so ta kyautata wa ƙawarta ko kuma ta yi wa ƙawarta wata hidima wata take kawai ita da ƙafaka wannan abotar. Sannan kuma kamar a satin da ya gabata Malam Aminu eh Hassan yana cewa idan aka yi aure an rabu. Ai Malam Aminu idan ka yi aure an ƙaru ne saɓagon mai wannan abotar ma saukewa take karuwa take na so take yi ta sauke daga kan iyakar kansu. zaka da cikin yayan su suke yanzu iyaye in ka duba iyaye mata sun fi kore iyayen yayan su akan cewa wannan abokina ne ka kyautata masa fiye da mu iyaye maza duk inda yake zaka ji sai kawata ce ka je gurin ta kai kaza kai kaza kai kaza ko bayan ba rena kai wannan kamar ina jinin mu yi koya mana kaga su sun bi mu ruko da nawo Malam Ibrahim muna tare
0: to muna godiya Abubakar Salih Shika da wannan gudunmuwa taka dan kadan din kenan Malam Abubakar muna godiya da wannan gudunmuwa ta ciki wanda shiri na bada kwaina inda aka shigo dan bada ra'ayi kwarai da gaske mun gode da gudunmuwar da ake ba mu a cikin wannan shiri da shirye-shirye na wannan gida.

0: Abdullahi Ari ya zo bayan giza yadda aka dawo don jaddada ra'ayi ta cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana. Assalamu alaikum. Masha Allah da wa muke tare.
1: Da Abdullahi Idris da garin Tarkiya tar mu kuma kibiya.
0: Wane ne?
1: Abdullahi Idris da kenan garin Tarkiya tar mu kuma kibiya.
0: To Mallam Abdullahi ka ji wudu'in mu na wannan rana.
1: To gaskiya wudu'in na kuna ji.
0: Na'am.
1: Gaskiya ni a dawo ga mutar gaskiya ko wannan mata.
0: Na mata.
1: Ina maza ta ci gaskiya.
0: Mallam Abdullahi muna jin ka.
1: Duba da za ta ga gaskiya kawancin sun da suka fi lokacin da suka fara kawancin zaga yana dorewa har zuwa kan ya'yan.
0: To.
1: Don wani lokacin da hajjawa ya'yan su ma sun ɗauka kuma sun yi tsora a cikin nasa ɗaya. Ta ba ni gaskiya na ya'ya maza kuma mata suna da kokari amma gaskiya tasirin gaskiya a gudanar mata gaskiya sama take da ya'ya maza.
0: To muna godiya Mallam Abdullahi da wannan gudunmuwa taka muka leka shafinmu na Rahama TV da ke kan manhaja ta Facebook Musabu Rijallemo muna godiya mun ga sakonka ka shigo wancan satin wannan ma ka shigo ga kuma sako mun samu a Facebook muna godiya Muhammad Umar Gummaja kai ma muna godiya Rikilarki to muna godiya Mundir Isyaku Lima Kumbotso muna godiya wannan kike cewa maza saboda sun fi samun cikakken iko sako ne daga Malama Aisha Dauda. Malama Aisha Dauda muna godiya kware da gaske da wannan gudunmuwa take ta cikin wannan shiri na bana kwaina da Malama Aisha Dauda take cewa maza sun fi samun cikakken iko. To sako na gaba yake cewa salam Ibrahim Sala Abdullah barka da yammaci janjina da fatan alkhairi gare ka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah masha Allah hakikanin gaskiya iyaye mata abotar su tafi dorewa mutuka da gaske musamman abotar makaranta tafi dorewa wani lokaci ta kan iya zama ta har abada ya'ya da jikoki muna addu'ar Allah ubangiji ya bamu ya bar mu da masoyan mu saboda alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sako daga Abdul Majid Lawan Aisami lungun shiri Mallam Abdul Majid muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana waina.

0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
1: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أن وما سجل ما ما سسرار ونشري نشره ذات أوكشي إن منا سلم إرن تأدين مسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيو ونشري نامو زيلورا دواني الأمريني ونديك إذا متكر مهم منشي ونلمري وندي دامي يا دامي متعني kware da gaske shine bambancin yanayin rayuwar mutanen mu ta yau da kuma rayuwar mutanen mu ta jiya da shekaran jiya, ko ince bambancin tarbiyyar iyaye da kakanni da kuma tarbiyyar rayuwa ta mu ƴaƴan su da jikokin su na yau. Zamu ji galibi mafi yawan abin da yake fitowa daga bakin mutane idan suna auna salon rayuwa ta da da ta yanzu, sai ka samu gabaki ɗaya zance ya karkata akan cewa shekarun baya mutane sun faɗa a sun fi kirki, shekaru na yanzu shi kuma mutane sun fi rashin ɗa'a sun fi rashin kirki, abubuwa sun taɓarɓare, tarbiyya ta lalace. Haka dai zaka ji yawanci irin wannan kokawar ko a hira da mutane ɗaiɗaiku a cikin gari, ko kuma mafi yawan ma ra'ayikan jama'a da ake ji a kafofin yaɗa labarai, zaka samu cewa galibi ya fi karkata zuwa ga danganta duk wani abu mai kyau da dacewa da tsari akan rayuwar mutanen baya, da kuma duk wani abu na taɓarɓarewa da lalacewa akan rayuwar mutanen na yanzu. Abinda wannan shiri namu zai tattauna ba wai so yake alƙalanci a tsakanin ra'ayukan nan guda ra'ayin na mafi yawan jama'a ba, ba wannan ne abinda za mu yi magana a wannan shiri ba. Ba kuma tsawa za mu tantance mu ci a'a ai abin nan da aka faɗa 100% haka yake ko kuma a'a ba haka yake ba, duk ba wannan za mu shiga ba, saboda aka shiga wannan jidalin ko da yake ni kadai nake magana ba abokin hira a tare da ni, amma na san zan tsokano magana da in an bude ta in jidali za a yi akanta to za a dade ko ana ta yi ba a gama ba, shi yasa ba shi da ma'ana ai ta magana akan abin da ba za a tsaya akansa kuma ba za a fitar da wani abu muhimmi ba, gwara a tsaya a dauki abin da shi zai fi za a fi samun mafita a cikin sa. Sai dai kawai da akwai abin da yake sananne ba laifi a maimaita shi, kowa ya san shi kuma ba abin mamaki bane, yana da kyau a maimaita shi saboda tunatarwa. Wannan abu ko shine a kowane zamani ana samun mutane na gari, ana samun mutane waɗanda ba na gari ba, a kowane guri ma haka, a kuma kowane rukunin jama'a za a samu na gari, za a samu wanda ba na gari ba, za a ce ai gabaki ɗaya wannan rukunin mutanen ba na gari bane, gabaki ɗaya wannan rukunin su ne nasu komai yaji na gari ne su 100%. Yana da wahala musamman kuma ana maganar rukuni da ma'anar abinda Bature yake sharshi generation, wato al'umma gabaki ɗaya ta kimanin shekara 100 ko 200, ko kuma jama'ar ƙasa ko jama'ar al'umma ta gari gabaki ɗaya, zai wahala a ce an samu haka. Saboda haka amma kuma shine za a iya samun inda bai fi rinjaye, za a iya samun wanda za a ce a mafi rinjaye a gunsu shine mutane mafi nagarta, waɗansu kuma a ce mafi rinjaye a zamaninsu su ne mutane wanda ba mafi nagarta ba. Wani lokacin kuma za a faɗa, amma kuma ba lallai ne abin da aka faɗa ɗin ya haka yake ba, tunda sai an yi ƙididdiga, wani lokacin an yi lissafi sai an tantance, sannan ne za a iya ganewa wanne ne ne ba wanne ne ba. Yasa nake cewa za mu shiga cikin jidalin cewa maganan nan da ake ta faɗa gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce ba, haka take ko ba haka take ba. Misali yanzu ni idan nayi zancen mutanen da, me ma ake nufi da mutanen da? Ana nufin mutanen shekara 1000 da suka wuce a baya, ko kuma ni na ganin yanzu idan ana zancen mutanen da mu a yanayin mu nan a kasar Hausa ko a arewacin Najeriya ko a jihar Kano, yawanci mutane in suna hira suka ce ai da ba haka abu yake ba, to masu fadar dadin nan ba haka yake ba, wanda ka kalle su din nan suna magana sandan zamanin su kenan, ko zamanin iyaye da kakanni, abinda suke nufi abinda suka gani da idan su suka rayu, koko suka ji suka gani daga wanda suka rayu da kansu a cikin al'amari. So haka dadin ta kusa ce ba ta dacan ba, watakila wata ana magana ne ta shekara 50-60 da suka wuce, 80-90-100 watakila, kamar mu a nan tarihin nan namu na kasar Hausa, in zaka dauki wannan zaka samu da akwai abubuwa mafiya yawa mafiya yawa abubuwa ne nagartattu masu dadi masu kyau maganar zancen misali makotaka maganar zancen a samu mafi yawa mutanen gari gabaki ɗayan su ba wanda yake wasu ayyuka na barna na asha a zahiri baɗi ne kuma an bawa Allah zancen galibi mutane sun fi da'a da biyayya babu shakka wannan haka yake baja ba musu amma abinda wannan shiri zai karkata akai me ya jawo aka samu wannan al'umar suka zama haka mu kuma yanzu da bamu kai su ba me ya jawo muka zama bamu kai su ba shine abinda yafi komai muhimmanci a wannan muhawara ba zancen wanne ne ba wanne ne ba na farko kenan na biyu kamar yadda na faɗa a farkon wannan magana tawa yanzu a wannan zaman da muke ciki za a samu abubuwa da dama waɗanda a baya din ba a same su ba na gari wato ta wannan fuska zaka iya cewa mutanen yanzu wayannan shekaru yanzu mun ce kuma yanzu me muke nufi da yanzu misali shekaru 40 ko 60 zuwa yanzu akalla dai shekara 60 ko 50 ko 40 zuwa yanzu ko kuma ce daga shekara 1960 zuwa yanzu zaka samu akwai abubuwa da dama na ci gaba da aka samu a wani kasashen namu na nagarta da kirki wanda a baya ba a same su ba misali a wannan zamanin namu yanzu samun mutane da suka fahimci addini suke da ilimi daidai gwargwado na addini da kuma sanin al'amura na yau da gobe in an auna su da matasan da suka gabace su a irin shekarun su a shekarun 40-50 da suka wuce za ka ga cewa ne yanzu sun fi nada domin a nada tsinta ne a gari ɗaya ko a unguwa ɗaya sai dai ka samu mutum biyu uku yanzu kamar a cikin ƙwarya birnin Kano nan gogaggun masana matasa a shekaru 60 da suka wuce zuwa 70 sanannu ne kowa ya san su saboda ba su da yawa amma a yanzu irin su a nan yanzu ba su da iyaka wasu suna nan ma baka san da su ba kuma fasaha da Allah ya ba su da baiwa da Allah ya ba su da ilimi da Allah ya ba su Allah kaɗai san iyakarsa sai waɗanda suke tare da su aga anan gurin ai ma iya cewa an samu wani fifiko ne yanzu a kan da na ɗaya kenan na biyu mata da suke da ilimin addinin musulunci a wannan zamanin namu sun ninninka 'yan uwansu na shekaru 40-50-60 da suka wuce a baya kullum ina ba da bayani ga abinda wani malami Allah ya saka masa alkhairi kuma har ma na gaya masa nace zaka ji ina talla da kai ina cewa da kai naji daga gare ka yace nace saboda ilimi na samu a wajenka ni ko ban cika san iri-iri ga abinda na samu na fa'ida ga wajen mutum in faɗe shi da su ba tare na tuna cewa ga inda na same shi ba shikenan wato ina tunawa da shehi malami shehi Gani Yahuza Gani dan zarga wani lokaci mun haɗu da shi a wajen taron yayi ko kuma saukar karatun alkur'ani na ɗalibai mata sai yake cewa da ni sai yake cewa wani ikon Allah wannan zamanin da muke ciki Allah ya horewa ƴaƴa mata karatun alkur'ani zaka samu da yawa wanda sun iya karatun alkur'ani kyakkyawan karatu da yawa sun haddace alkur'ani da yawa suna da ilimin ma'anar alkur'ani din kuma kada wani ya ce da ni ai ba sa aiki da shi a'a aka lissafa aka gani amma ne musu kyakkyawan zato da kuma kyakkyawan fata cewa mafiya yawan su suna aiki iya wasu da abin da suka sani zai wahala mutum ya samu ilimi bai aiki da shi ba daidai gwargwado illa dai wataƙila an fi ganin waɗanda ba su daidai ba ido ya fi ganin kamar a ce farar riga ce ko ina fari ne inda aka samu ɗigo ɗaya baƙin aka fi gani to wannan kuwa to sai yake cewa a zamanin da lokacin iyaye da kakanni yake cewa aka sanar da shi cewa da akwai wani mashahurin bawan Allah mawadaci a wannan jiha tamu mai albarka Allah ya ji kansa da gafara Allah ya masa rasuwa ya tambayi manya-manyan malamai ya ce da Allah yana so zai yi aure amma so yake samu mace makarantiya mahaddaciya alkur'ani ya ce suka kara daga garin nan kaf da bincike a lokacin nan wancan shekaru kuma sun kamar ana magana shekara 50-60 kenan baya ko 70 aka rasa mata wanda suka haddace alkur'ani da kyar aka samu wanda suka haddace izu ko nawa ne ko 20 ne ko 40 ne aka samu kadan to ba wannan kuma ba yana nufin cewa ba ko daya ba za a iya samun daidai ko amma dai ba a san ba a gano su ba a lokacin sai nace to kaga a yanzu kuwa da za a ce da mutum ana so a kawo mata mahaddata alkur'ani ana so a cika jirgin sama jirgin na mai suna Boeing 747 mai cin akalla mutum 500 nace za a iya samun mahaddata alkur'ani da za su cika wannan jirgi a yanzu kaga alhamdulillah yanzu mun samu ci gaba ta wannan fuskar yanzu ta fi da sannan kuma
3: wani abin da aka yi a baya na tabarbarewa to a halin yanzu ma ba a yi shi ba domin duk mutumin da yake karanta littafin Sheikh Usman Dan Fodio da almajiransa da yadda suka samu kasar Hausa a lokacin da suka fara tajdidin addinin musulunci in ka ji abubuwan da mutane suke yi ai za ka ga mutanen mu yanzu kansu ya waye akan abin da mutanen wancan lokacin suka yi kaga ta wannan bangaren tabarbarewar baya ta fito yanzu wa kenan kuma ina iya tunawa da akwai wani lokaci da ina makaranta a makarantar koyon harshen Larabci School for Arabic Studies SAS da muke mata kirari da Ummul Madaris Allah ya kara mata daraja da malamanta da wanda suka asasa ta Allah ya kara mana albarkaci in su gabaki dai amin muna dalibai a wannan makaranta ta SAS sai wani lokaci na shiga dakin karatu library sai na ga wani sansani na tsofaffin jaridun Hausa wanda aka buga su tun irin na shekaru 1940 da kaza shekaru 1950 da kaza har yanzu ko Allah shin jaridin nan fa suna nan a cikin dakin karatun nan don bana fatan a ce kuma sun salwanta dan naga adadin da aka yi musu an tara sai a tara jaridu kamar guda kusan kamar 20 ko 30 ko 50 sai a yi musu bango guda daya sai a adana su to ina duba irin wayannan jaridin ina ban sha'awa daga irin maganganun da magabata suka yi da hotunan su gashi nan a sanan suna matasa naga rubuce-rubuce na Malam Aminu Kano a wannan shekarun a cikin jaridar gaskiya ta fi kobo da tunan malamai da dama na arewa na Kano da na sauran jihohi to a wannan jaridar ina karanta wata tsohuwar jarida ta gaskiya ta fi kobo sai naga wata sadarwa mai ban mamaki a jikin jarida ta gaskiya ta fi kobo karara a wayancan shekarun 1950 da wani abu sai aka ce wai ana sanarwa sai aka faɗi wani mashahurin mawaki na gargajiya zai yi wasa a jihar Kano aka faɗi wani mashahurin gidan wasa kuma aka ce zai kwana yana yin wannan wasan kuma ana gayyatar samari da ƴan mata kuma kwana za a yi ana wasan kuma in aka je wajen wasan nan za a sha giya kyauta za a raba giya kyauta wannan fa tsohon zance ne wanda nake cewa na ganshi a tsohuwar jarida ta gaskiya ta kuma wacce aka buga ta tun wajen shekarun 1950 to kaga yanzu irin wannan abu duk da abin da zaka siffanta abin da matasan mu ne yau suke yi mara dadi wanda kuma ba a goyen bayan sa kuma ba daidai bane wanda suke wanda ba daidai din ba kuma akwai bukata a ci gaba da nasiha da fatan Allah ya shirye mu gabaki daya amma wannan abin da nake faɗa na ce na gani an yi a jarida shekaru 1950 da suka wuce ai ba a yin sa yanzu kuma ba ma zai yi a yi shi ba kuma ba ma wata kafa yaɗa labarai a Kano yanzu da za ta tallan irin wannan abu sannan ba wani gidan wasa a yanzu da zai da ai irin wannan abu sannan babu wata al'umma a yanzu da za ta wani abin bata je ta yi nasiha ba ta kawo gyara ta nemi cewa kada a yi irin wannan abin karara na abin da ba daidai ba a cikin al'umma to kaga ta wannan bangaren kuma sai mu ce da tafi yanzu ma tabarbarewa in mun kawo irin wannan labarin to shi zan nake cewa wato ba muhimmi bane zancen wai a ce wanne ne ifi ko wanne duk da yake da akwai sanar koyarwa magamiya da take nuna mana cewa a tarihin musulunci rayuwar magabata ta fi rayuwar masu biyowa baya amma wannan kuma baya hana cewa masu biyowa baya su ma za su yi wani abu na nagarta domin an samu kuma wasu dalilai na addini da suka nuna cewa na bayan su ma masu zuwa daga baya din na ƙarshe-ƙarshen su ma ba kaɗan ba ne har Annabi alaihi salam ma ya ce a gaishe su yana ƙaunarsu saboda za su zo bayansa su ba da gaskiya da shi ba tare da ma sun ganshi ba su rayu tare da shi ba yana nuna cewa imaninsu da addininsu muke na mutanen ƙarshe da wanda za su zo bayan mu ma duka mu da irin tamu darajar wacce za mu gode wa Allah akan cewa mu ba abin mu a baya ba saboda haka wannan sai ya ƙara mana ƙarfin gwiwa da sake zagewa dantse mu yawaita ayyukan alkhairi da kuma ƙara yaɗa ayyukan alkhairi a junanmu kar mu ji cewa ai mu shikenan tabararru ne mu ai mu zamanin mu mun lalace shikenan mun shiga uku mun lalace ai tun da ke mu ba mu zo a zamanin baya ba mu ba za mu samu shari'a ko tsira ba a'a mu ma da namu baiwar da Allah ya bamu da darajoji da Allah ya bamu kuma muna nan muna girmama magabatanmu kuma muna ƙaunarsu kuma muna musu addu'a kuma mun san cewa albarkacinsu muke ci addu'ar da suka yi muka samu aikin da suka yi muka tarar saitin da suka yi ya samu a hanya Allah ya saka musu alkhairi to amma kamar yadda na faɗa a farkon shirin nan cewa ba fa wannan mujadala ce muhimmi ba kuma ni ba dan ita ma na kawo wannan magana ba kawai duk wannan nan ne a matsayin shin faɗa abin da yafi komai muhimmanci a wannan maganar ta zancen rinjayen aikin alkhairi a rayuwar mutanen da da kuma sabanin sa a rayuwar mutanen yanzu abin da yafi ko bai muhimmanci a wannan muhawara shine to menene sanadi da sababin abin da yake kawo rinjayen ayyukan alkhairi a rayuwar mutanen da wanda ba a same shi ba aka samu kishiyarsa a mutanen yanzu ni na ganin wannan shine abin da yafi komai muhimmanci saboda sai muwa mu rinka kwatantawa muna gyarawa sai muwa mu koma kan hanyar su mu zama rinjaye mafi ayyukan alkhairi a yana bayyana a cikin mu ah to akwai yanzu ma Allah na tuba inda za a yi lissafi a kididdiga daya bayan daya zaka yaba wa matasan mu da yawa a halin yanzu in ka kirga wayanda a kullun sallah batta wuce su suna yin salloli biyar ba tare da cewa sun bari sallah ta wuce ba su yi ta ba wadanda kwata-kwata Allah yanda isu sun da suke su taba danɗana giya ba matasan maza da mata fa yan Kano yanzu ba su da iyaka wanda zuba da wuya ka samu kuma adadin su a wasu garuruwan hatta garuruwan da muke ganin sun fi mu tsohon tarihi a addinin musulunci inda census za a yi a kirga matasa yan jihar Kano maza da mata wanda tunda suke a duniya ba su taba danɗana giya ba a je a kirga irin su a wani garin sai mu tara namu sun fi su yawa kwarai da gaske da kuma sauran ayyuka marasa kyau to alhamdulillah mun gode wa Allah mun wada ta mu baiwar da Allah ya bamu da falala da Allah ya bamu to sannan kuma to wannan ne ya jawo abin da nake so ne magana akan sa a yau cewa da akwai wadansu matakai da mutum zai tsinkaye da su zai ga wayannan matakan su ne idan Allah ya taimaki al'umma ta bi su sauda kafa sai a samu rayuwa ta nagarta ya furin jaye a cikin ta kuma idan ta kauce musu wayannan matakan to sai a samu fandarewa ta harin jaye a cikin ta shikenan a magana ce ta aiki wanda yayi ya samu wanda bai yi ba ya rasa saboda Allah ya bamu ikon kwatantawa kuma ya bamu muwafaka kuma ya jikan mu badan halin mu ba a na yi kokari na rerayo mana wadansu matakai akalla kamar guda biyar wanda nake so mu sasu a gaba za ta yiwa mintunan da zan gabatar da wannan shiri a yau ba za su isa ga masu gaba daya ba amma duk inda lokaci ya kure zan tsaya idan Allah ya kai mu kuma shi na gaba zan dora har mu gama matakan nan guda biyar ko guda shida mataki na farko tun daga tushe ake gina al'umma tun daga tushe ma'ana abin da ke bi tun daga tushe shine tubalin ginin al'umma sune iyaye duk wanda ka gani a duniya ta hanyar mahaifa ya zo duniya mahaifi da mahaifiya haihuwa ita ce take rayar da al'umma Allah ya ji kan wani bawan Allah unguwanmu ana cewa da shi muna cewa da shi danja Allah ya gafarta masa idan an yi haihuwa an taru ana taron suna a kofar gidaje muna kanana muka ji shi yana yin haihuwa kirari yakan ce haihuwa sammun mutuwa a'a shi yake cewa aure sammun mutuwa ba dan haihuwa ba da iri ya kare wato aure da muke gani ana yi shine sirrin haihuwa da ake samu haihuwa da ake samu ita ce maganin karewa al'umma idan ba dan ana haihuwa ba to da al'umma karewa za ta yi kaf shikenan kuma ta rayuwa ta tsaya amma haihuwa da ake ita ce take saka ba ma iya sai an tsaya an yi lissafi ake gane wanda aka zare su daga cikin al'umma to wannan haihuwar da Allah ya bata wannan sirri to tun daga kanta ne ake samun ginin al'umma da za ta hadu ta zama mafi rinjayen rayuwa ta shine alheri da ayyukan kirki za mu tuna cewa a koyarwa ta addinin musulunci cewa aka ce duk mutumin duk namijin da zai yi aure ya aure mace mai addini sai kuma aka zo ɗaya ta ɗaya gefen sai aka yi magana kuma da iyayen ya mace sai aka ce duk matar da iyayenta za su aurar da ita su aure ita ga namiji mai addini kaga an zabawa miji mata mai addini an kuma zabawa mace miji mai addini to abinda kuma ake nufi da addini anan bayan addini na ibadu da shi daga an ce addini shi yake fara zuwa a zuciyarmu addini kuma ana yana nufin cewa halaye managarta da mu'amala mai kyau kamar haƙuri kamar yafiya kamar jin kunya kamar yakana kamar kara kamar ƙasƙantar da kai da rashin girman kai kamar kyautayi kamar karamci kamar halacci kamar rike alƙawari kamar rike amana duka waɗannan su ne addini waɗanda idan da mutum yana ta yin ibadu na zahiri da muke kallo amma ba shi da waɗannan to addininsa bai cika ba kuma waɗannan ibadun gabaki ɗayansu da muke yi suna haifar da waɗannan halayen ne to sai aka ce duk mutumin da zai auri mace ya auri mai waɗannan halayen shi yasa za mu je a wata koyarwa da aka yi zancen abin nan addini sai aka hada shi da mu'amala kuma lokaci aka nuna muhimmancin kyawawan ɗabi'u a matsayin su ne kashin baya na addini to shikenan mutum muƙaddara namiji ya auri mace mai addini mai haƙuri mai sauƙin kai mai da'a mai biyayya mai alkunya mai ƙasƙantar da kai mai kyautayi mai karamci duka irin wannan halaye na gari sannan ita wannan matan kuma shi da za a aure da ita mijinta shi ma mai irin waɗannan halayen ne to ya muke zatan dan da za su haifa su biyu kaga dai ai akwai gado na dabi'u da halaye kowanne da yana da wani abu da ba a rasa ba na dabi'u da halaye na mahaifansa duk guda biyan ba za a rasa ba ko da ko bai dauka gabaki ɗaya ba to ba za a rasa wasu daga ciki ba haka kuma kowanne da yana da wasu siffofi da ya gado daga jikin mahaifansa ko ɗaya daga cikin su ko duk su biyan to kuma shi isa ma da aka zo zancen kula da dabi'u da halayen ma'aurata sai aka ce kar a tsaya akan su guda biyan matar da mijin sai aka ce kowa a koma a fi zabar wanda dama su bayan su din can baya iyaye da kakannin su dukkanin su suna da irin wannan halayen saboda dan zai iya tsallake uban ya gado kaka ko ya gado kakan kakansa ko ya tsallake uwarsa ya gado kakarsa ko kakar kakarsa to kaga idan aka samu iyaye masu wannan halaye da nan lissafa da zu to in akai sa'a ya gado wani daga na babansa ya gado wani daga na babarsa ya gado wani daga siffofin kakanninsa na wajen uba ya kara da wadansu da ya gado daga siffofin kakanninsa na wajen uwa to in aka same shi in akai sa'a sai kuma duk ifi iyayen nasa guda biyu wannan halayen shi kuma shi yasa nake ba nake wa dalibai barkwanci nakan musu wani lissafi haka na barkwanci nakan ce miji mai addini a tara da mace mai addini is equal to da mafi addini to wannan kun ga tushe na farko kenan da aka maida hankali shi yasa su mutanen da suke cewa ai rayuwar da in suna bada misalai sai su rika kawo misalan irin yadda ake yin aure a da ya shawo man da yadda ake yin aure a yanzu to wannan bambancin yadda auren mu yi bambanta na da na yanzu yana daga cikin sanadin abin da ya haifar da bambancin al'ummar mu ta da da ta yanzu so haka ba magana ce kawai ta zancen a'a ai kawai da dan saboda da ne shi yasa ta bi yanzu kirki ba da akwai wani abu ne da aka yi a da wanda a halin yanzu ko ba a yin sa yadda ya kamata ko ba a yi shi daidai da yadda ya dace kamar yadda aka yi shi a dadin ba sabanin sa ya kawo cikas kuma a halin yanzu da akwai wanda suka yi irin wancan din na mutanen da suka gabata su kuma rayuwarsu ta zama irin tasu kofe da tasu kisa nake cewa ba amune na kaman gidi ne ko kasa ce zaka raba ta biyu kace ga wannan wannan ta fita daga wannan ba a'a wannan wani abu ne da yake a hada yake ba zaka iya sa rula ko abun rubutu ka ja layi ka datse suka ce wannan ya fita daga cikin wannan popo ba a'a haka abun yake ba abun magana ce ta aiki da fahimta da yanayi da tarbiya da al'ada ta gari ita ce take haifar da mafi rinjayen al'umma wacce zaka same ta tana da fahimtar juna tana da hangen nesa tana da ladabi tana da da'a tana da tarbiya tana da hakuri tana da kirki tana da sadaukar da kai tana da alkhairi tana da mutunci tana da arziki duka wannan abin shine yake haifar da shi watakila yanzu kaga a cikin matakai guda hudu ne ce zan fada ko guda biyar zuwa yanzu na fadi guda daya shine tushen al'umma wato aure wanda ya haddasa al'ummar rayuwar mutanen mu na da suka bambanta rayuwar mutanen mu na yau musamman dai in a wannan kasa ta mai albarka Najeriya ko kuma a yankin arewa ko kuma ma mu sake dada takurawa mu ce a jihar Kano to Allah ya ba mu ikon karasawa insha Allah a shirye-shirye na gaba ma bu sauran matakai amma dai muhimmi dai shine a kowane lokaci za a iya samun mutane na gari kuma aiki na gari abu ne mai yiwuwa kuma duk wanda ya dage iyayensa da shi da wanda yake da tasiri akan su Allah zai taimake shi kuma kowane mutum za ta iya yi kuskure amma abin da ya fi kamata shine ya gyara kuskurensa kowane mutum zai iya zama yayi daidai amma in yayi daidai din ya gode wa Allah dan ya ƙara yin aiki daidai fiye da wannan abin da ya fi kuma muhimmanci a rayuwa shine kyakkyawan ƙarshe Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ya samu wani lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya
0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio

0: Musa, Musa, kwanakin kake wanke wacin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hankuri Hajiya. Ni kauni a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, me ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa? Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbu wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kamar yadda mai kwanya

0: Sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake haduwa tare da ku cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio farin cikin al'umma a yau dai muna 17 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wadda kuma ta daidai da 30 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya Sunana Mubarak Hamza Adam ga kuma cikakkun labaran. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bar babban birnin tarayyar Abuja domin fara hutun makonni uku a Turai a matsayin wani bangare na hutunsa na shekara-shekara. Sanarwar da fadin shugaban kasar ta fitar ta ce shugaban kasar zai fara ziyartar birnin London na Burtaniya kafin ya ci gaba da hutun nasa. A cewar mai baiwa shugaban kasa shawara na musamman kan yada labarai da dabarun sadarwa Bai Onanuga hutun zai kasance ne a matsayin hutun aiki inda shugaban zai ci gaba da gudanar da wasu ayyukan gwamnati yayin da yake a wajen kasan nan sanarwar ta kara da cewa ana sa ran shugaba Tinubu zai dawo Najeriya bayan kammala hutun domin shiga fara shirye-shiryen yakin neman zaben shugaban kasa na watan Janairun shekarar 2027 to anan kuma babban spetan jaran da yan sandan Najeriya Olatunji Disu ya bayyana gamsuwa akan yadda rundunar yan sanda ta kasa take yaki da yan ta'adda da yan bindiga a fadin kasar spetan yan sanda na kasa Olatunji Disu ya bayyana haka ne a yayin da yake kaddamar da shirin horaswa da kuma karfafa gwiwar malaman koyarwa na rundunar sojin Najeriya a kwalejin horas da rundunar yan sanda ta kasa dake a jihar Nasarawa ya jaddada cewa jami'an suna da horo na musamman da kuma kwarewar dabarun yaki da ake bukata wajen tunkarar yan ta'adda to a dai bangaren na tsaro dakarun rundunar hadin gwiwa ta dakarun sojin Najeriya karkashin su maman fansan yamma sun kashe wani babban komandan yan ta'adda tare da kwato bindigogi da alburusai da babura a yayin wasu ayyukan share yan ta'adda da aka gudanar a karamar hukumar Matazu ta jihar Katsina an gudanar da aikin ne a ranar 29 ga watan Agusta yayin da dakarun soji suka kutsa cikin wasu maboyar yan ta'adda da aka gano a yankin mai magana da yawun rundunar hadin gwiwa ta dakarun hadin gwiwa na rundunar sojin Najeriya Lieutenant Colonel Aliyu Danja ya bayyana cewa dakarun sun fuskanci turjiya mai karfi daga hannun yan ta'adda da ke dauke da makamai a yankin mai magana da yawun rundunar sojin ya ce aikin wani bangare ne na ci gaba da kai farmaki da operation fansan yamma ke yi domin ci gaba da matsa wa kungiyoyin yan ta'adda lamba tare da lalata karfin gudanar da ayyukan su a fadin yankin da rundunar ke kula da ayyukan tsaro ya ce dakarun su ci gaba da jajircewa wajen hana yan ta'adda samun damar gudanar da ayyukan su da kuma samar da yanayin da zai taimaka wajen dawo da dorewar zaman lafiya da tsaro a al'ummomin da lamarin ya shafa to anan kuma gwamnatin jihar Kano ta kudura aniyar kwashe masu amfani da miyagun kwayoyi 10,000 daga tituna tare da yi musu gyaran hali cikin shekara guda a wani sabon shiri na yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da kuma alakar da ke tsakanin su da fadace-fadacen daba shugaban kwamitin hadin gwiwa na musamman na jihar Kano kan yaki da shaye-shayen miyagun kwayoyi da fatocin su muhi magajiri mun gada ne ya bayyana hakan a jiya Asabar Rimin Gada ya ce shirin ba zai tsaya kan kama mutane da tsare su a gidan yari kawai ba zai dai hada da cire musu guba daga jiki da gyaran hali da koyar da sana'o'i da kuma tallafa waɗanda suka daina amfani da miyagun kwayoyi da jari domin su sake komawa cikin al'umma Kwamishinan 'yan sandan jihar Neja Adamu Elleman ya buƙaci a ƙara tura jami'an tsaro zuwa jihar domin kawar da 'yan ta'adda daga yankunan jihar. Elleman ya bayyana wannan buƙatar ne a yayin da yake tarbar Sufeto jiran na 'yan sandan Najeriya Tunji Disu wanda ya ziyarci jihar sakamakon sace wasu mazauna jihar da dama ciki har da masu ibada da manoma a ranar Juma'ar makon da ya gabata. Kwamishinan ya bayyana cewa duk da kalubalen da rundunar ke fuskanta ciki har da wahalar shiga wasu wurare saboda yanayin kasa da kuma girman fadin jihar jami'an tsaron sun samu nasarar kama wasu yan middiga da waɗanda ke taimaka musu ya ce jami'an sun kuma rusa kungiyoyin yan fashi da makami tare da kama wasu mutane da aka samu da makamai ba bisa ka'ida ba Kwamishinan ya tabbatar da cewa jami'an yan sanda da sauran ma'aikatansa sun kudura aniyar ci gaba da kare rayuka da dukiyoyin mazauna jihar. fiye da yara 16 daga cikin sama da mutane 32 da aka tabbata sun kamu da cutar mashako wadda aka fi sani da diphtheria a jihar Kano tun daga shekarar 2022 basu taba samun ko allura daya ta rigakafin cutar ba Director General na Cibiyar Kula da Cututtuka ta Jihar Kano Farfesa Muhammad Abbas ne ya bayyana hakan inda ya gargadin cewa yawan yaran da basu taba samun rigakafin cutar ba na ƙara hadarin yaduwar mace-mace sakamakon cutar duk da cewa ana iya yin rigakafin ta Shugaban hukumar hana yaduwar cututtuka ta jihar Kano ya ce an gudanar da bincike kan sama da mutane 39 da ake zargin sun kamu da cutar ta mashako da ake kira da suna diphtheria a Kano tun daga watan Disamban shekarar 2022. A cewar sa kusan mutane 9000 ne kawai daga cikin waɗanda aka tabbata sun kamu da cutar suka kammala samun cikakken rigakafi. Ya ce sauran mutanen ko dai sun samu wani bangare na rigakafin ne kawai ko kuma babu wani bayani da ke nuna cewa sun taba samun rigakafin. Samun horo a fannin amfani da fasahar na'ura mai aiki da kwakwalwa na daga cikin muhimman abubuwan da matasa ke bukata a wannan zamani, musamman ganin yadda fasahar zamani ke ci gaba da sauya tsarin ilimi da kasuwanci da kuma sauran harkokin rayuwa. Cibiyoyin koyar da fasahar na'ura mai aiki da kwakwalwa na taka muhimmiyar rawa wajen baiwa matasa ilimi da kwarewar da za ta taimaka musu wajen samun ayyukan yi da kirkirar sana'o'in dogaro da kansu. A wannan rahoto wakilin Munura Dahiru ya kasai ya duba muhimmancin koyon fasahar na'ura mai aiki da kwakwalwa da kuma irin gudunmuwar da cibiyar wato cibiyoyin koyar da ita ke bayarwa wajen bunƙasa rayuwar matasa. Ga cikakken rahoton nasa.
1: Na'ura mai aiki da kwakwalwa da aka fi sani da suna computer ana amfani da ita ne wajen karba, adanawa, sarrafawa da kuma fitar da bayanai cikin sauri da inganci. Wannan ne yasa ake amfani da ita a makarantu, asibitoci, bankuna, kamfanoni da ma hukumomin gwamnati. Lamarin da ya ƙara jaddada muhimmancin koyon amfani da ita. A jihar Kano ma ana ci gaba da samun cibiyoyin koyar da fasahar na'ura mai kwakwalwa da ke horas da matasa dabarun da ake bukata a wannan zamani. Ali Sabo jami'i ne da ke kula da bangaren da ya shafi dan adam a kafafan sada zumunta na cibiyar bunƙasa fasahar sadarwa da cigaban al'umma wato CITED ya yi mana ƙarin haske kan irin ƙoƙarin da hukumar ke yi wajen bunƙasa ilimin fasahar na'ura mai kwakwalwa ga matasa da kuma tallafawa cibiyoyin koyar da ita a nan Kano.
2: In muka duba da na'ura mai kwakwalwa wani ilimi ne mai matuƙar muhimmanci da ya shigowa a dan adam tun daga kusan za mu iya cewa 90s kenan lokacin da aka fara inventing su modern computers kenan lokacin da aka fara amfani da su musamman a waɗannan bangare ƙasashe namu na Africa da kuma dukkan Nigeria. So wannan cibiya ta mu muka duba tun shekarar 2002 ina magana 2002 kenan ta fara horar da al'umma musamman malaman makarantu na gaba da secondary school na kira da jami'o'i da kuma kwalejojin ilimi da kuma polytechnic a nan Kano domin ta ga ta inganta harkokin koyo da koyarwa wanda ake kira da ita kanta computer.
1: Yayin da buƙatar koyon ilimin na'ura mai kwakwalwa ke ci gaba da ƙaruwa masu gudanar da cibiyoyin horaswa na cewa su ma suna kokarin daidaita tafiyar su da sauye-sauyen fasaha domin baiwa masu koyo ingantaccen ilimi sai dai suna fuskantar kalubale da ke bukatar haɗin gwiwar gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu da kuma al'umma ga abin da wasu matasa ke cewa kan amfani da wannan ilimi ke musu
2: sunana Zaid Zakar Muhammad Kofar Nasarawa ilimin computer shine jigo shine rayuwa a halin da nake ciki a yanzu

0: mani na fasahar sadarwa karshen rahoton kenan Nura Dahiru ya kasai a labaran Rahama
1: to majalla labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da lamurin yau da kullum na gidan radio Rahama farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM labaran zai dora a dakacin mu

0: Itacha sayin da bakwai da dugo uku zanguna FM fatan alkhairi gare ku masu sauraron mu a duk inda kuke a fadin duniya da fatan ana jin dadin kasancewa tare da Rahma Radio farin cikin al'umma. Hello, assalamu alaikum, barka da wannan lokaci.
1: Amin alaikum salam mubaraka wa Adam, barka da dare, barka da labarai.
0: To ba ban hu dan gaba sa fatan alkhairi da fatan mun wani cikin koshin lafiya. To amin, muna matukar godiya. Na'am.
1: Ya wannan lokaci fatan da muke da har a kullum bar ubangiji Allah ya mana sabbi mana.
0: To amin, amin. Amin, muna godiya kwarai da gaske baban nu dan gaba sa da fatan alkhairin ka da ma addu'o'i da yanda ake shigowa cikin waɗannan shirye-shirye namu ake bada gudunmawa a wannan gida mai albarka na Rahma Radio farin cikin al'umma. Karfe 8:02 muna ji daga ku gare ku masu sauraro kafin cikin lokacin mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wane ne akan layi a gurguje? To a jawal da fatan mun wani cikin koshin lafiya. To amin, amin, muna godiya. To sai a kasance tare da mu domin jin shiri na gaba da misalin karfe 8. To muna godiya kwarai da gaske awwal da wannan gudunmawa da ma yanda ake kasancewa da Rahma Radio a kowane lokaci. Fatan alkhairi gare ku. Muna alfahari da kasancewa tare da ku a koda yaushe cikin wannan gida cikin shirye-shiryenmu da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da farin cikin al'umma. Rahma Radio mita 97.3 zango.

To daga nan dakin ya da shirye-shirye na Rahama Radio farin cikin al'umma agogon dakin namu ke nuni da karfe 8 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shiri na musamman wanda kungiyar Sharda FEC Media Leaders ta dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi sauraro lafiya.

0: Daga nan ne aka shiga cikin jerin jawabai da suka mayar da hankali kan muhimmancin amfani da social media cikin hikima musamman a fagen siyasa. Daya daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi shine Honorable Bashir Ibrahim Dotudo a nasa bangaren. Ya tabo batutuwa da suka shafi rawar da matasa ke takawa a kafafen sada zumunta da kuma buƙatar amfani da wannan kafar wajen yaɗa saƙonni masu amfani maimakon amfani da ita wajen cin mutunci ko tsangwama. Ga kaɗan daga cikin bayanin Honorable Bashir Ibrahim Dotudo.
1: A yau bayanin namu zai taƙaita akan amfani da wato ita social media kaɗai. Kuma amfani ita social media ya shafi kowane ɓangare, kowane sashe na rayuwar ɗan adam. Amma za mu taƙaita bayanin mu akan amfani da social media akan harkokin siyasa. Social media a harkokin siyasa a wannan zamani da muke ciki na ilimin sadarwa, wato information and communication era, lokacin da ilimi ya wadata na harkokin sadarwa daban-daban, ta kasance babban makami a harkokin siyasa, wanda idan kana lissafa manya-manyan makamai wanda 'yan siyasa suke runguma domin samun nasara a tafiyar da harkokinsu na siyasa, social media tana daga gaba-gaba. Ita wannan social media tamkar makami ne, amma makami ne mai fuska biyu. Wannan makamin akwai amfanin da idan kai da shi zai amfanar da kai kuma ya amfanar da al'umma. Haka zalika akwai kuma ta yanda in ka tafiyar da shi wannan makamin na social media zai cutar da kai kuma zai cutar da al'umma. Amfani da shi wannan social media ba wai abu ne da kawai in ka yi shi a duniyan nan zai tsaya ba. A duniya ake amfani da social media, ba za ka yi amfani da ita a lahira ba. Amma abinda ka aikata a social media nan zai bi ka har ranar gobe kiyama. So wannan yana da matukar muhimmanci mu rike wannan gabar domin mu lura da irin abubuwan da muke yadawa akan harkokin siyasa. Kada son zuciya ko kuma bangaranci na siyasa ya sa mu dinga yada bayanai na kazafi ko kuma bayanai na ƙarya, wa'inda kafin ma mu je gaban Allah wasu su in matsaya a gaban alƙali ba mu da hujja da za mu kare kanmu.
0: To jim kaɗan bayan kammala jawabin Honorable Bashir Ibrahim Dotudo, sai kuma jawabin mai ba wa gwamnan Kano shawara kan harkokin tattalin arzikin zamani, wato Honorable Dr. Yusuf Ibrahim Sharaɗa, a matsayinsa na wanda ke da masaniya kan harkokin tattalin arzikin zamani da fasahar sadarwa. Jawabin nasa ya ƙara haskaka yadda kafafen sada zumunta ke zama wani muhimmin ɓangare na rayuwar matasa da ma al'umma baki ɗaya.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu girma, manya-manyan baki da sauran 'yan uwa da aka haɗu a wannan bigire, assalamu alaikum. Ina mai farin cikin kasancewa ta a wannan guri domin halartar bikin rufewa ga bita ko horo na musamman da aka yi ma 'yan uwa waɗanda ko su ne suke mana kutse ko mu ne muke musu kutse, I don't know. Ambassador Barau Junaidu ya yi mana bayani cewa sun shirya bita ga mutanenmu da suke ta'ammuli da kafafen sadarwa na zamani, musamman abinda Malam Bashir yanzu ya mana bayani, abinda ya shafi social networking sites da kuma social media, wanda by extension dai shine ake cewa new media ko digital media da sauransu. Kuma naji daɗi saboda sanin alfanu da fa'ida da hakan zai samar. Na tuna wani lokaci a baya da na taɓa jagorantar irin wannan abin. Amma wani abin da muke yi watakila ba komai bane don a nuna wa na baya masu tasowa irin yadda za su gabatar da irin wannan mu'amalar ta social media. Kuma alhamdulillah an gaya mini ban samu na je ranar farko da ranar biyu in kai gewaya in ga yadda ake gabatar da abin ba. Amma na samu bayanai ga waɗanda suke halarta, kuma na kalla a social media, na ga ƙwararru a harkar addini da harkar shari'a da kuma harkar ita social media din suna tabbita suna nunawa 'yan uwa irin yadda ya kamata ya kasance. Ba maimaitawa za mu yi ba, fatan da zan yi kawai shine Allah ya sa waɗanda suka halarci wannan bita din su yi amfani da ita yadda ya kamata. Ilimin da suka samu Allah ya sa su yi ɗabbaka shi wajen ci gaba da gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Ina so in yi godiya ta musamman ga shi Ambassador Barau Junaidu da dukkanin sauran waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan bita din ta yiwu yadda ya kamata. Kuma ina so in gode wa waɗanda na ga fasakunsu sun halarci wannan guri, na tabbata tabbatar da cewa zuwan su kawai zai karfafa wa waɗannan bayan Allah gwiwa ya sa su ga cewa wannan abin da suke yi ba zai hana su suma wata rana ya kasance su ne a wannan babban teburin ko kuma su ne a tsaye ma suke gabatar da makala ga sauran mutane ba idan sun yi amfani da ilimin da suka samu yadda ya kamata. Ina taya su murna, na san sun koyi abubuwa da yawa waɗanda a da ba su sani ba, kuma an nuna mana certificate da ma aka ce kowannen su za a daddanka masa idan an gama, wanda shine shedar cewa ya taba halartar bita ta social media. To mu kuma za mu zuba ido a shafukan social media, anan za mu ga shedar cewa ka halarci bita ta social media. Idan ka adana certificate din ka je ka boye shi, kuma muka conduct ɗinka da yadda kake posting da engaging din mutane bai canza ba, to mun sani cewa an yi asarar lokaci ne kawai ba tare da ka dauki komai ba. Ina yi wa kowa fatan alheri. Nagode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Domin sauraro kamar yadda Bahaushe yake cewa dillalin wada shine kadai ya san kudin jariri. A dan haka a yayin wannan taro aka gayyaci barista Yusuf A Umar wanda ya ƙara bayyana wasu muhimman abubuwa da suka shafi amfani da kafafen sada zumunta akan doka da kuma yadda za a kaucewa abubuwan da ka iya jawo matsala ga mai amfani da su.
1: Tare da dukkan bin jadawalin taro, ina mika gaisuwa ta ga dukkan manyan baki da suka halarci wannan taro da ƴan uwana ɗalibai wanda suka halarci bita na ranar farko da rana ta biyu da kuma yau da ake rufe wannan taro. Kamar yadda yake a rana ta biyu mun yi bita akan magana ta fuskar doka wajen amfani da social media wajen bayyana wani bayanai da kake da shi na wanda ya danganci siyasa. So fuskar doka a wannan, ko kafin mu kalli wannan abinda ya fi kamata mu fara kalla, kamar yadda bayanin mai bayani na farko ya bayyana, shine ita social media kanta. So doka tana da provisions nata, tanade-tanadai nata, wanda wajen bayyana wannan bayanan ko ra'ayi ko fahimta mai bayyana mai amfani da kafafen sada zumunta yana da kyau ya duba da waɗannan abubuwan, saboda rashin maida hankali ga waɗannan abubuwan ma iya jawo faɗawa wani haɗari wanda kafin ka iya fidda kanka mai yiwuwa ka sha wahalar da maybe ba za ka iya bayyana ta ba, ko kuma ka sa kanka a matsalar da ba za ka iya fitar da kanka daga ciki ba. Amfani da social media ko bayyana ra'ayi hakki ne na duk wani ɗan ƙasa, wanda wannan ya samo asali ne daga kundin tsarin mulkin ƙasa, wato Constitution of 1999 Constitution. Sashi na 39 na wannan kundi ya ba wa duk wani ɗan ƙasa ɗan Najeriya haƙƙi na bayyana ra'ayi. Amma wannan wajen bayyana ra'ayi akwai abubuwa da mai amfani da social media yana da kyau ya duba wajen amfani da ita. Ɗaya daga ciki shi ne duk abin da za ka bayyana ko za ka yi posting ko za ka yi sharing a social media ya zamto cewa wannan bayanai ne na gaskiya, bayanai ne masu inganci, bayanai ne wanda suke da tushe. Sannan duba da bayanan ne bayyana su yana da haƙƙin bayyana ra'ayinsa dangane da wannan bayanan. Bayyana ra'ayi haƙƙi ne na duk wani ɗan ƙasa, amma wajen bayyanawa kar ka alaƙanta wani ko ka yi ƙage ga wani, ka alaƙanta shi da wannan abin, ka ce wane ya yi kaza. Idan ka zo kai wa mutum ƙage akan abin da bai faru ba, ka ce wane ya aikata kaza, ko ka ci mutuncin wani wajen bayyana ra'ayinka a social media, abin yana nan document, yana nan ko shekara nawa zai dauka idubi da za a iya retrieving nasa. So a matsayinka na mai amfani da social media, yana da kyau ka kula da abinda za ka rubuta, ka kula da abinda za ka yi sharing, saboda wani ya rubuta abu kawai kai kwafa.
0: Bayan kammala wasu daga cikin jawabai, sai an ka shiga wani muhimmin bangare na taron, wato raba takardun shaidar halatta da kuma shaidar karramawa ga waɗanda suka shirya taron. An raba takardun shaidar ne ga waɗanda suka shirya taron da kuma waɗanda suka amfana da horon da aka gudanar cikin kwanaki 3.

0: To wannan mataki dai ya nuna kammaluwar wani muhimmin shiri na ƙarawa matasa ilimi da dabarun amfani da kafafen sada zumunta. Daga cikin waɗanda suka gabatar da jawabi a wajen taron akwai kakakin jam'iyyar APC a Kano, Honorable Awali Soja Sani Mai Nage. A nasa jawabin ya mayar da hankali kan muhimmancin amfani da kafafen sadarwa wajen bayyana ra'ayi da ya haɗa manufofi cikin tsari da mutunta juna. Sannan ya gode wa mashirya taron inda ya yi alƙawarin tabbatar da irin wannan tsari a dukkanin ƙananan hukumomin jihar Kano baki ɗaya.
1: Ni abinda zan ja hankalin beneficiaries shine duk wanda ya baka ilimi, duk wanda ya baka ilimi tun asalin duniya ya biya shi. So saboda haka ana biyan kuɗi idan za a bada ilimi. Zan yi ba barista ya tsaya a wajen nan ya bada ilimi, kusan zan iya cewa lokacin da kuka bayar shi ne fansa na kuɗin da za a biya. So bayan haka an yi maƙala ko an yi semina kwana uku wanda su subara'u suka ɗaurayi ko kuma kuka bada lokaci. Abin burgewa shi ne ba ku kalli jam'iyyarku ba, kuka kalli taken mai girma gwamna na Kano Fest, kuka yi wani abu da ake kira Shagaɗa Fest. Wani abin burgewa ne. Siyasa ba gaba ba ce. Kaɗai ra'ayinka ba yana nufin gaba da abokanka da maƙotanka da 'yan'uwanka ba. Kana da 'yanci a matsayinka na ɗan ƙasa ka zaɓi jam'iyyar da kake so a cikin jam'iyyar 51 abu da aka yi rajista. Hakan bai baka damar cin mutunci da keta alfarmar 'yan'uwa da maƙota da abokan arziki ba. Wannan ba ɗabi'a ba ce ta al'ummar Kano. Saboda haka ina so na ja hankalin al'umma 'yan social media, wato mu tsaftace kalamanmu. Zan tsaya iya haka, amma dai abin da nake so ɗaliban da suka kori wannan darasi su yi, da Allah kar su ɓata lokacinsu a banza, sun ba da kwana uku an ba su ilimi, da Allah su yi amfani da wannan ilimin don canja siyasa, wataƙila daga mazaɓar sharaɗa zuwa jihar Kano. Ni na je semina jiya, yau na zo da Alhaji Bara'u ya yi a mazaɓar sharaɗa, kuma ina so na gaya mu za mu kwafi yin wannan ideologin da muka samu jiya da yau wajen faɗaɗa shi a jihar Kano a ƙarƙashin ofis ɗin publicity secretary na jam'iyyar APC.

wannan taro na rufe bayar da horo ya zo ne a matsayin wani mataki na ƙara wayar da kan matasa kan yadda za su yi amfani da kafafen sada zumunta cikin hikima da sanin ya kamata. A yayin taron, mahalatta sun saurari jawabai, sun samu damar musayar ra'ayi, sannan waɗanda suka kammala horon suka karɓi takardun shaidar halatta. Abinda wannan taro ya sake tunatar da mu shine cewa bambancin ra'ayin siyasa bai kamata ya zama dalilin cin mutunci ko tsangwama ba. Mutum na iya sukar manufa ba tare da cin mutuncin mai ra'ayin ba. Ana iya kare ɗan takara ba tare da ɓata sunan abokin hamayya ba. Kuma ana iya amfani da kafafen sada zumunta wajen siyasa ba tare da mayar da shi filin gaba da kiyayya ba. To mai sauraro, a daidai wannan gaba za mu ja labulan wannan shiri na musamman, shirin da muka kawo muku yadda tawakana a yayin rufe taron bayar da horo wanda ƙungiyar sharaɗa APC Media Leaders ta shirya ga ma'abota amfani da kafafen sada zumunta ƙarƙashin jagorancin Honorable Ambassador Bara'u Junaid Muhammad, saddaunan matasan sharaɗa. Sai dai kafin mu sallama, godiya da jinjina ta musamman ga mujtafa sarki sharaɗa da Bella Naira sharaɗa da Abban Amada Zage da dukkanin waɗanda suka tallafa suka shigo cikin shirin har ya samu kammaluwa. Sunana Mubarak Hamza Adam da na shirya na gabatar, nake cewa mu haɗu tare da ku a cikin wani sabon shirin. Jama'a bisalam.

0: da kula da masoya a ina za a yi maka wannan abun wannan albar aliyu sani ma da kin gini bai tsaya a nan ba yanzu haka maganar da nake yi maka ya kawo tsarin da za a koyawa matasa sana'a a koya musu sana'a kuma a ba su jari wani gata ya rage bayan an maka wannan wannan albar aliyu sani ma da kin gini a batun ilimi na manta ban maka maganar akwai abin da aka yi ba wanda ya burge ni kuma nake ƙara jin daɗin sa bangaren ilimi honorable aliyu sanuma da kin gini ya kawo tsarin bawa yara ƴan primary jakunkunan karatu da littattafai yace amma tsarin da za a yi a je duk aji wanda ya zo na ɗaya da wanda ya zo na biyu da wanda ya zo na uku ta sa kyautar ta dabanci magana fa da ake maka ƴan primary aka yi wannan abin sannan makarantu kuma yace a kewaya duk makarantar da take da buƙatar kayan karatu kama daga allon rubutu na maka wanda ake cewa white blackboard ake cewa komi ne wani dai da ba bature bane ba dai kun sani aka ga sannan aka kawo kayan rubutun da duk wani abu da ake da buƙata wanda ni sheda ne na gani ga nauni ni kuma jiyau ne naje da ni aka je waɗannan makarantu kuma aka ba su sai ka ga yaro an bashi jaka da littattafai a ciki yana murna yana jin daɗi yana cewa hey ni gobe ma makaranta ni gobe ma a koma makaranta yadda kuma malaman da zai burge ka yadda malaman su da shugabannin ilimi na karamar kuma da suka rinka nuna jin daɗi da kyautatawa da honorable aliyu sanuma da kin gini yayi wannan kadai in Allah ya da yake tabbatar maka cewa honorable aliyu sanuma da kin gini ya daura dan ba ya daura damara wajen taimakon mutane da wajen taimakawa al'umma wajen ilimi da harkar lafiya da harkar tsaro wanda honorable aliyu sanuma da kin gini inda a karamar hukumar dala ne ni dai ban taba zuwan mai da abu na lafiya ko na ilimi bai yi shi ba hakan ce ta sa inda abu ya shafi ilimi yana girmama ilimi da marayu sannan kuma alhamdulillahi a batun aikin majalisa kuma in dai batu ake na kuduri to a kaf ɗin majalisun jihar Kano babu wanda ya kai shi kuduri babu wanda ya kai shi tashi majalisa ya miƙe ya kuduri kuma ya samu goyon baya wanda a yanzu magana kuduri da ake maka honorable aliyu sanuma da kin gini ya gabatar da kudurrurruka wanda daga cikin kudurin da ya gabatar masu muhimmancin gaske akwai wani zancen banza da aka kawo mutane shi na wadi wannan wai samuwa wanda shi ya bigi kirji ya tashi ya ce mu ba za mu yadda da wannan abun ba ba za mu yadda shi ba za a yi ba kuma ba a yi din ba har yanzu honorable aliyu sanuma da kin gini ya tashi lokacin da aka yi ƙarin kuɗin fetur ya ce to shikenan idan gwamnati ta samar da ƙarin kuɗin fetur wace hanya za ta samar domin a sauƙaƙawa al'umma wajen siyan kuɗin fetur saboda tausayi nasa sannan honorable aliyu sanuma da kin gini a batun ya tashi ya kai ƙuduri kan iskar gas yace iskar gas ɗin nan tunda ta zama ne yanzu da ita za a ringa amfani ita gwamnati wani gudunmawa za ta bayar tunda dan an ce sai an yi amfani da shi to kai talaka da ɗan ƙasa ta yaya za ka yi amfani da shi sai an koya maka sai an baka jari sai an kuma sauƙaƙa maka hanya mafi sauƙi yadda zai yi wanda in dai batun ƙuduri ne a kaf ɗin majalisun da muke da su a ƙwaryar birnin kai amma jihar Kano gabaki ɗaya babu mai ƙudurinsa sannan bill alhamdulillahi na ji daɗi ma da na zo magana bill ɗin nan wanda al'umma sun shaida akwai batun makaranta da wani rubar aliyu sanuma da kin yi nake ƙoƙarin kawowa wadda za a yi ta science and technology wadda za a yi science and technology a ƙaramar hukumar dala wadda kaf ƙwaryar cikin birnin Kano babu wata local government da take da makamancin wannan yau gashi a tarihin karamar hukumar dala za a zo za a yi wannan makaranta wanda ba a taba samun wani dan majalisa ba ko sanatoci da ake yi ba a taba yin wani sanata ya kawo mana makaranta irin wannan a karamar hukumar dala ba amma wani honorable aliyu sanuma da kin gini ya bigi kirji ya bika billinta wanda yanzu batun da ake ta wuce karatu na farko ta je karatu na biyu kuma in Allah ya da za a yi karatu na uku sai kuma a zo a dora aiki a karamar hukumar dala
1: yanzu me ya sakonka na karshe
0: to alhamdulillah sakona na karshe kira nake yi da al'umma karamar hukumar dala da ma na jihar Kano baki daya kwata ku waye ku gane yanzu siyasa ake yi idan an zo mutum ya zo yana takara ko kuma ya zo na sai ya sa ku gane me kai mana, me kai mana lokacin da kake kai yanzu kuma me za kai mana, menene kai mana shi a ƙasa. Al'umma ya kamata ku bude idan ku gane a cire bambancin ra'ayin siyasa ko na kungiya ko na jam'iyya, a'a yanzu an waye me kai mana, me za kai mana. Al'umma karamar hukumar Dala, ina kira gare ku ku fito ranar zabe ku rama halacci da halacci, ku fito ƙonku da kwarkwata ku ku mara wa naku ɗanku Honorable Aliyu Sani Madakin Gini, ku mara masa baya domin ya ƙara zarcewa a zauren majalisa. Insha Allah zai ci gaba da zubo ayyukan alkhairi a ƙaramar hukumar Dala. Duba da takaitaccen lokaci, insha Allah za mu dawo mu ɗora kuma inda muka tsaya, ci gaba da gaya al'umma ƙaramar hukumar Dala wane ne Honorable Aliyu Sani Madakin Gini.
1: Tuma sauraro duka-duka a nan za mu daga aya duba da yi ne na lokaci a madadin 'yan kwamitin yaɗa labarai na Honorable Aliyu Sani Madakin Gini ƙarƙashin kulawar Abu Atiku Abbai da mashirin shinin Shamsu Abdullahi Sa'id Karimi, sannan sai kuma abokan rakiya wato Ishaq Mai Sa'a da Rabiu Baballe da Anas Sa'iyar 'yan gurasa, Tajo Aminu Dan Daidai da Aimana 'yan mama da kuma Halifa Babba Madigawa. Usman Ibrahim Datti nake cewa maɗu da ku a wani makon da yardar Allah.

0: To masu sauraro kamar yadda na ambata muku gangami ne da shugabancin jam'iyyar karkashin Honorable Yusuf Dan Bagina bisa jagorancin Alhaji Abdul Muminu Tijjani mai POS da mataimakinsa Alhaji Abba Yelo Jido suka jagoranci daukacin shugabannin jam'iyyar da nufin nusar da su abubuwan da ke akwai biyo bayan umarnin da jagorancin jam'iyyar a matakin wannan jiha ya bayar a zo a zauna a ci gaba da aiki tare domin kaiwa ga ci a wannan zabe. Ba tare da na jamu da nisa ba kai tsaye bayan kammala taron mun samu sukunin tattaunawa da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar da suka samu halartar wajen wannan taro wanda kai tsaye za mu fara da sakataren jam'iyyar a matakin karamar hukuma da zai mana karin hasken abubuwan da suka tattauna a yayin wannan taro da suka gudanar a ranar Asabar din nan da ta yi daidai da 29 ga watan Agustan da muke ciki.
1: Assalamu alaikum jama'a, sunana Salmanu Safiyane da Wakiji, sakatare na jam'iyyar NDC a karamar hukumar Dawakin Kudu. Yau mun zauna mun tattauna da structure mu ta mazabu 15 ina ma gayyaci kowace mazaba mutum 8. Akwai party chairman din mu na NDC na mazaba, akwai option A chairman, akwai CRC chairman, akwai Lafiya Jari, akwai Kano proper, akwai shugaban caucus da kuma wakilan scholars. Makasudin taron shi ne domin a hada kai mu fuskanci abin da yake gaban mu na zabe 2027. A taron mun yi kira ga a samu hadin kai kuma da abubuwan da za a dinga gabatarwa a tafiyar nan a dinga yi a tare baki daya. Duk wani abin da ya taso kuma dole ita tafiyar siyasa sai an dan samu wani abu, to a sa tunani a ciki kuma a yi magana da jagoranci amfanin shugabanci kenan. Ko duk matsalar da ta samu ba za a ce za a ta kunna mata wuta a mazaba ba, lallai a yi magana da shugabanni na karamar hukuma su kuma za su sanya za a samu maslaha akan abu.
2: To baya ga waɗannan akwai batu na shigowar waɗanda suka fito daga wasu jam'iyyu zuwa jam'iyyar NDC, su an yi tunani da kuma abin da ya kamata a yi da su susan ta bangaren shugabanci a jam'iyya ko kuwa su kurum zai ne su zama yan kallo?
1: Ai ba zancen su zama yan kallo, abin da yake faruwa su lokacin da suka zo already ka san an gama tsari na structure na shugabanci na jam'iyya. To da suka zo alhamdulillah duk lokacin da dan takarar mu Honorable Mustapha Baladawaki zai magana za ga ya yi kira ya ce yana bukatar dan Allah su ba mu shugabanci haɗin kai, saboda ya san kwankwasiya abu ne masu tsari kuma cikin hukuncin Ubangiji. Tun da suka zo ban taɓa samun sabani da su ba, hasali duk abin da za mu zauna ko za su tattauna sai sun nemi shugabanci. Idan a mazaɓa ne duk girman mutum sai ya nemi shugabanci na mazaɓa, da wannan 'yan biyar ɗin na mazaɓa sun zauna sun tattauna. Idan wasu ne za su yi da kamfin su bar jam'iyyar APC su dawo tafiyar mu, to suna yi ne ƙarƙashin shugabanci na mazaɓa ba wai gaban kansu suke ba. To har ga Allah akwai fuskantar juna, ba a taɓa samun sabani ba, kuma ana haɗuwa ana aiki tare domin mu samu nasara.
2: To amma misali kana ganin zuwa yanzu akwai fahimta da daidaito tsakanin ku da kuke 'yan kwankwasiya da waɗanda su kuma suka zo suka haɗe da ku?
1: Akwai fuskanta sosai, kamar abinda na gaya ma a baya, ai duka abubuwan da zamu yanzu ba su da shugabanci a hannunsu, a shekaru su manya ne sun girme mu, saboda in ka diba kwankwasiya jagororanta yawanci matasa ne, amma duk abinda manyan nan za su yi ba sa duba shekaru su sai sun kira mu. Yanzu ka ɗauke na matsayina na sakatare na karamar hukuma, sau tari za ka ga wani tsohon ciyaman nema wani ya yi ciyaman na fati tun ina dan karami, amma sai sun kira ni sun ce mun sakatare an yi kaza ko za mu yi kaza domin mu sanar da ita jam'iyya, kar a zo a ga an yi abun da su za su ga cewa ba daidai ba.
2: Misali sakatare zabe ake tunkara yanzu ku a ƙasa kuke ba ku da komai, ga gwamnati a jiha, ga a ƙaramar hukuma, ga a mataki na tarayya, ya kuke shirin tunkarar wannan babban kalubale?
1: Lokacin da ƙaramar hukumar mu ta kai wa jagoran mu injiniya da Karabi Musa Kwankwasa ziyara, ina ga kafafen yaɗa labarai da media rubuta ake taro ne na ƙaramar hukuma shida kofin haka, wadda a ranar iya ƙaramar hukumar Dawakin Kudu ce ta ji. Saboda shauki da ƙaunar da ake wa Kwankwasiya, na tabbatar da ban mu san me zai faru gaba ba, amma ko gobe za a yi zabe a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu ba na taɓa tunanin cewa za mu ji tsoron wata APC ko mai shakka ta, domin gurguzun matasa masu ƙaunar ɗariƙar Kwankwasiya da tsarin injiniya Rabi Musa Kwankwasa a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu, in za ka haɗa su da waɗancan zan iya ɗaukan ma kaso 80% zami ko ma fin haka.
2: So akai fa wai gwamna ya kwakushe mafi akasarin ƴan kwankwasiyar ya koma da su APC.
1: A gwamna ya kwakushe wanda a cikin sa yanzu a mazaɓar sa ma an kace ya faɗa ma mutum biyar zaka washi kujerar gwamna a Kano, ni ya tabbatar ba zai iya faɗa ba. A mazaɓar sa da yake yi banda kuma ragowar mazaɓu guda 15 kuma wannan mutanen su ne jagororin su. So in ka dauka duk irin su ne a tafiyar ba kada wani abin da za su zo su jawo mutane yau su tsaya. Misali yanzu da a ce za su iya wani taro su dauki rabin mutanen da muka kaiwa injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso. To ko me suka faɗa a siyasar da wakin ku da zamu yadda. Amma babu wannan abun gaskiya.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Halima Dan Azumi Jibran, kuma leader ta local government din da wakin kudu ta NDC. Wannan taro namu da muka shirya shi umarni ne daga jagoran mu na Najeriya gaba daya. Mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi ne ya bada umarnin cewar a zo a nemi ciyamomi na mazabu da wannan ƴan biyar din na mazabu lafiya jari Kwankwasiya Kano proper CRC da chairman na party na NDC. Muka nemi mu zauna da su mu hada kawunan su domin a guda tare a tsira tare. Muna so kuma ƴan APC wanda suka shigo jam'iyyar NDC mai albarka, muna so mu dada zama da su a zauna a hada kai ayi aiki a jajirce domin an bude campaign kuma gashi lokacin zabe yana dada matsowa.
2: Kamar zuwa yanzu akwai fahimta kyakkyawa tsakanin ku wadanda kuke cikin NDC da wadanda kuka hada da su din.
3: Gaskiya akwai fahimta sosai, akwai alaka mai kyau wanda dama mu ƴan Kwankwasiya a gaskiya ba mu san gaba ba, ba mu san adawa ba, domin mu jagoran mu ba haka yayi tarbiyantar da mu ba. Dan kana APC ina PDP ko ina wata jifati daban ba gaba tsakanin mu da su, dama muna da mu'amala ta arziki, muna gaisawa, muna zumunci, daurin aure, suna biki, duk muna ziyartar junayen mu. To kuma sai gashi Allah ya kawo muka hade da su, dan haka muna da good alaka sosai da su, kuma aiki ana nan ana yin shi. Kuma dan takarar mu na tarayya honorable Mustafa Bala mai gidan ruwa da shi da takarar mu na jiha honorable Usaini Nera suna ba mu gudunmuwa sosai akan wannan tafiya ta mu ta NDC mai albarka.
2: Ya zaki da wanda suke cewar wai ku ƴan Kwankwasiya kun fi son junan ku da waɗanda kuka haɗu da su a wasu jam'iyyu sau tare, idan an zo ma kuke wa irin waɗannan wanda suka dawo cikin ku kallon hadarin kaji.
3: Gaskiya ni har wannan ma tambaya ta ka ta dan ban dariya. Ai mu a tsari na Kwankwasiya mu soyayyar junan mu da kuma waɗanda ma ba a cikin mu suke ba tunda dai musulmai ne ƴan uwan mu. Mu aqidar mu ta Kwankwasiya wanda kuma aka koya mana ita, duk wanda ita ya ce yau shi ya yarda yana yin Kwankwasiya ya rungube ta, zamu rungube shi hannu biyu. Ɗan APC wanda suka baro cikin APC suka taho cikin mu da mu ƴan Kwankwasiya mun zama uwar mu ɗaya uban mu ɗaya.
4: Sunana Jamilu Abdullahi wanda aka fi sani da Jamilu Kwalliya, chairman na lafiya jari na karamar hukumar Dawakin Kudu. To alhamdulillah wannan taro daman ba shine karo na farko da muka yi ba, kullun a cikin tarurruka muke. Illa iyaka wannan taron shi ya zo da nasa salon tunda an bude window na campaign, saboda haka wani taro ne wanda yake na daga cikin shirye-shirye na tinkarar zabe na 2027. Shi yasa ya zama taro ne na musamman tunda taro ne na shirye-shiryen yakin neman zabe, amma taro da mun kullun a cikin sa muke mu Kwankwasiya karamar hukumar Dawakin Kudu sai godiyar Allah.
2: Wai kana nufin cewar kuma a shirye kuke na tinkarar wannan zabe da ake ganin kamar wai kuwa gwiwoyin ku kamar sun yi sanyi?
4: Ai mu a karamar hukumar Dawakin Kudu da wara babu wata jam'iyya ma banda jam'iyyar NDC. Su kansu wanda muke adawa da su yanzu sun karaya, domin in ka ga yadda muke tarurrukan mu da yanda suke nasu ka san ba iri dai bane. Taron su kudi ake bayarwa, mu kuma taron mu ba a bada ko sisi, amma muna ninka su sau 100 a taro. Yanzu wannan taron da muka yi ba su da kudin da su iya tara wannan al'ummar, kuma babu wanda aka bai ko sisi illa ma duk wanda izo nasa yake kashewa domin kishin wannan tafiya.
5: Sunana Usman Tukur Abisu, ina tire jara na local government. Kullun dai ta jami'a abin da take bukata shine ta dinki kai ya hadu kai aiki tare domin a samar da nasara, domin nasara ita ce abin nema hatta wannan zaman da muke mishi saboda mu samar da nasara. So kullun mu nasara ita muke bibiya.
2: Muna jiyo kanshin nasarar kenan, ko kuwa dai an ce kamar yadda wasu ke ganin wayoyin ku sun yi sanyi dangane da irin yadda kuka ga kamun tafiyar.
5: Duk wani dan Kwankwasiya, an je dan Kwankwasiya mu ga gaskiya ba haurowa yi ba kuma ba konkwasiya yake ina kwadayin me za a bashi ba su ya san cewa in dai nasara ne a konkwasiya in dai nasara ce a jahar Kano in dai kace konkwas to ga baki dai ka kira wani nasara dan haka babu wani shakka ko wani shayi ko wani sanin biyu a baya mun kafa gwamnati gwamnatin ta bar mu mun samu nasara akan ta sauran yanzu ma gashi mun saki kafa gwamnati ita ma ta bar mu so an karka kwatanta da wacce nasarar da muka samu kwaye biyu da wacce muke so zamu samu a gaba kai ka san cewa muna tare da nasara insha Allah
6: assalamu alaikum suwana Usman Ando mazaba tsakuwa chairman na SEN na jam'iyyar Konkos kuma muna godiya da Allah da ya hada mu da jagoran jagora Abdul Mumin Tijani mai POS sannan kuma da irin gudunmuwar da Mustafa Bala mai gidan ruwa yake bayarwa da irin gudunmuwar da dan takarar majalisar jaha yake bayarwa sannan mun samu jajicaccen shugaban jam'iyya Isu Dan Bagina diddare komai ruwa ko yaushe ka kira shi a waya zai daga kuma inda uzurin dan jam'iyya ne zai tsaya saurare shi wannan koyi ne na jagoran tafiya injiniya Dr. Rabi Musa Konkos ubangiji abinda muke bukata injiniya Dr. Rabi Musa Konkos da yardar Allah da yardar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dawakin kudu ka je ga kwanta kai bacci farkon zabe zan fara kawo maka dan majalisar tarayya na dawakin kudu Mustafa Bala mai gairuwa in Allah da jagora dawakin kudu ba mu bukata komai kawai ka zauna a gidanka zamu kawo maka za ku mu ciyo maka dan majalisa sannan muna sa rai in Allah da gwamnatin jahar Kano falle daya zai albarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama
7: amma shugabancin da kake fadin cewar kuna da jajirtaccen shugabanni kana nufin ba ku da wani shakku game da yadda suke jaragamar jam'iyyar
6: ai wannan shugaban bamu da shakku tunda aka halitta siyasa a dawakin kudu muke yin siyasa amma bamu taba samun jajirtaccen shugaba irin Yusuf Dan Bagina ba sannan kuma Allah ya mana gudunmuwa sai ya kawo mana jajirtaccen jagoran jam'iyya shine Abdul Mumin Tijani mai POS wannan irin jajircewa wayannan mutane ni tunda nake siyasa a dawakin kudu ban taba ganin an samu mutane jajirtattu irin wayannan mutanen ba
7: kuma kana tunanin za ku iya kai gace idan aka yi hadani da shauran jam'iyyun kowanne yana ganin cewar karfin sa ya kawo da zai iya samun nasara akan wannan
6: ai wannan jam'iyya a karamar hukumar dawakin kudu ba wani wanda isa ranar zabe mai zo kusa da mu da yardar Allah
8: sunana mai hakuri dan gari yar gaya chairman NDC party na mazaba yar gaya
7: to gashi an yi taro har an kammala me zaka ce game da wannan
8: to alhamdulillah alhamdulillah da man yan jam'iyyar NDC ai murna ma suke a zuwa wannan taron saboda duk mazabu ma idan ka shiga kira suke a zo a taru a zo a hadu a zo a hadu kai kullun kokari kace kaje gurin su ma suna kokari su zo gurin ka yanzu duk dan jam'iyyar NDC Allah Allah yake kamar yanzu kora na zaben nan mata haka muke
7: me yasa kuke a wannan karfi
8: saboda murna cewa muna ganin kamar NDC ta ci zaben ta mata gama
7: me yake alamta haka
8: saboda jama'a sun karbi tsarin jam'iyyar NDC ka inda nayi sansan jagora injiniya Dr. Rabi Musa Konkos in yace zai kuma alhamdulillah karamar hukumar dawakin kudu mun haɗu da jagora nagartacce honorable Abdul Mumin Tijani mai POS jagora ne na gaske da a ce dukkanin portfolio local government suna da jagora kamar Abdul Mumin Tijani mai POS da hayan ce ragowar mutane masu koma gida su kwanta domin abin da ake da bukata ya zo
7: kana nufin cewar wai kun shirya tunkarar gwamnati ka tana cewar gwamnati ita ce take da komai tun daga mazaba har zuwa jiha
8: gwamnati tana da shugabanninta mu ma NDC muna da su amma tsarin injiniya Dr. Rabi Musa Konkos ya danna tsarin gwamnati gabaki da domin muna da tabbaci in Allah iya da wannan gwamnan falle daya ce da izinin Allah daman kamar yanda yace ya yafewa wancan gwamnan da yi masa shekara hudun sa to hi kuma yanda ya zo ya karasa shekara hudun sa hi kenan yanzu injiniya Dr. Rabi Musa Konkos in Allah iya da zai kara kafa gwamnatin kamar Aminu Abdulsalam da jara Allah jahar Kano
9: sunana Musa Dan Sarki Tsakuwa shugaban Konkosiya na mazaban Tsakuwa to na da ina siyasa amma yanzu an aje kwari a gurbinta tunda Allah ya bamu Yusuf Dan Bagina da domin tijar mai POS jagorori ne na arziki kowace lungu da sako suna kokari ba dare ba rana ko mu mun matsuma a ce za a yi zabe tunda mun riga mun gama shiri ko yanzu a zo a kada gwamnati ma kullu hankalin ta tashe yake ai a shirye muke kararwa ma muke jira ayi saboda mai gidan ruwa kujerar sama ya ce ya gama addu'a muke Allah ubangiji nuna mana wannan rana
7: aka ce ko zaben cike gibe kun kasa fitowa balantana kuma zaben dogari da ake ganin cewar kowa zai fito a yi shi
9: to ai su ba su shirya ba ko ma suka gude suka rubuta a takarda suka rubuta suka bar gurin mazamin ma ba su je ba ko akwatin ma ba su aje ba ba su shirya ba to wannan godiya ga Allah subhanahu wataala
5: sunana Yusuf Aminu Yusuf wanda aka fi sani da na ma'aici kuma tsohon sakataren riko na karamar hukumar dawakin kudu kuma garwa NDC yanzu na karamar hukumar dawakin kudu ba abin da zamu sai da Allah sai godiya Alai Abbas kai ma idan ka nuna maka tabbacin cewar a karamar hukumar dawakin kudu Konkosiya ake yi kuma Konkosiya ta ci zabe ikon Allah
7: me yake alamta
5: saboda tun daga ranar da aka ce Abba ya ba Konkoso tun daga ranar karamar hukumar dawakin kudu ta ji hada mara na tabbacin da cewar sai Allah ya ikon sa yayi falle daya a jihar Kano
7: amma to aka wai kamar wai tun yanzu ma ba kuma shirye yadda za ku tunkari wannan zabe ba an zo an yi zaben cike gibi ba a ga fuskokin ku ba gashi yanzu an sa wani ma 19 ga wata amma an ce kamar ma wai ba za ku ma tsayar da yan takara ba wanda yake alamata cewa kamar kun kariya
10: alamar ka ban dariya wallahi shi kansa wanda ake cewa dan motsa tarayya ne yanzu shi da kansa ya ce ba zabe aka ba wasa aka
7: yaushe ya fada
10: a kwanan nan ya fada zabe ina nan gaba wanda za a kai da shi da ikon Allah a karamar kuma duwatu kun dawarawa
7: amma ku fa a baya ne kuka kayar da shi mai gidan ruwan ka manta kuma yanzu kuke cewa ruwan shi za ku sa a gaba har ku kai gaci
10: mu makare mai gidan ruwa kuma yanzu da ikon Allah mu za mu dawo mai gidan ruwa dan motsa tarayya duwatu kun dawarawa 2027 da ikon Allah
7: a da ai an ce kuna tare da su gwamna a lokacin da farin jinin sa da komai yanzu an ce wai wanda kuka dauko wai kamar bai da farin jinin da ya kai na wancan
10: waye ga yawa ka shigo karamar kuma duwatu kun dawara ka gani kaga yadda ake yayin mai gidan ruwa kaga yadda ake yayin jam'iyyar NDC a karamar hukumar duwatu kun dawara
11: suna na Amina dan Kanawa daba sasarin NDC na gidan Alhaji Yusuf Ilyas dan Bagina kuma Daudan Rabi'u na Goggo domin mu muka san makuncin Rabi'u na Goggo matsoraci ne sabo ne shi dama mu ne mayakan nasa yin shugaban jami'a da NDC kuma ina daga cikin committee din mutum 40 na baya wannan Alhaji Rabi'u na Goggo ya hada shi amana mu
7: amma kake wannan cika bakin ana maganar mataimakin jagora a karamar hukumar ku kai kana mazaba
11: to a bazai dole cika baki ya san waye min dan Kanawa ya san ni shaho ne fargi ta kaji Rabi'u na Goggo
7: haka iya hada ka fada da shi
11: wallahi ni yanzu Rabi'u na Goggo ka fada da ka fara kiri domin sa ana ni shi siyasa to sai fara siyasa
7: daidai irin kullakullan da aka ce yayi a baya duk ba shi ya ja ku a tawagar da aka kai ga ci ba a wancan lokaci
11: to abai mu me kullakullan sa mu ne kullakullan kuma mu horon Yusuf Ilyas dan Bagina ne kuma ya sani kuma duk wani kullakullan da aka yi da yan bako da me da kaza da kaza ai bayin kansa bane Yusuf Ilyas dan Bagina ne domin shi ya sani wasan kuma wa Yusuf Ilyas dan Bagina
7: cewa ake fatin daga mazaba har zuwa karamar hukuma jam'iyyar APC tana da madafin iko gashi gaba ga kansaloli ga dan majalisar jaha ga na tarayya duba kwa tsorata da irin wannan ikon da suke da shi a yanzu
11: Allah subhanahu wataala ne bai ki cewa kan min fi atan qalila tan galaba fi atan kaseera tan bi iznillah wallahu ma asabir kuma Allah subhanahu wataala ki cewa qul lahu malikal mulk tuki mulkan man tashaa bas ya rabi zai da mu
7: amma an ce wai mai laya ko mai kiyaye
11: mai ai mai lankara shine mai tahi jami'an dise kuma ta yake yayi kuma Yusuf dan Bagina shi yake ya da wata kudu wannan sako nake tura Alhaji Rabi na Goggo kuma yanzu nan ake ga yin wani sirri wai dan sa yana TV na kamakaman waya zai a saya consultancy project to ta yaya dan sa zai ga ya je dai ya tafi Abuja ya fi so nawa a bai consultancy project kuma ba hali lokaci ya kure
7: aka ce dai ya kwashe muku yan jam'iyyar ma har da ma yan uwan shi kansa dan takarar majalisar ta
11: a ba za gano na bakarfin Alhaji Rabi na Goggo a cikin garin gano wallahi tallahi na bakarfin sa
7: amma ya shiga cikin gidajen ku yake tsintsince muku magoya ba
11: kamar dawa
7: aka ce har kanin shi mai gidan ruwa ya dauki
11: ba gaskiya bane Abbas domin kar ka manta shi kan cin wancan jagoran bogin commissioner noma shi da kansa yaran muke tura suke wanko shi muka sa masa a wanki gara wallahi wallahi Abbas yaran da muke tura suke zuwa suke karbo wancan kayan su da kuma su ce mana ga mun karbo mu zo ce to kuje ku raba
7: ko dai abin ne yake muku radadi shi sa kuka bullo da wannan zancen
11: Abbas ba haka bane Abbas billahi laziya san waye NDC da wacin kudi ya san wacce ce jami'in NDC ya san kuma waye a mai dan kana a mazaba daba
12: mai magana ni Sa'idu mai kankana zogara chairman din NDC na mazaba zogara kuma dungura da wakin kudu ba abin da zan ce din yo Allah madaukakin sarki godiya ai talawan eskila kai da ka ji kidan maza daban na mata daban kai da ka kare wa dawakin kudu kallo da wara da ma jihar Kano da kasa baki daya ai ka san cewar NDC ake konkosi ake Peter Obi da konkosa ake Komar Abdulsalam ake gawuna ake yi mai gidan ruwa ake Usaini Nera ake
7: an ce fa da aka zo zaben cike gibi kurun da jam'iyyar APC ta samu ta fi yawan wanda kuka samu a zaben gaba gari da aka yi na baya wanda ya kai barista ga majalisa
12: ai da kanka kai kuskure kace da aka zo zaben cike gibi kaga gibi age kenan ai kun ta samun gibi sai ta samun gibi kenan daga nan har zabe zuwa
7: to ake ku zama ku to da dan takara ku saboda wai kun kare ma kafin ma a je ga
12: ai billahi allazi la ilaha illa huwa abba gida gida ma ya san waye konkoso ya san waye mai gidan ruwa ya san waye Usaini Nera bana tura ma sako na musamman wanda da wakin gudu da wara in Allah ya so ya yarda za su kada mai girma gona lokacin da izo kan fed da wakin gudu da wara tun daga garin Lahadin Makole a garin muka to da yaddo waki da kansa ya tsaya a garin Kode ya ce in Allah da garin Kode na yi muku alƙawarin zan yi muku titi kaga bai ba saboda haka idan yayi musu titi za su zabe yi idan bai musu titi ba kuma ya saurari ƙuri'arsa wacce za ta kada yi kuma ka tura mai girma a kaunta sako idan ya isa ya zo mu zabu 10-15 na dawakin kudu da warawa ya zo ya aiwatar da campaign ba wai a obi zai je ina jere jama'a akan banci ba
13: ni Abdullahi mai hoto chairman party na NDC wanda nake a karamar hukumar Dawakin Kudu a mazabar Dan Bagina mazabar da chairman na local gamman yake ni ne wanda na zame musu dodo suke tunanin cewar cire ni a shugabanci zai ba su wata dama dan su samu ban san cewar sun hadu da bawan Allah wannan cirewar da suka yi ayya sun fadi ba nauyi domin ni ba mazabar Dan Bagina ba ma wallahi a jahar Kano wallahi tallahi siyasa ta ta kai mu karan batta da kowaye kai domin abba gida gida fadadde ne shi lokacin da Dr. Rabi Musa Kwankwaso Allah ya saka mada alkhairi ya dauke mu akan jagorori tun muna jam'iyyar Kwankwasiya Aqida muka zo aka ba mu coordinator muka zo muka dawo aka ba mu shugabanci na NNPP mu muka zo muka kafa muka tsare mu muka tsara structure da abba ya zo ya hau abba ya sani shi ya zo ya tara zone by zone ya duba tunda ake gwamna a jahar Kano ba taba gwamnan da ibanza da shugabanci irin gwamna Abba Kabir Yusuf ba Abba Kabir Yusuf bai taba dauka shugabanci wani daraja da mutunci ba
14: amma duk irin yadda ake gani yana jawo shugabanni na jam'iyya tun daga mazabu har zuwa
13: naja dan Allah tunda kake ni Abdullahi mai hoto ina da tabbacin cewar yayi zone by zone a jahar Kano zone by zone din nan ya zauna ni a Kano Central nake ya zauna da ni a wannan dutse hotel yace mana dan Allah ga Ainad ya dauko ta ta zo ta gyara wa mutane zaben da muka yi a baya muka samu kusure ga gyaran da za a yi dan Allah dan ya ci gwamnati idan ya ci gwamnati zai taimaka wa shugabanni da sakatarori da esco na mazabu abba tunda yazo ya hau gwamnatin nan babu wanda yazo ya saurara har kamowar yanzu daga nan muka san cewa abba ba dan siyasa bane
14: amma kana cewa wai kai a mazabarka zaka iya tunkuɗe jam'iyya mai mulki ka manta shugaban karamar hukuma ma daga wannan mazabata ka yi
13: a mazabata yake Kwankwaso ya goye mu ya tafi da mu a jahar Kano babu kansila ko guda daya haka muka debe su muka yi musu diban karamar hukaciya muka zuba su da kasa suka ce ba su yadda ba Kwankwaso yace ku dawo nan mu zo mu zauna muka dawo muka zauna isake ba mu structure muka koma mazabu muka je muka tsara ta da muka dawo haka muka sake musu diban karamar hukaciya muka zuba su yadda muka karbi gwamnati balle chairman ka zo mu je mazabar Dan Bagina billahi allazi la ilaha illa huwa shi yake da kujerar mulki a yau naja daga nace mutanen da suke mazabar Dan Bagina su zo a goya wa Abdullahi mai hoto baya ko a goya chairman baya wallahi rabi na ba zai kai ba babu abin da yayi a Dan Bagina domin mu Dan Bagina ma an yi kifar da mu domin nasarar da muke nema mu samu Yusuf Dan Bagina kai a matsayin ka na dan jarida ya kai a ce a mazabarka yau a ce ga chairman na local gamman yana rike da ita na party dan mazabarka ne sannan chairman na party na mazabar yaran ka ne amma haka aka je aka dora shi a keken bera yaje ya dinga dauka yana cira al'umma sai da ya cire wayannan mutane sai ya tahi tamban waramba
15: mai magana chairman na mazabar Dawakin Kudu Alkwana da Rivers kuma forum chairman na karamar hukumar Dawakin Kudu baki daya ni zan yi magana ne a dangane da nasara da muka samu ta gwamnatin baya a gaskiya abba gida gida mu shugabanni mazabu na Kano state ga baki daya bai mana adalci ba
14: kucin adalci akan ni
15: rashin adalci akan mu da muke shugabanni kudin mu muke dauka da gumin mu muje duk inda ake tarurruka bai taba daukar sisin kwaban sa ya bamu ba muka kafa wannan gwamnati muka kwace ta karfin tsiya a hannun yan tsiya muka bashi gwamnati tana hannun sa yazo yayi wurgi da mu shugabanci tunda ya hau kan wannan kujerar bai taba ba shugabanni da suka zo suka sha wannan wahalar sa kwabo daya ba tak
14: amma an ya za a yadda da kai tunda an ce da shugabancin gaba daya aka ce ya tarkata suka koma jam'iyyar APC
15: shugabanni na jahar Kano a kaso 100 bai debi kaso 75 ba
14: amma wa'ancan waɗanda suka bi shin kana nufin cewa ba su gamsu da yanayin yadda yake tafiyar da abubuwan
15: ba ne haka yanzu mun ji dai waya mosu yan akwati su ma dai dai ku ya ce waya ba su fulotai amma shugabanni dai waɗanda suka yi yakin aka dora shi akan kujerar hakawo yanzu dinan zancen da ake ba mu ji wanda ya dauki kwabo ya ba
14: lidoji fa shekarar da ta gabata an ce aikin hajima aka yi
15: lidoji na local gamman ya ba su shugabanni na local gamman waɗansu ya ba su amma muna ga maka shugabanci na mazabu waɗanda su ne suka yi ruwa da tsaki suka yi wahalar suka dora shi akai
14: magana ake yi cewa gashi an taho ana tunkarar zabe kuma ana ganin irin dubban mutanen da ake cewa suna ta DPP suna koma jam'iyyar APC baka ganin gamsuwa da salon mulkin
15: a gidan wa to waye zai gamsu da gwamnatin abba
14: a karamar hukumar ku ta Dawaki ma an ce mutane da yawa ne suke ta DPP suna koma
15: to tun san cewa da wannan suna da jama'ar da fifi amma suka zo suka yi zaben su na Allah kakai gabaki daya a kuri'un dake karamar hukumar dawakin kudu rabin kaso daya a kaso gabo fufan samu mutana fatan ma sabbi da basu yadda da su ba su je gurin zaben makin zuwa su kai
14: to akai fatin daga kwanar dawaki har cikin garin dawaki gwamna sai da ya karasa wannan aiki ga fitila nan haske yayi ga ruwa an kawo muku ga abubuwa na more rayuwa daban-daban
15: jagoran ma da ya dauka wanda yake gani shine jagoran sa dan Juba Mahmud ai yanzu ba zai iya kawo maka kowace mazaba ya fada maka sunan mutum biyu ba kuma zabe da suke tunanin suna ganin wai za su yi kayan ba dusa ba su sun yi mutane alƙawarin za su ba su babura za su yanzu da kansa dan sa ya fito ya ce ba za su iya ba
14: a ce kana nema ka rataya masa abin da ba
15: shine a rataya masa muna da shi a media magana da dan sa yayi shi kuma da bakin sa ya ga mana sunan sa Rabi Butulu kuma maciyin amana kuma an kaji Rabi na gugu ya ce ma wallahi tallahi alƙur'an sai ya aikata abin da ya ce maka ba zai aikata ba
16: sunana Abati Zabuwawa chairman chapter a kwati bakwai ta kofar gabas sako zan tura da mai girma gwamna mun ji ana magana in mun ci za a kwata akwai wani karatu da Umar Labaran dan ga yayi shi litafi na guda biyu aka yi shi a rubuce akwai litafin shafin 2019 akwai litafin shafi 2023 to wannan magana da ake magana za a umminci za a kwata umminci za a kwata karka manta konkusa da duniya jihar Kano idan zaka bawo wani sako ga engineer Rabi'u Musa Konkusu Abba Kabir Yusuf engineer Abba Kabir Yusuf kai ya kamata ka san waye konkusa a jihar Kano
14: kai waye kaji ya ce in an ci za a kwata
16: ga sunan yaran sa suna magana cewa in sun ci ma za mu kwata to
14: to ba ra'ayin su suka fada
16: ba to ra'ayin su mu shehin konkusa Umar Madanga da kai aka rufe kofa da kai da su yana sace ga musu cewar littafi na guda biyu akwai shafi 2019 akwai shafi 2023 to wannan shafi na 2019 shi aka dauka wancan mutumin kace magana in ka ci za a kwata abubuwa na guda biyu ya faru a jihar Kano yayi uwa yayi makarbiya ya sa an kafa ka akan gwamnatin jihar Kano mun yadda akan haka wasu dalilai sun sa an yabe shi domin an kira mai girma gwamna mai girman jiragen gungusu an fada masa cewa me yake so ya ci ita shi zaman lafiya kiso a jihar Kano mun san in mulki ne za a bamu amma mu tara zuwa gaba ina tura mai girma gwamna sako bai shi ne cin zabe a jihar Kano ba
14: duk waɗannan abubuwan da ake ganin ana dauka na matakan yadda za a ci zaben kana cewa wai bai shirya ba
16: haba abbas karatu da guda biyu ne gashi ake yin sa duk dan karamar hukumar dawacin kudu bukatar sa titi daga dawacin kudu zuwa makole shine yake yi mai girma gwamna tsoho ne ya taho jikin sa ina kakkarwa yake so iga abba domin shi kamar sa alƙawari yanzu ya kwanta akan titi a gaban mu abba ya fito yace menene matsalar ku yace matsalar mu titi daga dawacin kudu zuwa makole ce na alƙawarin zan yi muku wannan aikin ci alƙawari cikawa engineer Abba Kabir su an zo kan cewa an ba da aiki daga dawakin kudu makole ni ina daga cikin wanda aka dauke mu aka sa mu a dawakin kudu jibi ta zo muka je makole muka dawo dawakin kudu aka dama da aiki za a yi shi yaudara ce ba za a yi ba
14: amma zo ka ci tuwo ba ya fito wani daɗi ba tunda har aka zo aka ce muku za a yi ba gajan haƙuri ne zai sa ku ce wai ba a yi ba ko kuma ba za a yi ba
16: to ai lokacin da muke aikiwa wannan sanatar mamar haƙuri ya zo ya yaudare mu ma yake jagomatan kawo kamar taimana da bakinsa yake cewa ya ba da kilomita daya zai zo ya mana ya fita kudin aikin wasu masu hannu da shuni a dajin gwamnati sun ci kudin aikin domin ba dawakin kunci a gabansa ba muna so a tura mai girma gwamna yi dawakin

0: kuma su sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tun da faru kuka ji muna kawo muku yadda tawaka na biyo bayan taron da shugabannin jam'iyyar NDC na karamar hukumar dawakin kudu suka gudanar da nufin zaburar da shugabanni domin su isar da sakon ga magoya baya da ke ƙasa tun daga mazabu har zuwa karamar hukuma domin ya zamanto an yi tafiya a dunkule hususan dangane da babban aikin da ke a gaban kowace jam'iyya na tunkarar wannan babban zaɓe na shekarar 2027. Kai tsaye bari mu koma ga wannan tattaunawa da muke ci gaba da kawo muku da muke ji daga bakin wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar da suka halarci wajen wannan taro da aka gudanar a sakatariyar jam'iyyar da ke yankin karamar hukumar dawakin kudu.
1: Usman Alhassan Luran daga mazaɓar Dabar Kwari, wannan lokaci da Allah ya kamu na siyasa mun gode wa Allah, kuma a gaya wa duk ɗan ABC da yake tunanin cewar zai yi nasara a karamar hukumar dawakin kudu da jihar Kano, to gaskiya ya yaudari kansa domin babu wani abun arziki da aka zo aka aiwatar a karamar hukumar dawakin kudu da jihar Kano baki ɗaya.
2: A wannan ayyukan alkhairin da ake magana cewa war dawakin kudu har ana ma gwaba muku cewar kamar ku kuka fi kowa a karamar hukuma cin gajiyar wannan gwamnati.
1: Aiki ne wanda aka karasa na 5 km wanda ya fito daga kwana dawaki zuwa dawaki. In ka biyo wannan titi a yanzu mai wa na san shi zaka bi, duk ya riga ya farfaci. Babbar hanyar da abba gida gida ya alƙawari lokacin da ya zo campaign nan, ƴan kode suka tare suka ce madda Allah ga abin da suke so, ayi musu sanadiyar wannan hanyar. Ganduje ishe ba zai musu ba saboda a 2019 ba su zabe shi ba. Saboda haka har yanzu wannan hanya tana nan, mutanen da suke bangaren Gano dan Bagina da ragowar Ergewa da wannan duk sai sun zagayo ta rijiyar gwangwan sannan za su zo karamar hukumar dawakin kudu. So saboda haka ba wata hujja yanzu da za a ce ABC za ta kawo karamar hukumar dawakin kudu, domin dawakin kudu shekaru aru aru mu da muke zabe dama ta konkwasa ce, konkwasa ne yake kawo ta. Saboda haka da yaddar Allah mu kamun 12 11 mun yi Alhaji Rabi alƙawarin cewa za mu kada shi kam 11 na rana da yaddar Allah za mu kada shi, domin mu a mazaban mu ya ji yau dare mu.
2: Wai duk bayanan da ake cewar kowace mazaba 15 dake cikin wannan karamar hukuma ta kuta dawakin kudu dan majalisar jaha ya kawo ayyuka na roman mulkin demokradiya.
1: To gaskiya ne akwai wani aiki da aka yi kowace aika a mazaba ta Dabar Kwari a gari na Luran ta Kwari. Akwai aiki da tsohon dan majalisar jaha Murgayi Yahaya Daba da ya aiwatar da wannan asibiti a wannan lokaci. Alhaji Rabi zo bude wannan kwano, ainihin kwanan mu mai kyau na wannan asibiti aka bude shi. A yanzu dai abin da nake ma magana duk asibitin nan yanzu feshi ne da ruwa yake cika wannan asibiti.
2: Wato ba ku gode ba ke.
1: To ai wannan mu tutar da mu akai, domin kwanan mu wanda aka cire akan wannan asibiti yafi na yanzu wanda aka sa mana. Bayan haka yayi mana alƙawari bayan cin zabe yace akwai gada da za a yi mana ta nan dawaki wacce ta da dawaki da Daba. Yace mana cewar in Allah ya yarda shekara daya ta yi yawa za a yi mana wannan gada da yaddar Allah. Saboda haka a alƙawarin da za su daukan mana abu su cika ba, to su yi wannan gada a mazabar Daba. Kuma har yanzu babu wani abu da aka yi a mazabar Daba.
3: Mai magana Nura Jibrin One Hours dan amanar gidan ruwa. Hakika nan gaskiya mu ba abin da zamu ce da wannan gwamnati, mu ƴan karamar hukumar dawakin kudu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin me sai dai alƙawari babu aiki a ƙasa. An ce an yi mana budget, an shiga mana da titin daga dawaki zuwa Ladin Makole. Gashi nan an yi approval amma ba implementing. Amma babu abin da aka yi, hanya ta ragargaje ta yi komai. Dole zai bi wana hanya a babur yanzu a fargaba yake
2: banda ma an ce gajan hakuri ne yasa za ku faɗa haka, tunda gashi har an ce an fidda kuɗi nan da ɗan lokaci kaɗan za a zo a fara yi.
3: To ai sama da shekara biyu da wannan magana, abin da yake sama da shekara biyu to yaushe aka yi shi?
2: Amma ba watakila tsari ne na gwamnati daki daki daga wannan sai wannan bane, ba watakila yana nan tafi.
3: A ba wani magana daki daki, ai idan da daki da a misali daki daki ne ai kamata a ce an jige abu da aka yi shi sama da shekara biyu.
2: Amma maganar da ake yi an ce karamar hukumar dawakin kudu ta ci gajiyar gwamnatin nan ayyuka iri daban-daban aka yi muku. Duk ku ba za ku kalli watakila irin abubuwan da wasu mazaɓin suka samu ba, watakila ita wannan hanya tana nan ita ma
4: a'a sai dai aika amma ba aiki a kasa ba
5: sunana Rabiu Ismail Yahaya kuma deputy commander Hizba Dawakin Kudu wanda wayannan mutanen marasa daraja suka cire mu a wannan sati
2: laifin mai misali kai
5: laifi na shine dan konkusiya ne ka san su mutane ne wanda basu san ma a karan kansu su suwaye su ba wanda alhamdulillahi duk yadda aka yi da kudin mu da lokacin mu da dukiyar mu haka muka kawo wannan gwamnati a tsari na konkusiya tsari na daraja kuma haka muka zo muka tafi da su muka yi duk abin da ba sa zato ko su basu isa su ce sun fi mu kashe dukiyar mu ba ko da lokacin mu da duk abin da aka yi gwamnatin ta zo to amma yanzu saboda tsarin da ya kawo su ya kawo gaba daya shine suke nuna sai mun zo mun yi tafiyar su muka ce ba za mu yi ba to amma saboda rashin sanin kai da rashin sanin daraja aiki muna zaune muna aiki a office ma muka ga sun yi gangan ko da su da jagororin su suka shigo suka ce wai sai mu tashi mu bar office muka ce to ai mu ba mu san aikin gwamnati haka ba aikin gwamnati mun sani dama a rubuce yake saboda haka a ba mu a rubuce wanda kuma da ka suka zo ba da rubutu ba haka aka yi ta bugawa kafin ka ce kobo muka ga yan jaridu daban-daban suka yi mana tambayo muka ga ya musu gaskiya al'amarin abin da muka
2: san amma baka ganin abin da kai ne wataƙila ya sha bamban ko ya saba da ka'idar aikin na matsayinka na mataimakin komanda a ce kuma ka shigar da kanka harka ta siyasa
5: to ai dama siyasa ce ta kamu duk wani wanda ka gani a hizba musamman ta local gamen kowaye siyasa ce ta kaci ita ta kawo mu kuma mu ƴaƴanta ne
2: malama aikin ya bada damar kai siyasa kana aikin
5: to ai ba wani aiki da ya hana ka kai ra'ayinka a kowane dokan Najeriya ta baka dama kana da ƴancin da zaka yi abin da kake so ko siyasa ko ma kai musuluncin ma nawa ne suke fita mai akai musu kuma sannan a zo a ce wai ba za ka yi ra'ayinka ba sai an takura maka ka zo to su da suke cewa kan mina mu ba nasu suke cewa mu zo mu yi ba nasun ba
2: ya za a yi a ga musu cewar ba wani laifi kai na saba ka'idar aiki ba wai magana ce ta siyasa da kamar yadda kake alakanta abin da haka ba
5: ai su sun sani idan da laifin a kawo mu dama ƴan gwagwarmaya ne abin da nake so Malam Abbas kai ne Allah ya taba hada ka da Rabiu Ismail DC da Wakin Kudu a wannan rana amma dama Rabiu Ismail tsohon dan gwagwarmaya ne wanda wannan abin da suka yi shine karo na uku domin shi Rabiu Ismail Yahaya baya yin jam'iyya ni jam'iyya ta ita ce konkusiya saboda haka ni ko yau konkusiya bar NDC ya koma wata daman ni ba NDC na sani

0: hankali akan jagororinmu da mabiya. Mu yanzu muka shigo gidan Karamci, gidan Daraja, saboda da muna APC sun tsaya wahalalliyar yarwa, wahalar da suka bama akan takara saboda jin rai. Kowa ya san wannan Honorable Mustapha Bala mai gidan ruwa aikata-aikatan da yi. Ya hau majalisar tarayya hawa na uku. Muka zo aka bashi takara daga Abuja, daga nan Kano muka zo aka dinga mana walawala. Yau a ce mu je za a bamu, gobe a ce mu zo za a bamu, sai daga ƙarshe muka gane ashe yaudara ne. Yanzu mun bar su, kuma in Allah ya yarda falle ɗe shi.
1: Aka ce wai ku ne aka yi muku komai da komai a jam'iyyance, har aka ɗauki shi jagoran naku aka bashi shugaban ma'aikatan fadar shugaban jam'iyya, amma saboda wai bukata bata biya ba kuka tsallake kuka koma
0: wata. Wai kuma bukatar kansa yake yi, a ina kaga ana yin haka? Kowa
1: da gatan da aka yi masa kuna ganin ba a yi
0: gata kawai a bashi takarar rep din dawakin kudu da warawa shine kawai a dawakin kudu da warawa. Al'umma su gaba da amfana, ai waccan kujera a nan sama ake amfana ta, wannan ku aka bada rep tun daga ƙasa har sama, ai talakawa na za su amfana
1: da wannan. Amma an ce wai ku da kuka komo kwankwasiya a matsayin kamar agololi ake ganin ku a cikin jami'a,
0: daman yan cikin gida ne ku tambaya ku ji Honorable Mustapha Bala da a hannun kwankwasiya ba da samun takara. Don haka APC ne da muka je muka da agolanci muka zo, mun dawo gidanmu na asali, mun dawo cikin mutunci, cikin Daraja.
1: Amma kina ganin cewar su a gabanni da shauran yan jam'iyyar NDC kwankwasiya suna kallon ku a matsayin kamar su waɗanda su basu taɓa rawa ba?
0: Ba sa kallon ma a wanda muka taɓa yin rawa. Ai yanzu mun haɗe uwa ɗaya uba ɗaya, idan ba zan kira waccan bagar a shanu.
1: Za ku iya yin taro, ku yi abin da ya kamata a tare a dunkule ba tare da wannan yana.
0: Ba ga shi ma mun yi yau ba, baka gani ba? Taruka yau in ka haɗa guda uku muka yi, wani ma za mu shiga yanzu na jaddada aƙidar tafiyar kwankwasiyya. Bari in gaya maka tun daga Abuja zuwa Kano sun san a Kano dai a Portobello local government sun san dawakin kudu ma ba ta su bace.
1: Wai dawakin kudin da ake cewar ita ce kamar ƙaramar hukumar da gwamna ya fi fifitawa, an ce kuma ma yanzu haka maganar da ake yi an dawakin ba za su juya mata baya ba saboda irin ayyukan alherin da ake yi.
0: Girma gwamna injini nan jidda Abubakar dawakin kudu, dawakin kudin gaba daya ta kwankwasiyya ce.
1: Yaushe ta zama ta kwankwasiyya?
0: Da mun tun asali ta kwankwasiyya ce, kwankwasiyya ce take cin zaman.
1: Bayan kammala taron kuma a daidai wannan gaba muna tare da shugaban jam'iyyar NDC na wannan karamar hukuma ta dawakin kudu Honorable Yusuf Ilyasu Danbagina, wanda zai yi mana karin haske da kuma yadda yake kallon irin abubuwan da wataƙila aka tattauna da irin yanayuwar yadda abin zai je ga inda ya kamata.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. To Malam Abbas, kamar yanda idan ka yi gane maka karamar hukumar dawakin kudu yau, ni ba dan dai wannan wasu ne za su saurara ba, inda dan kai ne he in ce to ba sai na ce komai ba. To amma alhamdulillah a matsayin ka na dan jarida akwai masu zuwa suna maganganu a gidan radio, wanda da Allah ya sa kamar mutanen da su saurari radio sun zo sun gani kamar yanda ka zo ka gani. To da ina ga waɗannan mutanen in sun je sun yi magana a gidan radio, babu mutanen da su sake saurara su. Domin dai kai yau duk mutumin da ya je daga dawakin kudu daga jam'iyyar ɗan Afafairan APC kenan, kace a ƙaramar hukumar dawakin kudu yana da wani abu da zai iya yi, wani tasiri da zai iya yi. Kai in yana hira da kai dariya za ka riƙa yi, saboda na tabbatar da cewar idan ka ya gane maka cewar babu APC a dawakin kudu.
1: Amma wannan zai zamo magwajin da za a auna tunda magana ake yi ta al'umma waɗanda suke gida ba ma 'yan siyasa ba, anya ko wannan zai zama magwaji.
2: Ai alama ƙarfi tana ga mai kiba aka ce. Yanzu dukkanin al'umman nan da ka gani a ƙaramar hukumar dawakin kudu a wannan taron da aka ce wasu mutane aka yi selecting aka zabo, kai kayi maganar wai wasu mutane suna gida, su ai to wakilan mutanen da suke gida
1: waɗanda wadakila su ba ma 'yan siyasa ba ne, sai dai su fito ranar zaɓe su dangwala su koma gidajensu.
2: So ai duk wanda yake dangwala ƙuri'a yana da wakili, wannan fa wakilai ne muka hada gaba ɗaya na ƙaramar hukumar dawakin kudu wanda suke wakilta waɗancan mutanen. Kuma waɗannan mutanen ba su ma taho ba sai da yaddar waɗannan 'yan dangwalan ƙuri'ar. Dalili mu al'umman mu sun yadda da su je su samu na ƙasa su ji ma meye ra'ayinsa. Kamar lokacin da gwamnan Kano Abba Gidagida zai bar kwankwasiya, kowanne dan majalisa da IBC bin sa ba tare da ya nemi shawarar al'ummarsa ba, kawai saboda gwamna ne an ce gwamna ya tafi kawai yan majalisa.
1: Duk tarurrukan da aka ce a zo ƙasa a sauko, har ma aka ringa kira ga tsohon jagoransu Sanata Rabi Musa Kwankwaso akan ya ja su zuwa jam'iyyar APC, duk baka gani ba ko baka ji ba.
2: To dala da Annabi Abbas a matsayinka na dan jarida, ina so dan majalisar tarayya ko sanata ko shi gwamna inda akai taron cewar ana jin neman jin ra'ayin mutane, ibar injiniya Rabi Musa Kwankwaso ko kuwa ya tsaya a gurin injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Mu fa Abbas a dawakin kudu kai muka kira muka tara al'umma dawakin kudu muka ce ga matsala ta zo tsakanin injiniya Rabi Musa Kwankwaso da mai girma gwamna. Al'umma karamar hukumar dawakin kudu me kuke bukata mu yi? Suka ce mu tsaya gurin injiniya Rabi Musa Kwankwaso domin shine aka yadda da ingancin sa. CR sun nan da ikafa dukkanin mazaba 15 da mu inda muke da ita babu inda ba CRT bata je ta yi aiki na gyaran makarantu ba lokacin da engineer Rabi Musa Kwanko sai na gwamna babu wata makaranta ta primary ko ta secondary wanda ba a ciyar da ƴaƴan da yansu suka girma suka kai shekara 18 da za su iya zabe sun ci wannan hinkafar

0: mun sami uniform kyauta amma yau Abbas dan Allah dan Annabi fada man dan da za a tura shi makaranta ya tafi da rigar gida ya dawo da uniform a wace makarantar ne
1: to wannan ne kadai abin da ya kamata a duba ko kuma irin yadda gwamnati yake kokarin sauke alƙawura da ya daukarwa al'umma
0: to ai Abbas ai duk al'umma da aka basu ba ilimi karkai zatan wai akwai wani nauyi da ake sauke masa ai nauyi yake kara musu yanzu wannan gwamnatin ta ba gida gida zaka ce tana inganta ilimi zaka ce tana taimakon al'umma shikenan kin bar mutane a cikin jahilci yanzu gashi nan suna daba yanzu da Allah Abbas kai dan cikin kware bini ne mu koyan kauye ne dan Allah da Annabi in mangari ba ta rufa duhu yayi ina wannan gadar da aka yi ta kofa dan agun dan Allah ka tafi da wayarka kana yin haka ta kwatawa bakin kofar zaka zo ka bani labari
1: amma abinda ake fadi ku ɗan dawakin kudu ba ku da bakin da zaku fito ku fadi wata magana mara dadi ga gwamnatin Abba Kabir Yusuf wanda aka ce abubuwan da aka yi wa dawakin kudu ko karamar hukumar sa da ya fito tagwali bai yi masa ba ta fuskar ayyukan raya kasa da cigaban karama
0: to alhamdulillah a dawakin kudu dai mu inda muka san garin su Abba gida gida hine jido amma dan Allah Abbas ina neman kaje jido kai bi dangwale ka tambaya me Abba gida gida iwa jido wanda suke ganin cewar yau ya kyautata musu Abba barkatin Mallam Abbas an jahiltar da mutane shikenan ya ka dauko titi ko kuma ka zo ka yanka flotai na biliyan 10 a gari shikenan ka zo kai musu titi na miliyan 50 wannan abun mu ɗan dawakin kudu mun waye da wannan abun kaje jido daga tun daga jido yar gaya har he ka dangana da Gano gaba daya ya karbe gonakin mutane gaba daya ya lalata tattalin arzikin gurin
1: so aka ana kokarin a kawo kananun hukumomi ci gaba musussan na kauyuka da za a zamanantar a zaman da su birane
0: to Abbas misali me zamanantarwa misali yanzu kai an barka baka da aikin yi an bar ƴaƴanka ba ilimi kasuwarka an kashe ta an kirkire daba da lokaci yayi kana kokari za a yi ka rife ka taho me ka samu wanda zaka iya rike ƴaƴanka ka kai su makaranta me ka iya kuma sannan an zo ƴan gonakin da kake nema duk an ɗebe su an yanka an raba wa ƴan binni an raba wa ministoci wasu ma daga Enugu suke an zo an dauke
1: wannan ba ci gaba bane ba waɗanda ba su da damar da za su iya samun filin da za su yi gidaje a taimaka musu domin ya zama to kowa ya zamo ya tafi daidai da ne
0: yanzu duk garurukan su babu inda za a yanka musu fili ai an zo dawakin kudu shikenan yanzu misali ka taba jin mun soki azuma da izo ba jami'a iya karamar hukumar dawakin kudu ba haka muke so al'umma buƙatar ƴan karamar hukumar dawakin kudu ya za a yi ka gina ilimi ya za a yi ka samar da abin yi ya za a yi hankalin al'umma ya kwanta yanzu kamar Mustafa Bala mai gidan ruwan nan da ake magana kai ka gani da ya shigo kai ka ga tawaga da take bin sa daga ko ina in an ce ga can Mustafa ba sai an kira ku ba ko ba zaka ga mutane ana cincirindo ana so a ganshi ganin sa ba kawai saboda me dalili yau in ka tafi federal gamma ni da nake maka magana ba zan iya lissafa mutanen da ya dauka kai su federal gamma suke aiki ba wanda sai rike iyalin su sai rike makwabtan su nan da shekara 7 zuwa 8 in Allah da permanent secretary director zamu samu a federal gamma sakamakon waɗannan mutane da Mustafa Bala mai gidan ruwa kai daukan wannan Hussein Nera 2011 muke tafiya da shi yayi takara bai nasara ba bai fushi ba yayi takara bai nasara ba zagi kowa bai ce kowa ba yadda Allah ne bai bashi ba yau yazo ya samu takara dukkanin yankin gabar ba magana yake wani nagogo ba wani abu makamakan toma a majalisar kasa wanda misali tunda ije dan Allah ina so in tambaye ka Abbas ku ne ɗan jarida masu bibiyar abubuwa daban-daban kun taba ganin zaman majalisa inda Abba aka hasko shi ma ya higa zauren majalisa ba ya tahi magana ba
1: wannan lokacin da aka rantsar da shi ba a zauren majalisa aka yi ba
0: shikenan an rantsar da shi a zauren majalisar kasa rantsuwa wannan aiki ne
1: amma misali abinda ake cewa wai hantar ku cikin ku ba ta kadawa akan abubuwan da ake gani ane muku dauke daidai gashi an ce ma daga jikin wadanda aka dauka ba ma wai ɗan siyasa ba har da ahali na shi kansa honorable Mustafa Bala da aka ce shi ma yanzu ya zama dan APC
0: to ai misali in kai magana dauke daidai ai duk inda aka ce dauke daidai wani abu ne ake dan dauko mu ko rinduna muka debo yanzu rinduna da muka dauko ta Mustafa Bala mai gidan ruwa Mustafa Bala mai gidan ruwa fa ke magana kana magana wai dauke daidai to ana dauke daidai dan aka saki wannan sannan kuma Mallam Abbas abinda nake so in fada maka wallahi bana rantsuwa a abin nan amma kaga wancan rago burbuhin ɗan APC din wallahi duk kayan dan bagina ne
1: abu mariya kayan dan bagina
0: duk wanda suke can gurin ina so in fada maka dan lokaci muka ba su dan karba abin da za su karba kafin gaba ta zo amma ina so ka sani ka bari mu fara fita campaign Abbas karamar hukumar dawakin kudu ta zama karamar hukumar ka da kai zamu ke fita campaign zaka gani duk wancan fuskoki da ake gani a can gurin wallahi inda dai iko a haya bugowa dan bagina waya ce
1: gwamnati ce ba ake magana tun daga mazaba ta kansila har zuwa karamar hukuma har zuwa jiha har ma tarayya gaba daya ake maganar da akwai mulki ga kayan aiki ga komai ko kuma an ce aqida ake wanda an ce mutane ba su yarda da irin wannan tsarin da yanzu ake magana
0: yanzu ba zai Allah Annabi tunda kake zuwa karamar hukuma dawakin kudu kake na dare rahoto in ka zo taro ya kake ganin mutane kowa ganin sa kai sharshar da fara riga da jar hula kamar ran sallah kamar ran idi
1: an daina aqida kenan
0: ai barin fada maka aqidar da muke yi ita ce waccan abin da na fada maka na gina ƴaƴan al'umma yanzu ni dan bagina a karamar hukumar dawakin kudu mu muka kawo duk waɗannan masu mulki duk waɗannan kuma ka kawo su. Kuma yau ka gani na tabbatar da cewar in Allah ya yarda ran da aka ajiye akwato, kai wallahi ba yan ajiye akwato ba, shi jagoran nasu ni na tabbatar da cewar yana nan
1: a
0: hanya.
1: Wai baka ji labarin abin da ya faru a zaben cike gibi ba? An ce ƙuri'un da ma shi wanda yake cikin majalisar ya samu yanzu yafi na wanda aka yi zaben Dogari wanda ya riga ya mu gidan gaskiya ya samu.
0: Ai wannan zaben ba election ne ko? Kuma ku yan jarida na yi hira da ku a matsayin ba wata jam'iyya da za ta shiga wannan zaben domin samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a karamar hukumar Dawakin Kudu. To kaje ka tambaya ciyaman mai mulki wanda yake kan kujera ƙuri'a nawa ya samu akwatin sa. Kaje ka tambaya shi Alhaji Rabi na Goggo baban wannan dan majalisar ƙuri'a nawa ya samu akwatin sa. Sannan kuma bas
1: amma wai rashin shigar taku ba wannan yana alamta cewar kamar guyoyin ku tun ba ma a zo ga babban zabe ba
0: sun fara. Yanzu ba a matsayin ka na mai kaunar jihar Kano. Jihar Kano yanzu dan Allah da Annabi kai kana goyen bayan a samu tashin hankali. Yanzu da tashin hankali zaka zo wannan abin naka. Mu fa da mu aka je zaben kunci da tsanyawa. Ni wannan abin da na gani an yi irin wannan abin. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa Injiniya Rabi Musa Kwankwaso ma ya ce mu higa zaɓe muka ba da yawara muka ce ayi haƙuri. Dalili da duk abin da za a ɗauka wallahi mun ga mutane daga Niger, daga Katsina, daga Maiduguri in an zo an cuhe an hari akwati ɗaya an tura gari guda kan wannan akwatin da makamai. Yanzu Abbas in muka bari akai wani abu muna kihin al'umma karamar hukumar Dawakin Kudu.
1: Kana nufin yanzu wannan ma da za a yi a 19 ga wata na majalisar dokokin jiha ma ba za ku shiga ba kenan?
0: To Abbas ina son tambaye ka zaben ake yi ne? Ka tambaya ka ji kuma ku ƴan jarida ne kun sani. A wannan zaben naira miliyan 1,700,000 da wani abu aka ce za a yi zaben karamar hukumar Dawakin Kudu. Mu wallahi da 200,000 aka zo aka gyara ruwan sha daga Tambarawa zuwa garin Dawakin Kudu. Daga Tambarawa ake kai ruwa cikin garin Kano amma Dawakin Kudu ga hibabu ba inda ruwan yake a karamar hukumar Dawakin Kudu. Mu a dauki 200,000 a gyara mana ruwa yafi a dauki naira 1,700,000 da wani abu a ce an shiga zabe. Yanzu 1,700,000 me aka yi da su? Kuma ka je ka tambaya ka ji yanzu yake nawa? Yanzu zabe ya rage haura wata 4 ko 5.
1: Bukatar ku a bar karamar hukumar ba wakilci a majalisar
0: lokacin da ita cancanta a yi zaben mun fada kai mun yi shirye da kai nayi kira akan kamata yi a hada wannan zaben guri daya. To kaga da yanzu ba za a sake diban kudin lalitar
1: kana da hujjar da zaka ce wai an yi wani abu na ba daidai
0: da wannan nake fada maka. Kaje ka binkita ai kai dan jarida ne mu kuma muna nan tare muke da su. Na fada maka su din a can din fa su dan magina ne a gurin.
2: To masu sauraro jawabin shugaban jam'iyyar NDC na karamar hukumar Dawakin Kudu kenan kuka saurara wato Honorable Yusuf Ilyas Danbagina wanda gabaninsa kun ji wasu daga cikin shugabannin a matakin mazabu game da karamar hukuma sun gabatar da jawabai bayan da suka kammala taron haɗin kai game da shirin tunkarar babban gangamin da ke akwai da za a yi na fara yakin neman zaɓe ga kowace jam'iyya hususan dangane da babban zaben shekarar 2027 da ke karatowa.

0: sinsinka ga na ga sinsinbika
1: amma ban yi magana ne da shi shafi da taka na da kombo susu zakura mamaki da gofa bani wannan magana ina san kombo susu ina san shi Allah sai ya yaransa ina san ya yaransa wannan da yake samu sai kan ne da yau na rantsi da Allah subhanahu wa ta'ala ina san shi abinda wasu ke kuma sani ba irainmu da mai girma gwamna da kuma irin shugaban jam'iyyar nan su doguwa da sauransu wallahi har yau hauhan biyu mun kusan mutane da suke cikin kwankwaso son kwankwaso ai ya sama taɓa irin wannan maganan ba musamman ma kwanakin baya da suka fito suka ce sun zagacin dana
2: kowa ya san irin cin mutuncin da suka yi mun wallahi tallahi har yau jikina wani lokaci in na zauna jikina yana ɓar mai girma babanmu kwankwaso yana ci yana gani aka yi irin wannan mummunan cin mutunci wanda sai dai in ka mai da mutum tabba sun ci mutunci na sun ci mutuncin iyayena sun ci mutuncin zuriyarmu sun yi sharri sun mun ƙage sun mun ƙarya a kaina sun faɗi abubuwa da ƙarya ne ba gaskiya ba amma na ja bakina na shi an maganganun da suka yi a wannan lokacin a kaina da iyayena da zuriyarmu da maganganun da suka riƙa yaɗawa a lokacin in gaskiya ne kada Allah ya bani abin da nake so duniya wala gida in gaskiya ne Allah ya saka musu cikin gaggawa in kuma ƙarya ne ina musu Allah ya isa Allah ya saka musu cikin gaggawa in gaskiya ne kada Allah ya bani abin da nake so duniya wala gida in kuma a lokacin na yi abubuwan da dai ne don in cutar da kwankwaso cutar da kwankwasiya ya Allah karka bani abinda nake so duniya wala gida in kuma na yi ne don kauna don in taimaka wa tafiya don in taimaka mana ya Allah ka saka min kuma ka saka min cikin gaggawa
1: mutane da sun cutar da ni sun bata min su amma ina a lokacin da mu da baki da abun ba zai yi amma an zo gaba domin ina da yaya ina da ɗan shekaru 20 ya karanta wayannan abubuwan gaba da yana son tambayoyi ina da ɗaya shekara 18 ta karanta ɗana shekara 14 ya karanta wayannan abubuwan ƙarya ne abun ma ba hankali a ce kwamfasa ne ya ɗauko ni ya kawo ni Allah ya isa
3: babana bahaushe ne gaba da baya babana mahaifina ya yi wa kanmu bauta abu wanda ya sayi mun gori a kanmu munan garinmu ne gidajenmu na gado suna nan cikin guda biyu ɗan garin sun san su ya yi kafin yi wannan zama da yan kwanan nuna mai iyayen mu sauran su duka suna cikin mahaifina yana matashinsa yana alinin kaftin 1980 ya sashi dole ya dawo gado don ya rufe gida ya yi aiki karkashin akiru yana bejo a lokacin yanzu akiru tana akiru da kuke gani namurobi da shi mai fina suka yi aiki mai fina na kaftin akiru na bejo shi mai akiru an kawo shi don ya rufe gida tare suka yi aiki mai fina ya yi aiki a nan shekara 8 a kafa mahaifina yana tsakiri yakin mai tasiri mahaifina ya ba da ransa ya ba da ransa wa mutanen kano ku je ku bincika a kiruna da rai duk sojojin da suka yi suna da rai inda ya dasa jira halatu suna nan za su shaida amma sun gashi suna nan duk sassanar al'ummin abin duk suna nan duk albajin tambayi su a kiruna da rai ajiya tambayi shi suka fata fata mai tafi da tsiri haka aka ɗebi muna yara ba zan manta ba aka danka mu a hannun aminsa babban a tashi a wannan lokacin alhaji rabi tijjan rabi wa maja shi ne ya koye mu aka yi sai da kai wajen sati biyu a kan wani kafin asibitin su je shi a kan wani primary school babban yaro ba wani kura ta yi wa ɗaya ba na wani take bin ta tsara da na ta kabo ta yi daga nan aka maida ta ka zaure wanda yake bin su ga fasilima wanda yake darakta yanzu a federal government darakta ne shekara filin tsakanin bici ne ɗaiɗai kaina lokacin mahaifina shafa wajen shekara takwas anan ana neman a fara kai sojoji Abuja yana daga cikin sojojin da aka fara kaiwa Abuja don amincewa don kwazansa a wajen aiki abin da ya ɗauke shi kan a kiwo aka kai shi Lagos mahaifina aka kai shi Abuja shi ne darakta na farko na ɗaukar sojoji shi ya bude ma'aikatar daukar sojoji a Abuja a wanda ya kai shi Abuja kenan 1987-88 ne primary school karfe na mu kawo fara kai kuma koma Jambuza da kaja da nake da shi kuma ba mai gina gari na sassa da suka taso tare su mara gari Abdullahi Abdulhamad gari abokan mai gina ke shi ya shiga kwastos da mai gina shiga aikin soja so Hamisu da Bala abokan kasuwanci mai gina ne bai aikin soja wannan H a B da kuke gani kini na mai gina ne tare suka taso amma ba ka ce ina magana tun da suka fara mun wannan shirin kun taba ji na bude baki na mai da makami dan me dan da ta da ta kai na gaba ta na mi ka ko ko mai kina ina da ni dai ba iyaka akan kuma alhamdulillah iya ga gobe cikin gata mun ka taso ni ne kai dai wannan gaba da mai kuma zai bar zai bakar da aka dauke ni aka tafi Abuja ne makaranta na Abuja da komai na gama a Abuja amma tun muna yara ina Buhari sallah nan gidan mu muke zuwa sallah nan gidan mu da malam ko ba da muke zuwa kullun suna gidan mu ba wanda mai bin da sani ba dukkan su sun san shi ya gama aikinsa hankalinsa a kwance ya zama sa Abuja ya gidansa kuma sa yana Abuja amma ban taɓa bude baki da rana ɗa wai mu baki girji na ce idan gata ne a kano kakannin mu sun fito daga Gwandu sun zauna nan ku so ma duhu amma din giwa ba wanda ya haifi Mustapha ya haifi Jibrin ya haifi mahaifi na labarin ƴan kasuwa ne malamai ne a wannan zamanin ma agents ne na John Holt duk inda kuka ci muna da yan uwa gaskiya ne amma kasuwanci ne ya kai su garurrukan nan duk su suka kai yarabu na Hausa da Musulunci mukurrin ne lafiyar ne duka gaba da amma ƴan gata ne masu arziki ne kai in ka je duk suna zuwa duk ƴan gidan mu a nan musamman masu kulat suna zuwa kuɗin da zai gari gari ne muka taso daga nan muka ce muka gina unguwa gari na Hausawa gaba da ko kasuwanci ne kai ba aka gina masallatai a kai ya da musulunci ni har kace nake yin gori ba wanda ya sai yin gori akan ba na so in kwatanta da wani abu amma a rayuwa nan ban taɓa ci ko kun sai ce ba kamun har kuma ummatu zan ci gaba da cewa ya ce ba kamun amma ya ce ba kamun a siyasance inda maganar da suke yi shi ne su ce kwankwasa ne ya kawo shi siyasa a kanu to gaskiya ne amma ka ce kwankwasa ne ya kawo ni kanu a yau shi ba na san shi ina da asibiti na ina da PhD na na kawai sake da duniya gaba ɗaya ina makaranta na taɓa jin wani yana magana a lokacin suka ci mutunci na wai ba na kuma su wani na shiga mina su suka ranar da ba su jiwa ko su ranar da tilimin ruwa ne ka dauko shi daga aji da daga aji da ka kai shi aji shida a siyasance abin da kuma zai yi shi za ku ga ni ba ke kariya ba amma an sai magana a faɗi gaskiya abin da ya min kenan wannan ta yayi min dan ba ni ban bu kasa kamar yadda suka go suka sha wahala suka bu kasa suka kawo sama ba a siyasance ni ko ku sai mun wannan katan ya dauko ni ya sa ni a tsarin siyasa kuma ya sa ni daga sama to kaga wannan ya isa ka gode musu hakkin ku duniya kuma kamar yadda nace ina san shi wallahi ta zahi na san ya nuna min so ya nuna min kauna ya nuna min so fiye da kuke tunani kuma in ka fasa zuciyarsa har yau yana so in ka fasa zuciyar kuma so har yau yana so amma to amma in makarantar da zaki ga an dauki yaro daga aji da an kai shi aji shida to yaran nan an ga wani kwalifi a cikin yaro kawai gaba ya dauko ni daga kan titi ba zan ci gaba da gode masa har abar duniya amma kar a hada abin da ƙarya a hada abin da ƙarya mu abin da nake so wani lokaci mu ma ko da ɗan ɗigo ɗaya ne ɗan ɗigo ɗaya ne na taimako da mu ma muka yi musu su ma su yarda cewa mun taimaka to bi da bal misali sai ku ga mun wannan na taimaka ko ban taimaka ba 2015 ai ko sai ku ta ga shugaban kasa lokacin Buhari yana takarwa Buhari na ko mutane ba za alaka da Buhari ba so ina da alaka da Buhari ko a wannan lokacin kamar yadda muku bayani a baya amma na nuna wa kokon su mutane da sani a haka ne nake yi na dauki kokon su shine uwana shine ubana a kan sikan mu a lokacin tabuwa yana takara takarar shugaban kasa tabuwa kuma shi yake jama'a finance amma a lokacin da fito a majalisa na ce sai dai a cire ni a finance in kuna so ku cire ni ku dauki kujero ku dauki matsayin da kuka bani ku tafi da matsayin amma ni kuma su zanga a nuna min wani dan majalisa a wani lokacin da ya fi ni tallata kokoso a kan wannan mutane ba mutane ba ba su yafe mu suka yi mulkin su shekara takwas ba su yafe mu dan irin fitowa da ni da karfi ina tallata kokoso na biyu takara takarar shugaban kasa na kokoso wallahi ina ko wani dan adam da ya bada season province ya fito wannan karubalantar sa ni kai ne da wannan taron na Abuja ba wai ni na kawo mutane ba amma duk tsare-tsaren da aka yi gaba da wallahi ba yadda ba yadda kwamiti ya kwamiti ba ya ce a kulci kai kwamiti ne a hannu na ya sa shirye-shiryen wannan taron da kuka je wato kuka je a Abuja a wani lokaci duk kuɗin da aka kashe a hada wannan taron wallahi tallahi jira ba na fito wannan kudaden ni ne na organize wannan ni ne kawo bayani ni ne yi preparation ni ne komai komai kuma da gaga wannan wajen ni ne wannan ba sai ku bane da ake kuje na na finance a ga ta kan shi da wannan sa na fito da dukiya da na tiyo ka a ga shi da wannan sa siga bo a ga tsaye so a Abuja aka samu matsala za a yi wani abu ai kina ni hawan jirgin lokacin mota nake hawa wani karfe goma sha biyu na rana mai girma goma sai kira ni ya ce yanzu na ce idan ya ce kano ina zaune ina jiran ta ofis wallahi haka nake wajen rewa juna ama hanyar muka zo kano ya gaya mana abubuwan da ya kamata na rantse da Allah wannan darakta na DSS a da madan dan akwai wani na cross river dan cross river din nan shi ya bani motocin tsaro dan da dare wajen karfe shi ko karfe bakwai domin suna tsare a Abuja a lokacin da kama hanya muka fi Abuja da dare ina daga cikin mutane kakilan da za su iya garin mutumin da zai iya warware wannan matsala a lokacin isa gidana aka zauna muka tashi
4: I'm not going to say about it. I'm not going to say about it.
1: to an zauna na fada zan sake fada ya ce maka wa rayuwa na ya ce maka mun siyasa ce ya nuna mun kauna sosai ma abu da ya fara ko ban gidan nan ce na tar kokosu Allah zai mun shari'a da su ya abu da zan ce da su Allah ya isa ban taba tar kokosu ko ban gidan nan ba za a yi taro su kuma kun san yadda kwakwai suke zuwa tawaga motocin baya lokacin kafin da suka wuce gari sai su fice fice kuma ranar ba a yi dace ba sai aka samu muka samu kan ma wani hali mu muna taro a ranar shi ke nan suka zo tawaga suka wuce mutanen da suka rage a ba suka fara wannan bannan mutanen mu suka zara musu so wani tsoron tsayi ne haka ya zo amma Allah zai mai shari'a tsakanin nan su
4: Jawabin dan majalisar tarayya da ke wakiltar kananan hukumomin kirda bebeji kenan Honorable Abdulmumin Jibril Kofa German Bebeji wanda ya martani tare kuma da bayyana alakar da ke tsakaninsa da Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso a madadin dukkanin abokanan aiki waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin musamman Zakariya Adam Jigirya Yakuba Abubakar Gogoro ke cewa wassalamu alaikum